0: 32 FM 94.9. I'm Ferny Bagbubuagbaye.
1: Ira wa kan yo mi lutiti ira wa san to hun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM do su o le tente oba laarin awon kan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mo araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja mba kan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikani 32 FM do supa ran kaye 94.9 lo ba won kan ni
2: 32

0: say ma dun.
1: Amen.
0: Tori wari ifa.
1: Amen.
0: Wari owo.
1: Amen.
0: Wari anugba.
1: Amen.
0: Awon to ti gbagbe re won ranti re.
1: Amen.
0: Fora olore ni opo pada.
1: Amen.
0: Oko re to ti lo yo be o pada.
1: Amen.
0: Iyawo re to ko yo be o pada.
1: Amen.
0: Hey, customer to ti salo yo sa pada wa.
1: Amen.
0: Olorun a connect e pada.
1: Amen.
0: Nibi te ti disconnect e, Olorun ri connect e.
1: Amen.
0: Lo se yi wa sun ayo.
1: Amen.
0: To ipe nu re adun.
1: Amen.
0: Ayo re ma kun.
1: Amen.
0: Jale na ore ibukone.
1: Amen.
0: Ipada bo re ibukone.
1: Amen.
0: Ibukone fun ile re.
1: Amen.
0: Ibukone fun aya re.
1: Amen.
0: Ibukone fun oko re.
1: Amen.
0: Ibukone fun omo re.
1: Amen.
0: Ibukone wo jasi.
1: Amen.
0: Ise re adi ibuko.
1: Amen.
0: Ibese re adi ibuko.
1: Amen.
0: Oro re adi ibuko.
1: Amen.
0: Ile re adi ibuko.
1: Amen.
0: Ibukone wa jasi.
1: Amen.
0: Na phone re si waju loruko Jesus wa gbo isi ayo.
1: Amen.
0: Wa gba letter ayo.
1: Amen.
0: Wa gba mail ayo.
1: Amen.
0: Alayo ma pe o.
1: Amen.
0: Olore ma pe o.
1: Amen.
0: Alanu ma pe o.
1: Amen.
0: Ni igba te ba pe o phone re o ni ku.
1: Amen.
0: Battery re o ni ku.
1: Amen.
0: Network o ni lo.
1: Amen.
0: O serere.
1: Amen.
0: Ayo re de.
1: Amen.
0: La se ti baba.
1: Amen.
0: Ba te mi mo.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oruko mi o yi pada. Apostle ati woli. SMO Mustafa JP Baba Sibi Oba lati jo Seed of Gregory Church Land of Reality tolujo awa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan bo ba ti de Gbaremu so pe o lo si Sibi Oba to ba de dore meji agugu so pe Sibi Oba lo nlo ko se ti o mo be mo ru a le gbe o lo okada le gbe yan lo to ba de wa mobile ni ko kada lead e debe loruko Jesus wa ri anugba
1: amen
0: isin Wednesday in le se ki mo si nbe loruko Jesus o ra anugba
1: amen
0: oro re adayo
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: ba ti de pari osu Friday to ba ti keyin la npade nlu fu ape ipade mo ni agbara beyan ba ti debe emi ma advise eyan bo ba ti wole koko lo sile anu lo yi ipo bigba meje to ba ti mo pe alaafia nbe lara re lo yi ipo ni gba meje to ba ti yi ipo tan lo waju pope lo mo be lohun awon eyan ni eri po ile yen lo luwa ko power line ile yen ni power line joba ko oluwa lo pe ni power line ise agbara sele nbe to gun ba le ta ibi to lo niye mo gbadura ogun aye re wole
1: amen
0: ogun aye re wole
1: amen
0: o fade gbina
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: Thursday ati Sunday musaba mo wa ni igando lasu igando road hotel bus stop so po lo se bi oba loruko Jesus wa ra anuba
1: amen
0: ogun ra jade
1: amen
0: now oni ojo Monday olohun ni agbara pupo oloma position eyan God position him bizo ba position esi aye o le mo ko nbe ibo ta lo ba so po wa to si ni o le mo mo mo to sa ko bi ko o ma fi o saare ko si to le se aarin na lo wa wa gbo mi sa bo ti bi to wa to esi yen en to ba wu nu won lo ma mu nbe a de bi so lori ko si nkan ta ni kan le se en to ba wu lo ma na won si ta gbade fun ko se nkan ta ni kan le se ko si dile na ti o se alade nbe afeti aye bari mu ti won je ki ade yen ko yo wa gbo mi sa eni tolorun ba wa yan yen ti o ba ti dide kelomi o to dide family yen wa le o because akaba igbega le yen ara e na ma gbe si ka ba lu mi ni kabosa ologo ile re o ni ku loruko je eya bi amo taye ba gba to ba lera ye fosoke bi to wa fosoke sami eleyi o fosoke sami eleyi o loruko Jesu mo gbadura onu omo ti nbe le re loruko Jesu aye o de pa
1: amen
0: onu omo ta gbe le olowo aye o ni gba pa
1: amen
0: won ni pa ogo e
1: amen
0: won ni pa irawo e
1: amen
0: won ni pogo e
1: amen
0: won ni parawo e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: tan ba ile ri ogo e mu tan ba ile ri rawo e mu o ko ba won to ku idini ye ta gboro fi gbadura daada now ni o se yi olorun fe tu awon kan si ibi to ni agbara pogo won ti ma jade ngbo wu fun ara e lo to David e wo first Samuel ye ni chapter 16 verse 10 ba mi rose de 13 yes
2: Jesus to muki awon omo re mejeje koja ni waju Samuel.
0: Yes.
2: Samuel si we fun Jesse pe Oluwa ko yan awon wonyi.
0: Oh yes.
2: Samuel si bi Jesse le re pe gbogbo awon omo re li o wa ni ibi. O si dahun wi pe abi kayin won li oku. Sha wo o sha agutan.
0: Yes.
2: Samuel si we fun Jesse pe lo se ki o si mu wa. Mi so ri pe awa ki yo joko ti si owo fi je yin yi.
0: Oh yes.
2: O si ran se o si mu wa. O si je ni pupa. Tell you what, Lodju.
0: Oh, yes,
2: it's that a lot of my
0: woe.
2: Only what's it with folk?
0: Yes,
2: did that? Yes, if you're a Rosa, I am.
0: What did that be? What did you mean? If you don't want it, what if you're on your own? What y'all shut up? Oh, don't you
1: want me?
0: Mono Doluama,
1: Amen.
0: Oh, don't you want me?
1: Amen.
0: Oh, don't you want me?
1: Amen.
0: And it's your own, yeah. Uno Woolly. And it's any, yeah. Uno Woolly. Tell by the point that pretty Woolly. O le mo je kankan laye woli lo ma so fun e iru ya je to ma rin mo so tele mi o se yi wa bologo pade
1: amen
0: wa duru omo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e je ka wo ti Genesis yen eniyan lo yen eleyi Genesis 48 eniyan ni chapter 14 lati ma bere e ka die nbe Kilowi.
2: Israel is in our ture.
0: Yes.
2: What if you let Fremo and it's a bro, Lori? At your house, Sir Lori, Mana say.
0: Yes.
2: Oh, mama, mama, mama, mama,
0: mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama,
1: mama,
0: oh, this so good.
1: Amen.
0: Oh, this so good.
1: Amen.
0: I said you could
1: get
0: ready.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Oh, Boro Muni. Romuri Kesa. Niese Kewa. Eko Kalati Ketala. Ah! Mba mo ka. Moro Nune Lori. Farabale ka. Jaka boy. Yes.
2: Kisi ise kiki eyi
0: yes
2: ṣugbọn nigba ti Rebecca pelu loyun fun enikan fun Isaki baba wa
0: oh yes
2: nitori nigba ti ako ti bi awon omo na be ni won ko si serere tabi buburu
0: yes
2: ki ipinu Olorun ni pati ife ti o le duro
0: ikan kan ninu won o ti se omode ni won won ti de se yes
2: ki ise ni pati ise bi ko se ti eni ti a pe ni
0: ayayaya en ta ba pe ni yes
2: ati so fun pe egbon ni yo ma sin aburo
0: o to ge mo phone e to fi gba alert ati phone e to fi se transfer ojo Monday te wo re to fi so re ojo aje anu fe phone a se fe phone mo duro bi ko ati reju mo sa phone e ni ame mo sa wo re ni ame mo yan ni O dolu omo loni.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: O di olu omo.
1: Amen.
0: O di olu omo.
1: Amen.
0: O di olu omo.
1: Amen.
0: O di olu omo.
1: Amen.
0: Fi owo yan woju, fi woju, fi woju. Haya bina yan katabaha. Loruko Jesus, o dolu omo.
1: Amen.
0: Bo se fi woju yen to lore ba ti ri o, o ma pe o.
1: Amen.
0: Bi o yo, yo po lori fo.
1: Amen.
0: Wa gbo ipe ayo
1: amen
0: wa gbo ipe ayo
1: amen
0: to ba ti san ore ojo Monday to ne loruko Jesu mo so fun o pe ifa to gba ri laye o ma wole wa
1: amen
0: wa gba ifa nla
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: number 2 to jo roro e mo fe bless e gbogbo eyan mo lorun te wa ni lorin e get ready Irole Wednesday ti ma di komba da sabati pari se bi oba mo nbo ni Ilorin ma dara po mo yin gbogbo eyan mo Olorun e get ready ni Ilorin o yin bo wa ni unity road o ma ni agbara sa ni ago merin irole ipade ma ti bere e gbo mi sa adura lo ngba agbara o ki gba ma ma bo pelu ororo white ma ko le yin lowo ma so to fi se ni bi tan ti ri o won gbodo ri o anu bodo wakan tin ba ko nbe to ba di aro thursday ajo pade lo gbo mo so o ma ni agbara sa gbogbo eyan wa lorun a ma pade ni isale afon o ma ni agbara sa e gbo mi sa ogo ma de loruko jesu anu ma fon
1: amen
0: bura anu ma fon
1: amen
0: ago mewa mo ti pade mo ko nbe o di oyo ipade o bere loyo ni ago mi lo ago mewa ago mokanla mo ti debe la gbara olorun 12 la ma pari ma de pe oro fun gbogbo eyan mo olorun te wa ni oyo loruko jesu wa ri anuba
1: amen
0: mo ni wa ri anuba
1: amen
0: mo ni wa ra anuba
1: amen
0: to ba wa di ojo friday ma lo si okaka gbogbo eyan mo olorun te wa ni okaka ma ri ti woli ni oke ogun o ma ni agbara o ma ju address to ba diola loruko jesu ogo ra jade wa
1: amen
0: era wore ma tan
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: awon eyan ba so testimony ti emi papa njo ko ro loruko jesu wa ni eri la
1: amen
0: mo lo ma ri eri la
1: amen
0: mo lo ma ni eri la
1: amen
0: mo lo ma le ri la
1: amen
0: nigba ti mo gbo testimony se wa pe agbo e ma keep we o e ma keep we mo oni kan ikan ikan tan wo loju koju to de nko ile sinu ile ko si katalo ko ko gbo igba to ra pere igbagbo aya
3: mama dadi e ka ro sa e ka ro ko se oluwa oruko mi ni dupe lati mu adu emi na tun ti mu ere ojojumo ni mo ni ere sugbon mi na fe so ere lori iyepe ati yo te ni ka se ngba yen emi ka bu sori gun ni wa mo de se be mo se se mi le mo ma se se shop mo gba te ni ka wa gbajo papo e fe ko lo mi loju pe ah gbogbo ya kokan ninu le ni mo fi si mo tun fi se shop na papo ah mi se tun ma ni ka gba mo ba gba le yen papo be se so e wa ni ka bu si mi mi ka fi mo le wa mo wa bu yen emi amuye pati yoyin mo da si mi mi ifa mo bo tu omi agbara mo da si nibi odun kan seyin bayin ni mo ti ni riri ikan lade ibule mi okan bi se so se soyo mi even last year November the way she birthday 150,000 ni mo fi ra mo fi change Facebook ati abestos lẹ́yìn ìgbà yẹn mo ti bá mi wá fi fún géètì ẹ̀ bí ẹ̀ mẹ́ta èyí tó kéré jù ní fífi ní 50,000 naira tí mo máa fi tọ́mọ fún máa fún mi géètì ìfà ẹni tó bá mi ṣe bá láti máa fún mi pé màá máa ṣe bí every month lórí gbèsè lórí ẹ̀ náà mo máa gbọ́ bí ṣe máa ń jẹ tẹ́tẹ́tẹ́tẹ́ tó ń jẹ gí yẹn gbogbo àwọn fẹsibọjọ ti jẹ táírọọdù ó ti jẹ gbogbo abẹsọs tó wà lẹgbẹẹ lẹgbẹẹ ti jábọ pẹpẹpẹ ló ń jábọ tí mo chínjẹ last year so mo ń fa ìrònú fún mi tí wọn ti ń wo kínní yẹn àbẹta bá sùn wọn lẹba àbí tílé bá dá ẹ máa gbogbo ìṣọ́nà jẹjẹjẹjẹjẹ á máa jẹ gín yẹn tẹ máa gbọ máa gbogbo sókè máa ní kí ni mo tó fẹ́ fi pa kínní mi ò mọ mo ṣe wá ní ká fún mi rún abóhùn ilé wa mo wá mú mi mo wá fi rún gbogbo mi lépe gbogbo ẹ̀mí kan tó ń bá mi gbé tó ń yáyé mi lẹ́nu torí mo mọ̀ pé ìrírí kan ní kì í ṣe kan tó dáa pé mo gbalẹ̀ mọ́ ìrànlọ́wọ́ gan ìwọ ọmọ wa máa bà mí kí ni mo fẹ́ ṣe ó dẹ̀ ti jẹ́ kí n yẹ pé ó ti ba nǹkan jẹ́ gan mo yẹ ṣáà fi ṣe fomi ẹwẹ́ gbogbo mi lé gbogbo trom igi petrol gbogbo ẹ̀ mo máa fún wọn mo ṣàṣe wọn mo pariwo náà ogun kan abẹ́rù lé mi ogun kan dáàdi ó jọ mí lọ́jọ́ yà mí lẹ́nu ẹrú tiẹ̀ ọkọ bá mi nígbà tó máa fi ijọ́ kẹta mi ìbọn sáàdì kan ìmọ́ mo ìsọ̀rọ̀ mo kà sára màá tún wọ ibi tá tẹ̀ máa ń gbọ̀ngàn jù yẹn màá tún wọ máa fetí sílẹ̀ mi ìgbọ́ mi ìgbọ́ sáàdì bàbá nígbà tó tó oṣù kan mo wá bí amọ̀ ń bẹ̀ kí níta tiẹ̀ máa ń gbọ́ ìyá àgbọ̀ mọ́ àmọ́ mi mọ́ mi bá very day tí mo ti mú mi làwọn ò ti gbọ́ mọ́ dáàdì mi ò gbọ́ orin kan ìmọ̀ ọlọ́run bá mi ṣẹ́gun ẹ̀ pátápátá pátápátá ó jọ mí lójú ó yà mí lẹ́nu mo dúpẹ́ mo gbé ọlọ́run ga iṣẹ́ ìránṣẹ́ yóò ní dókú o á máa tẹ̀síwájú ọlọ́run agbára ṣe ní arúgbó wòlíì ẹ̀ẹ́ni fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o ẹ̀ẹ́ni fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o gbogbo àwọn táwọn kò jẹ́ kí àní jábọ́ lẹ́yìn o mo dúpẹ́ o èmi náà ní ẹ̀rí ẹ̀rí mi pọ̀ rẹpẹtẹ o ṣùgbọ́n nípa ti yẹ̀pẹ̀ yìí ìjọ mi lójú ó yà mí lẹ́nu ògo ní fọ́nà lókè ọ̀rẹ́ ṣe mo dúpẹ́ ọ̀dá dé ó dàbọ̀ sá.
0: Ẹ tẹ́wọ́ síbi ìkan burúkú àwọn kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ kéékèèké tí ń bè so àjàrà jẹ́ tí ò jẹ́ kí o ní àkójọ lórúkọ ojú ẹ pàrọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ mo bílẹ̀sì ẹ̀ mo rẹ̀ iná sínú ẹ̀ kòkòrò ajẹnirunnú ayé rẹ̀ ó yẹ kó parẹ́ bẹ́ẹ̀ in the name of Jesus mọ̀mọ́ yẹn ló sọ rẹ̀ ní ọjọ́ Monday báyìí e ja gbori so te kin to gbadura fun
4: daddy mi emi na le ri o mo ti le ri o o dupe lowo yi o ise ranse yo ma tesi waju o emi lo mo jo yin lori afefe lati ibadan mo dupe lowo yi o tori ni ojo monday te ni asanwo re monday mo wa gba owo kan wo yen je 20,000 ko si nkan kan lowo mi emi mi ti mo tin bebe fun o ti pe pe kon ba mi wa owo tun mi lowo ja kan tele owo yen wa kire mo ni kon ba mi wa owo kun won o dahun bo mo se send text mo se send voice message si won won o da mi lohun baba mi ah ipe yin daju ipe yin dahun to se wa de ojo monday yen 20,000 ti mo gba yen mo kan fa 2,000 jade ni mo ni ma fi se yo kini ida mewa owo na mo se na owo yen soke ni mo ni eyan ge di se bi oba ise ti bere oya egbera e ba mi lo sibi ti baba iwa e ba mi foto okan won kon le ran ti mi si rere won le da mi lohun ayo won wa fi gbadura ah baba mi yanu sele o gba to ma di 7 lale o kan ni woju fo mi mo se ri pe won ti send yi owo si owo si mi ni ah mo ba dide mo ba jojojo mo ba yoyoyo baba mi mo dupe o ipe yin dahun eni fomo ise ranse o eni faya sise ranse o mo mo lori o mo mo lori mo mo lori mo mo lori o bo ile ologun te n ko wa lo e ko wa debe layo atalafia o emi yo gun fun wa o emi yo gun fun wa o gbogbo kini to mo yin ba de won mo ile anu ni won mo te o mo dupe o mo dupe o mo dupe o asigba ti mo ti ri owo na mo se ni ma emi na o dupe ma so eri mi kawon eyan na le kogbon lati be mo dupe o gbogbo n ba si se n de be ni de ba tin tu o tu ba tin lu o dun mo dupe o e mo te si waju o ninu ara ninu emi o emi yin o gun fun wa o mo dupe o ore abosa o e se o
0: asoleleyi mo ran jade bi wo ba le sami ibuku iranlowo to ri o ye gba ti e olore kan to ma gbe eru e ti gbogbo eru o fi fuye o ma pade loruko je e gba gbogbo eyan mo lorun lo ka psalm 24 sinu iyo sunset kan mo gbagbe o lo ka psalm si inu iyo sunset kan psalm 24 ka sinu e to ba dago mejo nigeria time ja pade amọ pe iyo olorun ma nfi se si agbara to ba pe iyo ni woli ilo ti asale o de di lasik pada omi to koro o de do pada o be so fo asiri tin benu iyo mo fe bless ye eni to ni ko mo lowo gboro kan ninu iyo je ti e iyo sunset kan ago mejo nigeria time a pade lori facebook apostle doctor smo Mustafa JP baba sibi oba a pade lori YouTube ah egbon mi sa to ba ti e ti jo e wari sibi oba TV ja pade ni YouTube baba sibi oba TV o ma ni agbara sa ko ndede da fun yeyan ma ngbegbe se koro to gbo ni loruko Jesus aye ra dide
1: amen
0: so pa aye mi a dide
1: aye mi a dide
0: e tan pe ni woli niyan en ton wojo la fomo oni ki woli fo kan apu ngbo fo kini apu ni se pelu nu e put ashene.
5: My name is Aishat Williams. I'm from Edo State, Auchi. Anytime I always come here, daddy will tell us to buy fruit. That is apple. And I bought apple and I married for 3 to 4 years and been looking for the fruit of the womb. Now I come to give thanks to Baba Shebi Oba. Bless me with a bouncy baby boy.
0: Let somebody shout hallelujah.
6: Amen.
0: I lay my hand on you. The Bible says the sons shall be great. And I declare to your life, you shall be great. In the name of Jesus.
6: Amen.
0: Thank you, Jesus.
6: Thank you, Lord.
0: In Jesus, mighty name I pray. Ah! Edore pare!
1: Amen!
0: Sopo oluwe!
1: Oluwe!
0: Ibuku to ma pa egan mi re.
1: Ibuku to ma pa egan mi re.
0: Iranlowo ti ma pa egan re.
1: Iranlowo ti ma pa egan
0: mi re. Ni ose yi.
1: Ni ose yi.
0: Olu agbe pade mi. Oya adua.
1: Oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Eh mi ni ko.
0: Aye la wura ba ni ri sada. Leku ka ma de nga lu mi se nda ya bo.
1: Oh,
0: yes. sajo eboruru ife ti sile sajo orago ago mejo Nigeria time ti eniko kasam ta kasam 24 sinu yo pade woli very simple ni ma ko to fa da duro ileri bolo se fun loruko Jesu omara anugba sore re ni o ni ojo monday woli mi mo ti sore je ki ororo re ko lana fun mi je ke mi na ora anugba ko se ro pe mi ko ju be yen lo bawo yen se nse ni e ti won le yi loruko Jesu wa ni testimony
7: amen
0: mo ni wa ni testimony
7: amen
0: ko aka number bi sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses oni lo ma gbe jade ni First Bank Ekeji 2046 51 28 80 bole kan si 2046 51 28 80 Seed of Christ Golden Church lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba
7: amen
0: ogo ra jade
7: amen
0: era wora tan
7: amen
0: wa water fellows Jerusalem ma to pe number yen number je awon to lo Jerusalem ni e pe meji nbe 070 4178 0219 ekeji 080 25 24 92 80 pe number yen mo fe lo Jerusalem mo fe ran ba mi lo mo fe ran ya mi lo mo fe ran egbon lo ta ba bo mo nlo Jerusalem awon number yen wa fun loruko Jesu o maria anugba
7: amen
0: wa ri ogolo
7: amen
0: lo se wa re rin ayo
7: amen
0: wa dunu loruko Jesu
7: amen
0: iyanu ma sele
7: amen
0: wa ti yin lorun
7: amen
0: gbo lojo bi oni oni wedding anniversary ojo ayo leleyi ojo ibukun ni mo buko fun igbeyawo re mo buko fun aye re mo ra anu ati ran lowo so mo gbe yawo ati aye re loruko Jesu lo ri anugba
7: amen
0: oro re adayo
7: amen
0: wa se bi oba
7: amen
0: ben yori
7: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu o mari anugba
7: amen
0: celebrant mo kiye pe happy birthday Mrs. Ajibade Oluwafunmilola happy birthday to you ati Mrs. Fatima happy birthday to you loruko Jesu e ori anugba
7: amen
0: ogoyan jade
7: amen
0: e de se bi oba
7: amen
0: bless our prayer boy mo ya oro yen sin mo to ma fi anoint e lo ni ojo monday to ma fi anoint mo to e irinse to fi anoint bi ibi to tin sise mo ya sin mo loruko Jesu mo ran e je Jesu sunu e o ma sise agbara
7: amen
0: you say to sile
7: amen

partner. Ijoti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan. Egbo sa egbo ma gbogbo eyin wo le fe bi omo alaanu e gbe mo ti son Saturday mi pari e mo so lana mi o pari e iyen Sunday oni Olorun so pe to ba le gboran wa bi omo alaanu eni kan mo mo ti bi mo tan no en to ba ti bi mo alaanu ibi mo tan gbogbo eyin si site ti bi mo kiki omo to bi laye alaanu gbogbo brother ti o ti bi mo idi ti o ti jo bi mo so mo ko le ba bi alaanu e dide gbogbo eyan oni lojo aje bo si se ndide mu owo kan dani lowo e ma bo nbi pepe jo nitori Olorun gbogbo le e ma bo ti o bi di ojo Friday okan ojo kan te gbori ni mo so gosh gbogbo eyan omo Olorun e je nkan kan si de bayi ni ana bi awada bi ere o ye ka gba Holy Communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara Olorun ko si nti oye ni ojo Sunday tin boy mo nfi towo towo so fun eyan omo Olorun pe e ma binu but bo go se boya to ri traveling na ni ba se wo bi o se ri ko lo se lo now lagbara eni to laye atohun ni ojo Sunday lei ko si nto le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe wo le yin o compensate yin na ni sa bo go se nje ti Olorun mo bo ni bi pepe e wa do bale wa kunle mami e kunle dadi e do bale e mu owo ti ma so tele si lowo oni yato ojo aje ni engineer e pe pastor mi system itayo odekunle e paphras ko mo bo

0: sa.
1: Na gbogbo eyin omo Olorun kin to so yen ko to gbadua yi. E mu omi yin pade mi. Iyen ni o je omi elekeje. Number 7. Enikan ni ah se lana. Mo ti so awon omi kan be te tun se. Ibi to ba ba wa na ni. Sa lo mu omi. E mu pade mi lori Facebook, YouTube ati TikTok. A fe gbadua si. Bo ba bi omo to ba bi alanu. O ti bi mo sa. Omi wa na a se nkan kan. E ji awon omo yin. Ba won na o gbadua. Oto ni ba se se toni. Sa tan Facebook we tan YouTube we ko tan TikTok. Ma se nkan kan be. O dekun li Epaphras baba mi o. Mo be ni nkan kan chati o. Awon scam nbe nbe o. Iyen lo be. Gbogbo le te ba ti ni anfani ati gbo mi. Nambe yo kan to ja sodo mi lori Facebook o ri nbe. Mi bayan chat. And ni agbara Olorun gbogbo eyin te wa ni United Kingdom ola ni service yin ola Tuesday o si jo wo oro le eni kan bi ago melo e je so pe ni ago ma a tin tin debe lati ago merin ago marun ngba ti o ba fi dago mejo abo si mesan a ti wale loruko Jesu won ni wa gbo wole yin ni nti eni wa se mo to ba lo mo nbe fi number ti mo fi sita ti ma fi sita ibere flyer lowo mi pe lo be je woli o gbo wole o wa ri oni masala ina ni ebun olohun ti a fi fun o nipa igbo wole awon alagba lagbare ni to laye atorun ni woolish ni ilu London ni agbara olohun woli odekun le yo gbo wole awon eniyan ni ago marun irole e ba mi so fun awon to ba nbe nbe ba mi pe ba mi send the voice mi si ayo ni ti e 081 637 kan 3443 e gbo number yen in ni o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon nanu bo kon yoruba yin ri flyer 081 637 kan 3443 o gbe yin odo Jesu e ma mura le convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbara eni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo Jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo Christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026
0: sir to baba won bi omo ala emi wa ni omo yeju e emi ri atemi ejo connect ni bi nti yawo mi ka jade le kan na iwo bo mi mo inu re inu lo bo connection yo tick bo sun bo lala la lo mo la mo mo gbadua ni ai mo ye gba ma mo lala ye onisu kiki lo de bo awon ese bi ni ti an ka ti je mo pe inu bi ti won bo mi mo te ba so ma le to je ya yen ni o ye ki omo ni passion fun odidi odun kan wo bere pe ki mami re nje fun odidi odun kan o lo baba ba re mami e ko ni mo kan mu nkan wa fun yin o ye igba awon omo yi ronu Jacob ati Esau o ni omo mi sare lo sinu igbo lo pa nkan wa mo fe je baba e lo bere kin le so nti o bo lojo ola ire ki wa lowo fifo eni kan mo nse kan don omo mi le fun yin nkan kan iya je o e lo lo be na fun to to eje to ti da sile te ba ro ma laanu oro ti o mo jabo lenu e bi o se mo soro gan ti mo ta anu ti e go to mo se daddy mi e pele ah tin si le lo bi mo fe lo yi o ma laanu le pa odidi fisa re ti nitori e eyan bi omo merin ilu ebo lawon merin wa iya si ku elomi lo sin won mo ti ki lo boyin jo ni gbogbo eyin ya te ran lo ilu ebo ko si nbe sa laanu nu ki yo bi omo ko se n to le buye pe no last respect won sa n wowo ni omo olo awon omo kan juwa omo to feran owo lo bi o bi alaanu omo alaanu omo alaanu eyin kan won ti so moro iyawo re n lo le opo lodo iya re eyin baba kan le pa yawo ni ikadiko o wa n ki gbe po mo toju e soko alaanu egbe owo lori mo duro ninu ipekun ase nitori majemu to fi gbe awon iya kale gbogbo eni to ba se ami to si jakeje nti won duro ti lo mo ni ki omo alaanu ko jide fo wa bi omo alaanu in Jesus name and just omo le bayi yes
2: yes
0: wa gbe eyi te ba ni ye ni baba
2: baba
0: so mi do ma laanu fa won obi mi
2: fa bi do ma laanu fa won obi mi
0: e gugu wi bayi pe fa anu obi mi si mi loju
2: fa anu obi mi si mi loju
0: je laanu mama mi
2: fa laanu mama mi
0: je laanu iya mi Jesu oluwa wa e joko omo meta lo obodo ba won bi laye omo melo ma si ni e bi gbadua omo meta lo obodo ba won bi enikan ni kin sawo alakoko ni omo ika omo ki mo pe ika ani awon omo ika iwe ni mo so fun yin to paya re won si tun ku elomi o paya re enu ni fi npa a paro fun dadi e nti mo mi re o se a paro fun mami e nti dadi re o se omo ika omo to je pe ndamu ya re enikan bi bawo gbogbo eyin to ba se pe onimukumu ni omo ika ni omo ti en tori gbe iya lo si police station every time e so omo ika ni o omo ti mo daran omo ti mu kolos ika omo ni o e so omo mo ri ya kan to so ni omo mi ah to ba se pe mo mo ni ba ti fi se menstruation ika omo omo to je pe to ba ja tan ladugo bayi iya won lo mu omo tin je gbese ani won lobirin won doju ti ya won awon iya yen o je kankan loju won eni kan ki mo fe se pawada omo ika ni o ese re nyara lo si wa ika ninu we proverb chapter 6 verse 18 proverb 6:18 gbese oni ese won sare lo si ika omo gbese je wo proverb chapter 6 verse 18 aya tin wu mo iwa buburu tin wu mo buburu ese ti on yara ire sisa si wa kini wa ika omo ti ya bi to si mu resort egbon re o si dana aburo re o si dana sun ironu yen ni university ni aburo yen ro titi te ku wo bi omo ika ni o nigba to ba ni aburo to je obirin to nba sun ika omo ni o to ba ni ogbon aburo to je okunrin tabe egbon to je okunrin to nba sun omo ya kan na ika ni o ika ni o to ba mu gbo alawon omo ka eni kan ni mo tin bi o ti bi ka igba ti ko ba bi akeke ni o bi ati paramole onu ojiya iwo to bi ka kale igba to no ba bi mo e fi le onu ori nto won bi o tin wa bi onu atubotan re ko jawo ninu palapala palapala oni won fi ole iwo lo fi le e ba nbe tin be legbe yin se so mo ka bo ni sin anfani kan be o le ronu pi wada o tun aye re se e wo mo ti woli olon bi tani woli heli awon ika omo awon se ku pa baba won owo tawon eyan ba mu wa si pepe won a gbe eran ti en ba mu wa won a fi gbe ni rin gogo won a fi mo je ti olon si gbe omo alaanu dide ti won pe ni samuel o si lo kilo fun won at the end of the day won o down won baye baba won je omo ika mo baye obi je ni ironu re ni mommy ero te ku ironu eni daddy ero te ko run alakeji omo ika e jense mole eyin te ti bi mo ri yin so re eke baba mo fun mi lomo ika guys wo ni ode kun le lori facebook e wa gbo kin to mo lo mama gbogbo eyin omo olohun gbogbo eyin te fe bi omo alan gbogbo eyin te fe bi omo abi amo mo bawi mo fe ko ru ebo ti bi mo se nso ebo ki si ni olohun jo je bi omo alaanu je baje gbogbo eyin omo olohun loni ojo aje se nkan to yato ka wo nti emi awon woli o mu jade ninu ipin rawe be mo fi rugbin mo fi rubo mo fi ida mewa mi mo fi rubo olohun je n ba won bi omo alaanu oni be eyan ba bi omo ti o ba bi alaanu ko ti bimo account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank
1: Being your Bawole Luele, 1966, 36, 38, 73. 1966, 36, 38, 73. Access Bank, Comfort Life Mission International, and you'll be daddy. Bob when you're more long in talk, Pasha, SB Belly, Tibo, when you're more long, or Calonia, you tell about Kamaja Mutiton. Laying that at it by Bibelita, I want to when you come at to fair Mumaja Mutiton. Ibitatun Divine, we look. Chapter 11, TTW 10. Oh, you and out of your way, out of Catan, Luke chapter 11, TTW 20. And your Molon to one below it, a Kunle, a Jim Pasha. And you tell Mark your wedding anniversary, a Kunle. I'm Mark Waminish and Tony Abadus. Wama Lake Sani. Abala, Tim Beer, daddy, they call one week, we are one. Hello, in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Mo gbadura fun president ati governor wa. Eyin na se nkan. Loruko Jesu ki Olorun ko mu yin tesi waju. Your excellency in Jesus name. Enikan ni mo ni testimony. Eje o loud ko ni ti ko clear. 08081 65 66 08081 65 66 send the message in. You are blessed. It is well with you.

ku le laaro yi o mo kalara mo kajero mo ki o won ogun aga imo ta ede aji fowo la bajetete oro agba tu de eto ti le se MTN Nigeria ti won se onigbowo re ti won ni kajo mo bu omi ogbon mu Abdulrazak Abdul Ghani Mr GRA look on me won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN adupe o yo mo ju yin se loni ibo la nlo awon agba pebiriko to pebiriko to won ni igbo suru to ba ni suru eni di ageju la ojo suru eleyi ti o ba ro pelu suru ni wa agba agba agbara nla taraye fi wa mo pariwo wipe ose nla nleji se fun won se bukun lo ye ko jo je ai fi suru re ro ni yo fi rororo ti o wa fe di asore gbabi hey mo ni suru ta ba jari oro titi ta fi suru salaye oro faraye o se se karaye o dalare lebi ai ni suru asi ma mu ni siwawu ti eni ti ko ye ke eyan o binu si olohun o ni je ko ba olore re ja mo ni suru suru o loko yawo fi dari ile ti le o fi to ti le o fi gun suru ni yawo fi pe lodi oko re ti run dudu ti yo pada di fofun omo se ti o ba ti le ni suru ati doga re yo le suru ta wa so yi o peka o le je suru nipa wipe ita n gbiyanju lati ni ti o ti teni lowo o le je suru nipa wipe ibasepo pelu awon eyan wipe bi won ba se n to dun wa ka jinnu fun won be lo si le je suru nipa nkan mi suru nipa eto gbesi aye eni a fe do lorire a fe de bi ogo o la so loni eyi olomu mi ran ti ita tenu denu kan elebo amo pe ru tan be ni didactic story bi o ti sele nle aye sugbon lati fi kora wa leko ni etanaki ti won tun pe ni elegbede be ba wo irisi inaki oju re fe joju eyan ijide re fe jote eyan gege bi won se so ninu weta won ni inaki leledumare ni nse eda re lowo inu lori ba deda wike ohun a ma yoju wa awon ma dari hun nibi ti won tin yo ti won tin dunu lati agbede meji aye ohun orun ohun asimo ri won ni ile aye ko ba wo ohun na ko ohun na ko dabi iru won la deda tin seda re ni ko si wahala o bo ba fe be yo ri be sugbon o gbodo ni suru o fojo meji ki lo wa sele sina ki eyin o di lola suru baba iwa e je agbeyewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr GRA TV e subscribe e like kẹmọ wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdul Ghani Mr GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo eku

0: jumo ni tumo oye alaafia la kidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba ngba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
1: 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
2: baba fe ndode
3: iyan melo ni wo station government mo private ni ko ko ni tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so folu weri
5: e ma gbo
4: owo ti fun omi e te fi pe ipese ina seri ire je wa ni gbugbu abi e gbugbu nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se ninu
4: seri ti are tinubu o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi tidi wo mi lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe afawon ati family won
7: asemu yan go ase ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumokoro ejibiti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la se nbi ta kan ma fa go boju
2: baba fe ndode baba fe ndode

0: Krista.
1: Ma.
0: Fijo gbe mi wole.
1: Eku roju for the loser. Beya meji ba du abe dedenila yo ja medical lowo na ni. Ba se peto ile aye nu. Eko ta ri gba ninu ijakule. Opo dun ta ri nu aseyori lo. Mo ra giri ore wa. Ma se jo da oduro. Ikuna ma nko ni logbon ni. O si nso ni do logbon. Oro wa olopin akan ya se apa be la ro to ni gege bi a se. Mo wa lati Syria.
0: Ye.
1: Pinik.
0: Pada wale.
1: Sentaya butu.
0: Tabudu dada.
1: Akunji mo lade.
0: Pada wase. Oh my God. Akunji mo je.
1: Oh ahi.
0: What do you mean your data 2 gig la ro yen oni o mo tun subscribe lo wa le
1: o. Yo ti
0: jotan. Data o ti jotan.
1: E kan kankan. E kan kankan.
0: Eh. Ose to koja tutu lo. Ose tutu re o. E se data tutu. E gbegbe se tutu ni je be. To ba lawo ati se te se lose to koja e tu wa be se atunse si.
1: Eh?
0: Eh?
1: Ejerin.
0: Ye, ki le so sa.
1: Where are better?
0: Me gbo wewe wi.
1: Me
0: gbo wewe wi.
1: Oyin ti geu.
0: Ye.
1: Ati ori ti geu.
0: E mo jori bi oge. Ye kin le mo e.
1: Oho. O ma je ki ni suflo ni.
0: E mo we se yin sa. Oze tutu o wa re lo go Olorun oba. Gbogbo igbiyanju wa, gbogbo ba tin gbiyanju lati se data ohun. Olorun yo mo gba fun wa o. A ni se laso. Gbogbo ogun. Tell mama kidding, I'll tell
1: you. Oh,
0: but you want to put at 12. And any rabbit, oh, quartet.
1: Major soup.
0: What I want to quat. Amen. Amen. Oh, Lucia, mama, mama, Luko, me. Advance, so you know, 44 banners for Lara Monday, Motushikini. Of what?
1: Light to Barawala Coco, my jabby little mouse of any prayer, water, joke, tea, and wool, latch lady, one penny, and dabbing, barala meat. A fa lamburuki iwe na juma le wata pe ni baba vendor o la tu te pepere la ro yo a si tu padu ara wa debi to la pere tene ne ni iba o mo kan lo kan ma re ni ti ba gbo iwa ni ah iba o gbe so la ri to
0: bi pe go mo ko menu e
1: eyun e ti o gato go
0: bi pe o mo tite
1: ko gato go
0: tena Krista Jackanis.
1: Okay. Wọ́n ní wẹ́rọ yìí pàjì lọ́wọ́ mi lọ́rọ̀ tó
0: yìí. Èmi ti wẹ́rọ yìí Daily Trust dé àjọ wà gbágbágbá ni o.
1: Ẹ jẹ́ kí n tún bójú wo tó ń bẹ́nu wẹ́rọ yìí Vanguard.
0: Ó ṣe ṣe náà kí n tún mọ wọnú wẹ́rọ yìí Nigerian Tribune.
1: Mo kò gáídí àmọ́ ìròyìn bá débì kan dúró lọ́wọ́ àárọ̀ ìkálẹ̀ ìgbà
0: àsìkò ara wa. It's okay.
1: It's okay. Tó bá lélẹ̀ tí mo tún wọ̀
0: náà
1: àjọmọ̀ wọnú
0: ẹ̀.
1: Lori eto ribo to waye ni ipinle Osun.
0: Amen.
1: Nibi ti Dancing Senator Jackson.
0: Jackson.
1: Ti won ti gbegba oroke. To won ti nawo afẹ sa awon egbe oselu to ku o. Eje ajo se kini ni. Ṣugbọn egbe oselu olotuso wo ni eyin atawon wo. Ile ejo de ba yanju e.
0: Oh my God. Se te tun lo le ejo ni.
1: Ah, yes now.
0: You are why?
1: Won ti ka fin yan je kan ni ya bi kan.
0: I don't want to go to ile ejo. O iroyin fe fera pera, o fara pera loju iwe kefa. Ninu owe iroyin ti Daily Sun oro ipinle Osun o se ka do lori re die tori be ba wonu awon owe iroyin lojumo laaro toni ipinle Osun amo lapa bi part 1 part 2 iroyin to mu jade yen Krista mi loju iwe kefa Daily Trust gege bi ebe oselu APC bi won tun so woni se mo pe bi nkan ba gba riro o ye ka ro daada bi nkan ba si gba ka foju sunukun wo o ye ka foju sunukun wo daada woni se ri esi eto idibo to waye ni ipinle Osun yen awon se foju sunukun wo lowo ibi awon ba wa pada ba jade leyin tin won ba ti gbe yewo tan won study result yen lowo Krista oju iwe kefa Daily Sun
1: e si problem akan bi olododo iba wa re mi soro
0: chairman
1: mi
0: ah
1: loju iwe kokan lelogun iwe royin punch ni are orede Nigeria tin soro won si gba oro baba Obasanjo si egbe kan won wi pe Eje ajo kan be ti e. Ebu fopo ti kota potu. Ati ti wawi. Won ni meji yo di gbigbe nde. obe loju iwe kokan le ni ogun iwe iroyin punch fenti bani fe lati ka iroyin.
0: I said it.
1: I trust baba.
0: I said it.
1: I know you will surprise people.
0: Yes now. Krista.
1: Demand for the job.
0: Bo jo pe bo ba tin mu patu emi na mo mu patu.
1: Yes, the problem.
0: Loju iwe keta inu iwe iroyin ti the guide bo se soro refinery. Inu iroyin kan na nfa mi laso lapa be yo ni waka won ati ku in lo na ti awon oro kan sita o. Lori oro to ni se pelu ebu ifopo orilede Nigeria o ni ewo eye debile awon isejoba ti won ti se lateyin wa ke to gbe kuda isejoba jare be ba wi eni en awon isejoba ti won ti se joba lateyin wa yen awon ni o je ke bu ifopo sise na o ati ku ni no e mo wi be mo igbese te ba gbe eni ke gbe e fa awon isejoba to ti waye lateyin wa le.
1: All right,
0: okay,
1: thank you. Nino we iroyin punch na mo ti we ri iroyin eleyi o.
0: Okay.
1: Nibi ti Baba Ike Nasir Erufai ti a ti ni ajo ICPC e mo rejo yin. E ti san owo mabinu ton lo bi billion mewa owo naira fun mi. Lori pe je kan mo lebi me yoju si mi. Oju we kejo iwe iroyin punch ni iroyin wa. Sugbon oketente le ti ri inu olomi aro loju iwe iroyin punch ni tare
0: loju iwe iroyin keta dini ogbon ninu iwe iroyin ti Daily Sun.
1: All right,
0: Ashim Sowore Adebayo eti mo awon egbe oselu ohun amo o oro ti e kokko ya sapa bi kan na ko to di pa mo lo si oro mi to ni se pelu oro oselu won ni won so enu po won parapo eni won so rapo o jajite bi won tin bere wi pe e tunam di kanu sile.
1: Wow. Is it there?
0: They are there. Oh.
1: That's joy.
0: That the one that sepe is still there. Oh.
1: E wo jole, ni ma je ndiru e won. E wo jole, e da mi ma je nfaso e
0: won. Ati money. It's up by two of my dashi.
1: Ma n kori church ti wa ni.
0: Okay. Okay.
1: Ah. So pa lomi lamu ni ma nle waju wa ni.
0: Hello,
1: beloved. Hello,
0: I'm going to go to the house.
2: Emi ati
1: mapi ti wa gba bakene
2: ni.
1: O ti wa tu e be ni.
2: Ah,
1: sawari bakene
2: ni.
1: Bakene gbe
0: gbe adiwaju ele. Emi bo wa gaju lo gba bayi.
1: Akori le weekend.
2: Irun re lo jo gaju o. Awa ta n den yi lo gbe kan lo le kiki kiki.
1: Yaga. So,
2: wala lo ja won kuru si bayi ko lo sanu wa ni.
1: Olorun kuku laanu wa ni
2: ami.
1: Ami
2: fresh.
1: Anu se koko. Ah, gbogbo ise ti yan ba se
2: lati. E mapi si laarin ara wa. Ba se katiko ko tun yo.
0: Ori ori. Lori ori ta fin poju ina e sa mo mo wine ni
2: e po ni kan lo yo laarin wa bayi
1: bi replica chi nko
2: jump
1: e ja ni jori be ni joju we royin eleketa ti we royin punch.
0: Okay,
1: lori eto dibo to wa ni pili osun na ni gomina Makinde ti pili Oyo agbari jopo egbe awon gomina egbe osolu ADC ajo uriwa yaga Africa won na wa si adeleke won ni
0: congratulations
1: omo ku orire to jawe olubori
0: nipule
1: osun won wi pe ijo sese bere ni e ti ri ngegan o e ti ri ngegan
0: loju iwe kefa oju iwe keta dini ogbon ori oro to ni se pelu ipinla osun na ni o won ni aro orilede Nigeria baba wa money money baba wa moyo moyo baba wa Tinubu obi one name gbogbo awon mo ipinle osun awon mo be gbogbo awon mo ipinle osun ni o amo won ni osun indigen awon mo ipinle osun na ko won pe gbogbo won na ni won ki adeleke ku orire o labe iroyin ohun awon kan kan tu wa fojulede orin gege bi adeleke bo ti jawe olubori ni ipinle osun pe awon gomina awon na ti ki adeleke wi pe ohun na ku orire are wa fa nkan kan yo gege bi are ti so wi pe seri bi adeleke bo ti jawe olubori o n fi han wi pe isejoba warawa orilede Nigeria o duro dede ni mimi kan o mi are ini won foro won lede be na obi wa soro o ni eyin omo orilede Nigeria lodun 2027 ah seri iboyin iboyin agbara yin ni o edi mu dada protect your vote in loyinbo to fi ti royin ohun lese e doju iwe kefa oju iwe keta dini ogun eh dini ogbon daily sun
1: agbalode mo mi fese erin o mo gbo awon tin benu royin ni
0: ewo logun keyan mo fese re lagba se sese size ni
1: esi bo to jade ni ipele osun o ti je ki o di mimo fun ara ilu pe owo won lagbara mo wa o si ti wa je ki afojuso opo saju eto odibo tin be ni odun 2027 egbe osilo losuso wo ni so be ni waju ta iwe iroyin ti guardian ni eko iroyin o si fe ni ba ni fi atika
0: okay de ni oju iwe keta dini ogbon yen na le mi si wa daily sun lori oro ipinle osun na si de o opo bi je pe ajo serap ajo tin ja fun eto awon omo orilede Nigeria lori oro to ni se pelu oro awujo ati awon kan mi to so mo won wa soro o won ni ajo eleto di boinec EFCC ajo tin gbogun ti awon ti won lowo ilu ni ponpo to fi mo ICPC ajo to na gbogun ti awon iwa bi jagudu jera ati awon iwa daran mi won e wo se ma le mo sa boya te ba mo e ja gbe yin de be ja je ke mo pe awon kan mo tabulism raborism ni be to ni bo to wa ye ni ipinle osun yen won ni tori yen ko eton no wa di won eto alojin wa ti won ta bo ra
1: ah
0: I don't know.
1: Oh God. Hello. Oh, what? What's that? It's taboo.
0: I don't know. Then you can say video. Yeah, cool. What over my book by Latin? Wait, you know.
1: Is that it? Oh, yeah, well. You want to find you not to report that here, you know? Yeah,
0: you know.
1: Mo gwa lo fe yin nkan la dori pe ti mo fo bayi
0: a ti pada jade a ti soro bi pe o se roro eto dibo bi
1: te ori je ti je gbaju na awon yan mo yan lu ese yan dada o ye wo jo ri agbalaga yan so ri egi ni lo bi je mu je ni si papa popo mo diye
0: eyo bo naija isa
1: e do ti e ba wa dele ba ti yo so fa mo re pe okara gba mi ni abi o lu mi
0: yo ja bo gota
1: o je mi ya kile se bayi mi
0: o ja bo gota
1: eni loju loju ti eni lori lori fa o eni loju loju ti eni lori lori fa
3: bodi ba fa lori ngo
1: ah o to o yi wonu ni ipinle Benue
0: okay
1: won ni awon agbebo yi tun so se o won pa eyan merin ti ba se ti awon agbo ati awon eleto abogan won na na je ki nkan to baje ni budo ologun ti be ni ipinle Borno oju iwe kesan iwe royin guardian leti ka royin ni
0: ah krista royin yo dun mo mi die o
1: dun mo mi
0: ama mi te mo de to fi dun mo mi gan oju iwe kejo inu iwe royin ti daily trust wa wi pe egbe oselu accord egbe oselu
1: oneness and progress
0: AAC
1: se eh kile pe
0: AAC
1: okay so do wo ara
0: SDP egbe elesi
1: program
3: egbe papisi nu
0: rara o ilo se egbe
1: awon elo kija to
0: egbe awon agba mo si rara iyan ko
3: egbe mi lo ale bi agba ta mo egbe ta wa mo le
1: NRC
3: program fly high
0: olowo pada wale o egbe awon agbagba
1: e ti fi
3: yan ita gbala
1: ko la ti fi abu kari ari
3: to te ti jewo
1: to jewo abajo abajo
0: ki wo lojo
1: krista hun o ti yo
3: eni ko mo de la rin e meta o wa de risi sa je loru ni
0: e mo to ra yi je
1: pari wonder no wonder
0: won wi pe egbe accord AAC SDP won ti fe ko ra won joba yi o pe ki won le fi mo sokan ki won ko agbara po tako are Tinubu lodun 2027
1: AAC
0: accord
1: SDP
0: AAC
1: wow AAC nkan lo se po keta losun ni
0: sa
3: AAC ni po keta
0: o ADC
1: oho
0: ADC
1: gbo sumara won ni gbo en gbo na lo si
3: ADC
1: ni se keta ti an se won gba obitibiti 14,000 vote
0: 17,000
1: plus 17 plus ina ko kale yo e ma fe wo esi dibo be e dibo si dijoba bile kokan e bo soju we royin punch nbe e ti dibo fun wa titi yan ye kululu e ti dibo fun wa eh eh Allah esa wa ya yin fi saso a ni je no de we
0: rara a ni se be a ni se be
3: awon ni won zoro yen
0: o awon wo
3: awon le gbo su
0: e bi ko iroyin mo ka iroyin le bi ka
1: to o tun re ninu royin o ko lo nla wa nbe o mo fu asun de o gba lo bilisi
0: tabi o
1: ni ipinle asun le yi ti nwaye won je di mimo pe oku arabinrin kan won ti ba nile ijosin won ni owo re osisi lara oku mo ko so wo lara e mo owo e ti travel out of the body
0: ah wo krista wo ati mo bi pe iyawo re e ti ri nkan tu bo ba dosan tori iroyin kan na mo tun ri lapa bi bayi
1: metro
0: eh loju iwe kerin leni a daughter ninu iwe iroyin ti daily trust ni ti won ni tisha kan won fesun kan wi pe o dana sun iyawo re
1: mori so oni paso la won ori video e
0: wo je ti e ko lapa be yen na je mu royin kan ti mo ri
1: je se lele kan na pe ni
0: inu iwe iroyin ti daily trust mo ti ri
1: mori video yen ti en sunkun lori ikunle
0: Karen.
1: Ọlọ mọ ja yo di emọ mi mọ je wo di emi na o.
3: Mo je mi no dira mi o.
0: Ah, oni agbara.
1: O fara pe di o.
0: Oni agbara o.
1: Iye?
3: Ya ti le binu ju.
0: To.
1: Ahi. Won ni yawo awon ko aso awon osun. O do sona.
0: To. E mo tu. Bo ba do so. Iroyin kan na tu re lapa bi. Eh, wo pe ajo NAFDAC. Ajo ti won bojuto awon ounje ati ogun tan lo o pe won tin gbe igbese ni isin o bi wo lo ti da o tako awon ti won ba n gbe awon ogun ayederu ti won gbe fake drug ti won gbe sita ti won sin ta
1: ora la ji je tun mu lana
0: ti ba ya won je o won ni bi igba ti won mo se kupa awon eyan gege bi royan o ti gbe nu daily son gbe
3: even ibi to buru suji ni pe pharmacy gan
0: a mo so agbakin bi
1: eh ise ta won body ton regulate nse lo han yen
3: ah pharmacy gan yen won ya lenu pe ah uba yen ori uba yen gba won to wa ni NAFDAC yen bi re gba gbe dabi yawa to lo gba yen ni o de dori
1: kini akunle
3: akunle
1: ah orun re mama o ya dada awon ya to yato sa won ya ah do ra akunle mo
3: gege mo fi ko bere le to bi ba wa bi kan o la kan mo improve
1: ah you know
0: iwo ni ro
1: ah mi gba
0: iwo ni ro ni kini
1: a gba be ko ja ri ni
0: iwo ni kini
3: o si se je yin
1: ah allah mo lo ma fi kada yin so won ru erogonu o inu riri mo tin soro
3: inu ti ma peace ko
0: ah
3: egbe agba ko mo so
0: se wa gbe ri mi je ni agba kin
3: mo gbe re je na mo
1: comrade mu ni agba kin ti wa ni kale laaro todi lati ma ba wa pe kenu gba awon akorita ti ka siwaju bi o se mo ni omo adebi kan ko to di pa mo ya loju oja baba ade lati ojo oja na a wa tu pere pere le baba e ka ro sa o
3: e ka ro gbogbo ara ile aji ndara yo mo je o
1: amen jesus
3: aku ojumo alayo
1: o ahin
3: ojumo ayo ni omo ogbo wa o
1: ase o
3: isoro wa olorun jo bo wa mo le wa
1: bo ni isoro
0: amen
1: olu se la silekun
0: oked ibi ipele osun na lati
1: gera so esewu
0: oro po ta so ipele osun ama mo mu die eh la koko akoko ki gbogbo awon omo ipele osun
1: ati mo ko ri awani
0: ile yin tutu de ipele osun
1: ah ibe mo ti mama
0: ni
1: ti awo mi fun mo resort ibo
0: aba
1: iba bo lanu ni iwa na i go ready
0: do awon ni bo yi lo ti bu ya o ti da
1: eh no ara kan na ni wa ti ba je pe won a library ti won na gba dan gba ominira na na da
0: abi ikanani
3: 1991 labi won
1: eh ese melo lana lati lagun ta ide wo we melo lo duoba melo lo dori
3: won de
0: e ti le
3: bo sile ontan abo nitan
0: eh ade ki gomiro adebola adeleke eku orire ama awon oro lori titi wa nje yo lori eto edibo to waye ni ipinle osun won akoko obe ini pe aribi gomina bi won titi egbe oselu ti PDP ti won wa tele ti won bo si egbe oselu ti Accord to ti mu ki awon eyan mo ro tele wi pe ah se o se ko je wi pe yo je bi idiwo abi idena fun ati jawe olubori gomina tori lopo baba ba nsoro andibo lorilede Nigeria a le yo oro egbe oselu bo ba se lokin mi to a le yo soto amo in to pada wa sele ni ipinle osun nje in to ka si wipe awon mo orilede Nigeria o sese ki won mo wa wo de eyan ba se bi bo se koju osun won to lodo won ju oro egbe oselu ni isin personality over political party agbakin
3: ah eje kin koko gbe bayi na akoki gbogbo omo ipinle osun aki won ku orire
1: agbani
3: ah de ki gomina ademola adeleke di jackson imale aki won ku orire gbogbo awon ti awon na firi re mi na akeyin na ku orire o ko si en to lose bi governor na si so ko si en to lose ko si winner to pe pele osun kan na lejo nja fun ko le lo si waju na ni teyan ba ti dibo ten to ba ti wole o ti wole na niyan ko si tin je mo pe nikan ni loser nikan ni at least nta yin na pulu o ni tumo pe eni kimi to first time ni na wa first time ale yin na awon gba ta won na contest first time like won lose so yi o ni nkan kan se so as ke ni kan ta na ta won to tele won na be be na to pe keyan to jade ko lohun o dibo awon kan step down ngba to kan won ogbe mo keyan to le bo si gba mo fe dibo se akini aki won se wa ri lopo gba nigba mi wa ta ba so npa eto dibo abi egbe o ni se pupo o ilu si ni se pelu nkan ti a nso se ri nkan kan ti mo mo so fa won yan pe ah ibi ti oludije ti nba imole ta kan pe ti o ti ni problem ti bo bembembe o ti wa ede ni ta wa na ba si ri daada ede ni kini kan o o ba je kristeni o ba je muslimi o ba je to ti jo mo even ko ja barapa to ti jo me de adifo loju ni o eran ti se ruba won egbon won na
1: isa kadeleke
3: de adeleke so ko si n to jo mo pe enikan ni kidi kan ede won mo yi omo won ni pele o ta wa na ni ilu meji la ba toka si sugbon won keji mo nse fiafia fia fia la oki jimo
1: nsi fia pere ken le to won so na
3: iro fia fia ni so to yo oselu so I kan bembe tan ba ni pe bi ta won lo ni won ni dale yin ilu kan be ti o jina si ibadan wa popo ju
1: mo ke se ibadan
3: ke se ibadan a ibadan o
1: ti en ba wo ko be yo te lu ni si
3: ibadan da bi osogbo ni
1: e ti en ba wo ko lu te so yo ti
3: 6000 ni won gbe bayi
1: e ti mo be ni na so
3: e ti mo mi o je so lori afefe o so ta so nbe ni pe e de mo yi omo won won de gbe omo won para si bo e wa wa won tin sele e ri pe gbogbo 46cd de lotu losi
1: won ni aja loja ta ba da tojo oja won para so ilu to sumo badan fun wa
0: ni agba ke oni fe lo be
1: ke ni tu fe na ni papa da ke da ni ko se da ko
3: e ma lo bi lo o ma badan ni me je oju ile ibo mi
0: mo
4: na wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba ka ti tu efe
6: 32 fm 94.9

0: 32 FM, tu vois, ok.
1: Hardware creation, 32 FM 94.9. Baba Fen, don't test. Waju, our lowly Facebook, 32 FM 949. Fen, yeah, Emma Wu, Emma Queen. Boba say, look on you know, but in Baron Yon Law, Emma Jamo, I want him belock on you know. I back in see one big fellow, a comrade. I back in or a time about a lowly or a mellow shoe. It would be but why?
2: Ah, I should go. I want my balance. Ah, bolon ba ti kadara e pe awon prophecy jade o si awon pastors o si awon pe ko si irawo lori imole mo eni mi la won ri loju to nbe gogo yen e ri pe
3: olodun ki se allegation in te ti gbo to si nbe loju opaye lukara ti gbaye ri ni abro mo le da kon
2: eh ita so ni pe sa ri pe olodun nikan ni nbe nikan ko so olodun bi dibo mo e pe lo lon pa en to lon ba ti yanyan mo pe alewo yi se e ke eni kan lo break ibadan isin yan le meji ni luta wa yi baba wa ilu femi loye tin be nbe lowo lowo awon na tin lo ibadan isin yan le meji won tin lo meji
3: lo
2: so iyan ti lo ko soro nbe mo pe ibadan isin yan le meji mo ofin yin o ti lo de kan ti break e kan tin lo lo so ita n so nbe le ri pe are gbe lo kose keji following by adeleke nisin o tin lo na losun na niyan e pe won time go won sa mo se I mean are gbe ko pari ijoba re oyin lo lana nbe nbe lo sugbo tan so nbe ni pe egbe o ni se sugbon ijomo niyan lede ki ko so ma le lede o se daada lede o towo si bi ki bi e ri pe o ku die o lo si e ri continent o ni ofife nigbati won si flyover nbe yen e ri pe e ti mo pe oluwo si ti forbidden lo le pe ah won o du alaise oju ona odo wa ri won wa se sa fi bi so lore ni ti mo ri awon eyan tan jade pe eni ise lawon temi go expect pe eni lawon hotel o tumo si pe ijomo niyan wa se koko
3: mo rawo be kan ta lawon ya ku ni te ba e le gbe bo lo ona ti kole pa lo di ko soja lo o won ti kole pa lo ko soja lo o
2: se ri ton be bere meji re mu fe ro awon gomina wa mo se lo o
3: on ba ba wa o
2: on ba ba wa nkan meji ni nkan meji to gba mi wa iyan le je ijiya fun awon to ti saburu leyin
3: subhanallah
2: in lawon kan mo je lo kini imole fi yato enikan gbe ni pinle oyo yi bo mo osun ni won temi pade nijo thursday la si discuss oro o ni I osun lawon o ti lo dibo adeleke
3: wow
2: awon eyan travel nitori pe won ni gba ti awon wa nbe o pension awon ngba to de o nlo dede ewo kini ta kan gba gugu e ni fi awon lokan ba pe awon o tun ra won nkan ba igba iwo to njo ise ijoba lowo to nje pensioner lowo esi eri le nri yen o
3: unknown party
2: tori pe tori unknown party ko unknown person adeleke family e se kekere nu aye
3: party mo ti en so se akodu ni governor orisha
2: belo mi won ni first person
3: wow wow
2: baba wa gan ilu femi loye gan oba wa ladoja gan won gbianju e titi gan ko work baba wa dada baba olubadan ka biyesi baba
3: wa
2: won mile titi be kini se ope ni pe seri iran mo fa ijomo niyan mo fa e ri pe awon eyan ti won gbaruku ti mo so ede to ba si toro mo ti won awon e fi sere
3: agbakin agbakin
2: yes sir
3: ijomo niyan idili adeleke ati itewogba si araalu awon eyan wi pe iru adije ti apc mu oko ijakule won won ni ka ni iru barista kunle adegoke san abi yola omi sore abi ko jeru jide omo wora re pe awon eyan iba tun gbe won ju a nbo lo pe oruko re o hale tu
2: seri e je ki san kankan fun yin e je ki fun yin ni apere kankan ko si tin je oloselu kankan o hale a nse bo iban jina isana ke so ni iro ni gbogbo oyun dede ko ni seri oloselu ni kankan en ta ba le trust won won o trust omi sori won o le fa lai lai
3: yeah
2: tori pe ranti o te ba gbagbe ranti e gbagbe lataye baba wa ẹyin olóògbé Bola Ige omi ṣore ṣe ranti abẹrẹ pe
3: atẹbanu wa leti
2: progressive lo na o
3: atẹbanu wa leti
2: sa nigba na kan fi sifila baba wa Bola Ige
3: nessa okay
2: aro yin pari disin o
3: o pari bodija
2: eni
3: o pari si bodija
2: nijo ti wa ngbiyan so di gomina o se but e wo la time awon ni senator kokko toko wo lati ogbe won ta so sile lati ogbe won ta wole yo ba sojo ati ba so di gomina yen se se ri en tolo se lo ba trust ko sa buru nbe o ye ba mi di mi le o ko si ni ta npe lori ori ajo ori jori lo o to ba fori gbari ori amo jori lo ti itewo gba ara lu ba to po tomo na da toruko baba da le ri pe bi won se areleke family ke sa won ni kan won ni dynasty be yen o won po bi ru awon saraki lo ni kwara na ni ni lorin e ri pe gba ti saraki ju owo lenu ti won bara won jale to won je ka won aye awon yo ma siri won
3: anti gbemi ati borabuki
2: e ro saraki bukara saraki lo ko bere re to face baba re igbo yen ni kini yen ti break die but anti gbemi ati boda daddy wa na senior president former president town na tun bara won ja in lo fa te lo fe dari wole olodun ti mo sanu awon ran kan pe eyin yi se ngo te ba tin nawo mu ke mo mu ni so in tin bembe niyan ni osun niyan so eyan kanka lo gbe egbe dide oruko won wa ra egbe akodun nitumo e ri pe e ma won foran kan le ta won egbe ri pe osun lo bi oyo osun lo bi o ta lo se rusa oro won foni a ti je eta je so tin ah to se le lo sun bo loyo lori si lati ngo won ta so nbe na ni pe oye ba nji mi le o si se daada in to pulu yen ke se to rorun tori pe iku ben si wa nbe eni wa me bo se ro gba to ori dori lo
3: pelu
2: gbo ori temi na da
3: la ko tan lori oro yen ki to ye ba so ro sala pelu gbo bibo se wa lo to boy ti en so wi pe ife nu lo han igbese apc lati wa lo si court ni isin o tumo si pe won ti kefin kankan to ku die ka to nu eto dibo
2: ko si eto dibo ti eni ku die ka to pe seri awon eyan wa mo se kan haideki ojoro ni e mo ja mo lo emotional mo irori wa ko kun koja an ka paper an wo nkan lori kini mo ko si bo to pure tin teyan ba ti le pe eyan lo ba eyan lo ba dari nkan yen o to se pe eyan lo ba se eyan to ba ti se nkan e ba irregularities nbe daada ko si be se ni ba kudie kudie apc ti lo court sawo ni kudie kudie ni ewo ninu won ni otabo ni osebe ni osebe ewo ninu won
3: I won ni ko sowo nbe
2: ko se ti o na wo na lati jomo to ti lo ko ti bo sa ode
3: ah
2: ko si kakan won ti o na wo
3: e je mi ri ni pe awon to lo osun lo dibo ti en de imungumu na mo si lana o
2: eni kini
3: awon e mo
2: nkan e le bo wa re mo nkan
3: ah won mo nkan o
2: malu to ku lo osun ko ri e to je ni so gogo awon nkan ko se ti o load nu won teni kan ke je ni kan lo ni igba ta leke na lu si njo se o na lo court sugbon ti mo da je mi mo ro emi personally kale mi ba loye ba nji o emi o ni law court ma lo tun ra mu ni
1: agbakin ka to kuro lori oro osun se mo pe saju ki o to di asiko eto idibo ni gomina ademola adeleke ti won ti wi pe awon be leyin are tinubu lati pada dije dupo are lodun 2027 inti awon kan tun won so ni wi pe gbogbo bi oro se pada wari ni pe ayi so salodo ki labelabe o mo pe are tinubu won ojo bi igba tawon na ti mo pe yo pada riri bayi ati wi pe pelu bi adeleke bo na ti se so saju wi pe ohun wa leyin are tinubu pe o le je eredi ti o fi gba laaye nu lati jawe olubori
2: mo ji so ni bere oro mi pe won gbangba la sata ni gbogbo awon opposition ti won se pe ni national tv kan lana governor tun so lana pelu seun yi pe mo si insist se pe mo support are Bola Ahmed Tinubu mo yin si du pelu won ni o si ti pe awon atako emi o ba ro gomina gan gege bi awon na kan wo ti oyiba nji ti ilu wa lekiti pe ka won na pe awon eyan pe e ja jo se pile osun e pe fun oyiba nji lo gbera dide to lo da awon position re pe osun lele ga ami ekiti lele ja jo to se ni now won ti wa ju so se ri pe akoko re oloselu ni en te yin pe dide yen loju ti yen lodo oloselu ke se dide re to ba ti mu result wa ibi ti nkan lo won ti mo ta lo le fun mi result mo va en ti ni esu ta mo o san ju angeli ta ti iri lo esu ta mo adeleke losun oni ku bend to ba win election plus lo je fare ni bo ti bo ti nbo in ti o se ni pe e o le mo to o si ko yi pe a wa ni defeat ti o po e pe le to lati ku lo win osun lo le to lo ibo are tele lati ku lo win e le to lo
3: nkan kan be lokan mi te ba fule o
2: so en ta fe ka mu nbe ni pe o si so nigba to pe ohun dupe lowo president o won ti ki o awon ijo ohun bo aki president la buje tawo to soro lori e so in tin bebe ni isin ni pe won wa bi pe se pe so ni fe ati jo apc o ni for now ohun ti le so bo to ba to n ba ri are so in tin ni isin ni pe opportunity tin bebe ni pe ko si n to ni kankan o se papo to ko mo pe at least won fa won ni fear elomi ti o yan le momo ka ye pe nkan fe pa ka so ni o ni bo se se sugba Nigeria won da democracy o ni gbina
3: oro te so on lori wi pe Adeleke la won o satileyin fun are Tinubu ninu eto
2: openly lo so
3: boro se wa ri unisin ti are ba wa ni gbagbo nu Adeleke mo gba pe won na iragbiji pe Adeleke tu kobo ni
2: na iragbiji won no itola iragbiji
3: won okay okay kiku la mole abi pe won no itola mole
2: minister itola
3: e se ti Adeleke si gunde ori aka lori apere
2: leke awon na ni
3: e se afusa latowo baba ginanje
2: aregbe
3: sola so kini reti Oyetola ati aregbe sola ninu eto dibo to mo ba ni si ngba ti Adeleke ba gbe ipinle osun le president lowo e wo po ti aregbe sola dibo ninu adc e ko ti e ma lowo kini o je reti atohun ati Oyetola
2: ba e je ko fi nkan le dada ni e ri pe president pe Oyetola ba won to ba mo dada won pe so nigba ko le na okunrin tori pe teyan ba so pe okunrin ni mi ngbo ba dori stage ni o mo ko okunrin ni okunrin si jokunrin lo so nigba kon le o nle na won o le gba ko ba ti jo apc bo tutu so sugbon tori pe Oyetola block pe e ja won tun lo le kan sise ka won le baba won je nara won won na se a o le neni won oda se po gangan lo fe contest for second term
3: iroyin gbe
2: won so pe person ni kilo to fe kilo so to fe lo mu
3: o ti lule incumbent
2: ke kilo fe mu ma lo mo o le lo ra gankun be e ke Basiru national secretary apc na versus governor lo omo sugbon si lo won block e na pe ohun je national secretary o so fe ma je governor o le se won block o da ke pe o iba njiwa so e ri pe in to nbe nbe ni pe oju ti fi han nisin bi mo le ja bi mi le ja alagba ti foju won kini kan lo yo mi ogere yo mi ni kini kan lo yo mi ni won to na mole in to buru ke lulu buru yu ti e be daddy wa ton alokuku e ri pe awon na subulu le
3: okuku kan lo subu o
2: e ma bu era rike fe to ba moselu iyan ma tani obirin ni won o si piyanju obi to ke mi ba je lo selu obirin be won je bi akọ o campaign fun lakoko o o gbiyanju lakoko fun won o se nto e kan se fun elekeje o yari pe o won tun try ti e ba se pe o na kun ti o wa pelu o iwa nji lowo
3: baba
2: o se se ko ma move to ba yen
3: e sise fun mi ipo wo le ma fi en ti o ni school sa ti e ipo wo mo fe fi si
2: won ma pe o ni school sa kan to mo ke ko se da won gba yen now
3: mi so pe ko ni en ti o ni school sa
2: e ge en soro fun mi bi ba ni school sa ko se ti wa se gba won ta fi polo se ni iwe eri ni e ba won na ese gba
0: gafa o ni o ye ki won fun alaja ero arike ye ni ipo kan ninu ijoba
2: member elewo member akugo osuru na se ko se kawe ni se bi mo ko mo ka won wi ko se dole se lu mo yan ge nigba ti gba ti wole tan in to se lawo kan ko si ti oye tan
3: so awon ti na mama won la na o se dada
2: se ri e wa ma wo won taleke ba wa fa mara nko ni isin everybody mo ke is a person to reckon with to go obi to do ti sin ti n fet mo su ba yen ko rorun pẹlu resources se tutun na ko rorun so yo te ma jo lo se lu emi o fa mara ni pe
3: eleyi
2: o ti ri be o ti ri be
3: kokoro
2: o ti ri be o ti ri be
0: Abdul Gafa Ayo e ngbe o so nti o so ton o si wa ferin si labe
2: so o ti ri be ni so ita so be na ri pe ni po ro oselu laye yi everybody godo mo pe
3: all right
2: ibita lo ni ye bo na regbe won ti mo pe national secretary ta won wa ni
3: baba kabiru
2: eni
3: mo ki aba kabiru ni
2: won ti ri ani ngba temi ti fura ni tori mo de osun lodun yi o to emi fa bus stop kan ata ti mo so wa ta ti de nu osun won ni aregbe wa aregbe wa aregbe
3: be bus
2: stop iwaju office e na ni nigba ti mo lo be to ku die tele so to ku bi osu ka bo su meji mo ri pe gbogbo e da korokoro pe se to si fe contest na ni gbogbo e da bayi ati ma se bo won oda
3: subhanallah eyin le so be ya ka tesi waju a je ka de eka epo robi wa na tori oro ti are Bola Ahmed Tinubu so lori ebo fo po ti wa ri ati Kotaport o je en to
2: baba yin ni chairman national president bayi o
3: baba mi
2: baba yin kan ton te po ni ile badan baba yin da da kan e ma so yin lo
3: o ye mi baba wa na ni na
2: lo sa no wa
3: arojo mi ni lori oro ti are Bola Ahmed Tinubu so lori ebo fopo wari ati Kotaport wi pe yo je gbigbende e de mo pe oloye obasojo ti sonjo ni wi pe abiku omo te n do dojo bi adorin odun re ni pe oju kan na le wa te bu fopo o le se jade adia fu igbese ti an gbe lori oro Transcorp ati Dangote consortium nigba yen pe e kuku wa gba kini isowo e je ka wa gbeyewo ni isin o bo lo selu ba soro eh ki yo kuku so pe eh nto so je ki n kokko ri na ko to di pe won gba pe be lori ni opolopo lo ti wa ti an ti nawo lori igba ebu fo pe mechanically finished technically finished gbogbo ni sirisi finish ni an lo bo yo pari by February by kini kan isakoso na fara ko nbe ko to di pe baba yi lo eh kilo
4: baba dada
3: mele kiari mele kiari
4: baba dada
3: ko to di po lo orisi te
4: o wa ti mele won se ti gba
3: ile ise are mo so fe mi o se se kan awon mo powo nbe lowo won se bi won ti ni kan npc wa wa tu kini
4: kini won won ore won
3: ah eyin owo le po lowo yen ki mo sick erun la ni bi temi wa n lo leleyi economically ati likeically bo lo se pe wa nko ti awon to saaju wa debe so ni wi pe awon kini won ni they are outdated ko ba igba mu mo rara in ta fi wa mo nawo le lori awon nkan to ti ewo ta na lati jo ti oyo a se kuku gbe ta fa awon ti o ba ra scrabble ka bere mi e lo ndegote fi ko ebu fopo ibeju leki ewo ye ta ti na lati jo lori pa ri pe owo ri pe ti wa won jo owo tutu lo eh bo ba de fe karangida kila mo pe public enterprises ka jo ka partner ka private public partnership ka mo pe kini ba se fe ko ri lele ju ka tun mo nawo olu to je pe mi en ba lo joko se joto fi bi won gugu to na lebe Buhari ta jo ta lo account fe ni kankan
4: let Buhari e se gan ni ah seri tori pe aini gbagbo ninu won ko je ka le gba ntan ba so gbo tori pe loselu Nigeria ah tan ba ni e ka aro ke en mo bo sita o tori ko le joru le yen wa ko le mo ko sowo tori pe ibi toro won da ibi ta gbedi na niyan sugbon te je ka wo ni pe ngba ti won so tere mi wo foran yen mo se wo won baba wa kan ni le ile Yoruba yi tan je are fa ka ta gbugba awon ile po tan lo be tan lo si pe awon fe kikini si pelu rolowo awon eni yi sugbon tan ti so nbe na ni pe koni je ti joba nikan aladare na towo bo koni je pe enikan to je pe ile ise joba nikan ni omo control to tun mo ko wa seyin a ti pe nkan ti o tun ri ya yi para rere
0: abakin eja dojoja tori atiku na so wipe ki are ti nubu ki won mo debile awon isejoba to ti waye latenyin wa lori oro ebu ifopo gbogbo e na la menu bata bambo 32 fm 94.9 feyin e
5: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay.

0: Aki ara le ko e ka bo latoju oja. Daddy 2 FM 94.9 ko na deni pe shonu na le si ngbo lowo. Iwe na yojumo le wata pe ni baba vendor. O na la ntu pere pere re lo sibi kun okodun. A to sume yin ara le na sugbon oro kan be lenu comrade mu ni agba kin ko to di pe a lo soju oja. Ibawa we fule
1: lori oro refinery.
2: Ah seri bi ta gbede na ka ma po loro nbe na ni pe tori pe agba won gbo la si ro be. Sugbon tan fe nbe na tan fe se nbe na ni pe ko ni jejoba nikan ni o mo control re. Sugbon ododo lo ye kan si. Ti o ba so dodo pelu nkan yi ki lo de ewu ti ta boro wa di ta ba wa ni refinery gan ki Nigeria o wa di. Dangote nbe ninu ile wa ewu boro wa se di. Tori po ni ta mi gugu nkan. Ke wa tun sore ipo nikan lo ye kan wo awon alumoni ibomi ta won kan wa lo na ito nko ti joba na si mo majority won majority n te tun wa wo iko tun se yen nikan awon kan mi wa awon ologbon po e wa awon odo e bo se nse e ri pe mo ja yosu awon eyan e je ka awon eyan wo ki lona abayo nigba kan ri ani bi kan ta mo nle akini kan pe youth village ta mo kan yen ni se owo so wa mo ni pele ko kan mo ito wa gan igbo ti gbogbo be o ti baje kanle kilo de ta ati ele o pe idahun po lo ni kada won ni e wa wo nisin e bo ti wa la yin ni o pe bo ba ti fun mi lowo in le dibo
0: kabisi
2: nje aye oro yi pada ba iko la seri bu won ti ebun yan ni nkan a je pe volunteer ke se pe owo se mi ni mo gba ewun tin lo nisin nigba ta ba tin ri bi 100,000 50,000 boya bo ti nbo nje se boya 500,000 le won fi ba won yan ta won yo ni gbo
0: kilo ta fowo sise lu kamara lu
2: seri ifu ka fowo bere se ilu ai awon eyan gbon kankan mo
0: owo ni sa
2: tori pe n to fa ni pe be u le sise ilu gan melo melo ni kan wa titi ni se eyin ten nawo ilu yi eyin ni titi yi na ina tin ten nawo ilu eyin na eto ti wa lo e ka ri o ja re wo ka ri wo a ri wo ka ri nkan re eto abo to ka a ri se so e wa believe pe to ba di fun mi lewo gidi ele pe isin mo pe o wa o gbowo modibo mo gbowo tali won ton lo nigeria o le da
0: ami so 07005500949 08097000949+2349062000949 ile ku ti sile fara le na lati dasi hello le si kakun yen hello
1: hello
0: kidi
1: eh krista ibo lesun ni weekend
0: se mi o teri
1: ah eh ri te bayi
2: awo en gbon na
0: ki mo ti se nu aye
1: hello e ka ro
3: e ka ro
1: e ko jumo
3: opa yemi lo so lati ni
1: a ngbo yin
3: e ku eto ki baba o bibire binary ile ina ni kan se ta ma ko wo je kankan mo adigba ta ma se ri binary kankan mo ina ni kan mo ju to I say na
0: Where is the team
1: 2027? Yeah, my treasure. Mo pe wala omo Nigeria kan tun bebe pe ina ti won fun won ti poju ni. Aba won mo ba.
2: Ina ti wa.
0: Ina wa Londo na.
1: Tori awon kan tun.
2: Londo ko ni temi na gbe ni bi lesser place temi na ina wa o.
1: Pe bi ni tawon si nso pe o ti ni agbara. Olowo Adamilare okiki Jesu lori Facebook. Won yele o se ni. Ekaro.
4: Ekaro.
1: Ekaro.
4: Honorable Sola Fatoye lo soro.
1: Asho.
4: Mo fẹ sọrọ lori ibo osun bo de fẹ fi asiko yi educate awon eyan ta ba nso pe ibo wa o county bo wa o county e ma ja ma so be ma o ta wa olubibo ba ti jade ba dibo oluma nfa ye le origin osun agbe kudo fa wa ra osun o te je pa wa na wa nbe I don't see any.
0: Hello, Lagba.
4: Hello, Lagba. I will go. I want to see. I want to see. I want to go.
0: Oh, you are sure.
4: So, I repay. What is the pay? 1 hour. I repay 50,000 people.
1: Hmm.
4: Well, at the end of the day, you see 1 hour.
0: 50,000.
4: So, if there are my lab, Coco,
0: I show.
1: Hello.
5: Ekaro.
1: Ekaro. Ekojumo.
0: Ekaro sir.
5: Ojo la mo kinu ekuse.
1: Eseun o.
5: Mo le ti baba nbe yan ekaro ekuse.
0: Yes sir.
5: Seri inu mi se dun pe mo ki Adeleke gbogbon
1: Osun.
5: Osun ti pe won pori re. O je pe ni isin bayi isin. o ye ki gugu wa lo mura sile bayi ka lo mu PVC wa ka lo gbon ka mu jade en ti o ba ti gba ko lo gba ti e ibo kanti lo to o we pe ibo o kanti ni olorun ba ngo ko ye ka dele ke wole pelu bo adun ko ta ti ri intimidation yen ti po ju olorun ba ngo please bayi si o ye ki gugu wa mo pe ibo kanti
0: e se sa
5: e ma ye ka ma joko sile mo
6: Hello, Caro.
1: Caro.
6: Bogi Krista.
0: Hello,
6: Mathis.
1: Caro.
6: Good morning, gentlemen.
0: I'm alone.
6: Bogi Governor to work in the show. So the Beni Geta, Boba won consolo ni no Marwa Timuwa. Oni eje kaja di dibo. Ibe tibo ota abati po dibo ni Boba nje omari. Tuko ta ba po dibo. Rigi ma ni sa sisi eni eni ngba ni mo so o de ri pe bi e si o fogi won lo su mo ka gbo result won lori phone mo nka bo send lori the point so ngba ni mo fe fa be ni pe e ri oro epo Nigeria wa yi ko ki je phone kon ni awon o federal government ni won gboju ko lare ko ba won ora je ri so ni to le ja pa ni pomo ori le ni won fa anfani ele ti gbo to pe epo yen o lo su wa po la je ni ni na je po lori ede tu won ba se nkan yi won ye ko ta bo se ye ara de won ile o de nkan to ma mo bi won ju abi won diwo ijo ku won se nkan to to olohun gbadura wa
1: olohun gbadje o eseun okiki jesu ni o ni anfani ehe eseun lati je presiding officer ni bi eto idibo to waye ni ipinle osun o ni lero ti hun pe ireti sin be fun awon orilede Nigeria ti a ba le jade lati se oju ise wa gege bi omo orilede yi lori Facebook ni won ti soro 32 FM 949 yin e gbogbo awon to wa lori Facebook na ri yin o
0: jola o ti to
1: ka ma gbe mo eh to o to
0: e ma ja je
1: se wa ta fe je
0: a dupe lowo comrade mi da gba kin e soro ke ki awon ara ile kesi
2: kopa ti e ki Nigeria le da o e ri pe gbogbo awon la loju to ye ka se se ti e ki Nigeria le da oju oni ti wa o
0: amen awa no dide fun awon nkan mi lati tutu waye se ti gbo yin lori ikani ta wa 32 FM 94.9 abin bolala mi loruko temi e ta ba kan leni to ba dun mo yin nu e pa tewo fun wa e to ba ku die ka tu e ma fi se binu to ba kan yin ara koja nte le gbojuko e fe jo mi sun alaide won lo ko pe se n ba mo re wi tori ofin ni bo alaafia fun gbogbo wa o
1: ticket amalasi wa nle o e wa ra ticket o olusola mo mo lo ko mi agbenu so yin nu yo da ko ni danu

0: 2FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Where did you buy it?
2: CK.
1: Easy.
3: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atun gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti ka koni e ti ma gbo nipa CD care eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba nsoro nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mu ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo bi pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ton je asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile ko kale
4: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumuse nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan elo nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni abosi le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ati be lo leyin a tu wa bo so pe ina se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan atun ta ni CDK atu wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e ti wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti sanwo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eyan ni wi pe won le ra nkan ka de mo sanwo die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose na fe mo sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks niye tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ti CDK wa fun ni nkan ta so pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lanfani pe e lo wa ru moto to wu yin
3: wo
4: ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo duri ani en to ba ra moto wa fun won lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de ilaji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK wo pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigba ti mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se ben ti ma so fun wi pe mo san wo die die ni so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu iye ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la dota that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe a eni oni bi ti o tin jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa to ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se nwole bo se njade anfani tu wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko si bi te le wa
3: Office nígbà tó jẹ́ pé ní ẹpẹ̀ káàkiri.
5: Office wa ní Junction Veterinary ní Mokola ní Ibadan. Junction Veterinary gangan lè ti máa rí office wa. Ẹ lè pé ti Mokola yẹn sí 070-7454-3005. Àtúnyẹ office ní àpáta náà nínú ilépo Sanctuary Filling Station opposite Funeral Supermarket. Ẹ lè pé ti àpáta sí 070-7460-3911. Bákan náà àtúnyẹ ní Ogunmọ́ṣọ́. Ni shop 3 and 4 Free Mall Shopping Complex opposite former Nitel Oniyewa ni Alajiki Road Taki Ogunmọṣọ ele pe wa si 070-7485-7555
3: Oro le ti gbawore eyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abomi to je pe e tin ro ipe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CD care o di gba kan na e seun
2: CD care there for you
6: oh yeah ṣe lo le re sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayan nu kiri gbe si 32 fm 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan

ti an fi yan jo ni won a fi so pe ta ni o kilo je oba gbogbo eni to tin ni oba mo so won di talika won gbogbo awa ta ti ni dakun so wa

0: mi sueba
1: ngo amenti o ba gbe lowo
0: oko alaja mi asuma o mama Suleiman
1: enti o ba ti ri gbe lowo ayaya
0: adi sali wola olola
1: a se kede ati ipolowo oja kini mejeji yen
0: oko alaja tayo baba je
1: o ba ti ri mejeji gbe lowo
0: isatu lojo kusanile o se
1: o ti da ade o
0: ti ka morun nitori inu sami aye de ade tawa
1: o ba ti ri mejeji gbe lowo o ti da ade o gbogbo e ti dun o o ti mu yesi o ti mu yesi bo ba ti gbe mejeji lowo
0: ewa omo ni
1: ai gbe mejeji lowo isoro ni
0: ai ne abi bu gala
1: le wa I mejeji lo ye ka gbe lo amo gbogbo wa si gbe le lasiko yi eni ti o gbe kan le o gbe kan le o gbe kan
0: ri
1: o gbe kan le ri o gbe kan le
0: mama nu sira tu wa
1: mejeji lo se pataki opo di kan mu awon to di mejeji munu wo opo mo di lode oni won opo mo o
0: omo le inu sami aide
1: e je nse kede ati ipolowo aja ele nbe ran eku kale
2: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay.

0: bo pada leyin ikede ati ipolowo oja ise yante waju o 32 fm na npe bi o
1: olulasile
2: moni kina gbe ni founder
0: lori 94.9 lawon eyan tin jiga wa tin gbo wa tin dunu
2: olulasile a projuju
0: awon kan na tun wo

0: jiyan be eyan ba gbe lowo to ba wo e alati o ti mu yes yo pada mu yes e ka aro e ku ojumo o
1: dada mi
0: e ka aro sa
1: aku ojumo
0: e seun sa
1: aku kile ana o
0: e ma seun
1: aku afere ati ko se o
0: e ma seun
1: ele so di se wa o
0: amen
1: e ma ra no gbe gbe ni ki o
0: amen
2: Ojo la atakoko.

0: lówó. Wo bi ole yen wa le o n try sa lucky o ti tan
1: ara ye e ma pe ni ka lo le mo
0: e be ra ticket foka bo ba jowo ti amiu le ti fe ra live and direct
1: are
0: powo mi le ti fe ra ticket oka number ile ile pe

0: kini mejeji ti mo n so ta gbeju sile to ye pe oto ni nta n gbe kari ayaya
1: gbo mo so wi omo po lohun
0: agbe olohun ju sile akoko niyan
1: oluwa
0: akoli gbogbo wa ti gbe olohun ju sile gbogbo awon ti mu olohun e mu beru olohun e mu kadara iberu olohun ti e po gan
1: atawa mo ba la
0: en ti o sin lohun o ni beru olohun bo ba ni beru olohun to ba nsin lohun ere lohun se o n play ni you are playing
1: alukulo mori wa le aye
0: agbe yen le a sin lohun mo en ti o to lohun la nsin ọpọ ti ẹ nigbagbọ pe ko so lohun o ti gbagbe pe nikan lo dohun
1: iya beji to
0: enikan ni ngbe mi pada lore eni olohun lo ni olohun na ti mo gbogbo nta fe ya lo tun fi da iku ni ku fi npa wa ori bari kan wa ti mo feran gan oni be ba fe be o ke beru olohun o be ba fe be o fe e o beru olohun oba o lọjọ to mo adamo ba ku o ti n gbe sinu sare last day oye ka mo bere lọwọ ara wa awa ta n pe ko so lohun oye ka mo bere pe ta ni yo emi ta ni demi ene ko mo sunkun awon le ko mo sunkun ti omi omo kan to loju won awon ko de mo rerin e ku ewu omo ta ni se be ni ta n so fun o en to sick bayi ti ti n roku si ko si ni ku en ta re le o so ke e wo ba mo se ri nu o
1: eni to bi ba ti da o ti da e no
0: eni ti gba ni pe en to wa lori aisan 3 years iyawo re ti si n toju e iyawo si ku aroko si ya
1: o to ju

kaabo pada sori eto selo Dr. Mutiu Olaleke Agboke to je ogagba jo INEC ni ipinle Ondo lasiko yi awon na ni alejo wa lori eto selo laaro yi e soro npa awon kudie kudie ti on waye lawon abala awon eto dibo ta tin di seyin okan lara awon isoro gbogi to nkoju eto dibo oni wa jagidi jagan sise kupa ni papa iru ile itari ni ipinle osun ti opo emi lo ti ba isele ohun rin ko to di pe adibo ko to di pe adibo ohun kini INEC nse labala yi lati kadi re nle kiru e ma ba tun mo sele mo lojo waju eyi je okan pataki on to n deruba awon oludibo lojo odibo

0: Vamos, Tommy, o no. Hello. Hello, Ekaso.
1: Ekaso.
2: Oh, interior politics.
0: Okay.
1: Yes, ma. Titi
2: Amulanda.
0: Awenyo Amulanda nu.
2: Akile da America Titi Amulanda.
0: Amulanda ni.
1: Oda.
2: Yes, ma. Ale wa fe ba de ja lo so yi. Okay now.
0: Oda mu na ba bere yin ma.
2: E ma da ko ya lode o.
0: Ikerin. Awon eyan mu lo ko ade gba
2: be.
0: Tori won ma mo. Ah, ko so we eh.
2: Iwe yin saju elede.
0: Ke ti e wa so we. Ma mi titi lata mu loko. O ye wa ma gbo mi o. Mo fe yonda ibere ifun yin lofe ati lofo
2: ni. Be ni.
0: Ke ko gba.
2: Lofe lofe.
0: Lofe lofe.
2: E kan bun wa.
0: Ofe ni won fun wa. Ofe la wa
2: na. Be ni ofe ni gbala.
0: Bi gbala. O ye daruko akonlo ede meje fun mi. Ah.
2: Hey.
0: O pa ka so.
2: Ah. Titi amulondo.
0: Akonlo ede. Ode abi won ba ni won fi mukata. Ah, ba mi.
2: Orugi oyin.
0: E won ti lo.
2: Ah. Won ti pada lo, won pada si London
0: finally.
2: Won pada lo si London.
0: Amu London International.
2: Won pada lo si London.
0: Hello.
1: Hello
0: sir.
2: Yeah.
0: Yes, ma. Ah, Afa Sherif. Yes, sir.
2: E ka bo sori eto.
1: Yes, ma.
2: Number 10. E kan ba mi daruko adugbo mefa gbere Ibadan. To je pe oruko esin ni won fi so won loko. Eh?
1: Oruko ti le ti.
2: Oruko esin. Beni. Se fu yin lapere ni. Isale Afa.
0: Ah, Abasi Asisi.
2: Abasi afu alati ale Aziz.
1: Ba mo ti gele to pa
2: ye. Ah, o da ko goro.
0: O wa ro.
2: Nko inoroji.
0: Luni ojo. To ba ye pe eh Abasi Asisi ni
2: won gba.
0: Won gba.
2: Isale afu ajo ni wa.
0: Isale afa eh. O ye star je lo soju opo aye lu jara.
3: Loju opo aye lu jara fun ti osan toni ibere yin re o. E da oruko ti awon ebo kokon pe lokoja. E da oruko ti awon ebo kokon npe lokoja. E fi idahun isowo si wa loju opo Facebook wa 32FM 949 feyin e era era idahun yin roboroboro bayi ke so si mi bayi loju opo ayelujara wa mo wa nbe ma han e ti ri wa nbe ibi ti e ri gas lori mi na
0: 32FM 949 feyin e awon oju opo to wonu okulu 0705-5000-949-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 ina awon oju opo to wonu okulu eja gbe latapa bi
4: hello
0: hello
4: eka so
0: eka so ma
4: muturayo ni latolunde
0: muturayo latolunde eka so ma
2: eka bo sori eto
4: yes sir mo fe ba anti meri na ja
2: okay na won gbo yin
0: Oye, mo ba bere yi.
4: Mo ba bere yi.
0: Mo ba bere
4: yi. Mo
0: Ibere karun fun anti Turayo. Oda anti Turayo se ngbo mi.
4: Mo ngbo yi.
0: Se mo egbe kan ta npe ni egbe alagbele bupupa Red Cross.
4: Egbe alagbele bupupa.
2: Red Cross gbogbo eyan lo mo.
4: E mo mo mo.
0: Oye, ba n daruko eni to da le gan.
4: Ah. Emi o mo
0: ah and to eti ah o ye ke mo ah and to ra yo sa lo won la wo mo o won la wo mo o
2: boya gbele bu blue la won ma
0: ah no ti white ni agbele bu bu agbele bu bu amo ti ri down loju opo aye luja esther sare mu bere yen lekan si to lawon eyan n bere yen lalera
2: ayo leji peters o ni awon question ibere tawon ni
0: be ibere tawon ni je baun
3: ibere todo yin re loju oju opo aye lujara o na ni pe e da oruko ti awon ebo kokon pe lokoja e da oruko ti awon ebo kokon pe lokoja mo de ni ke fi idahun yin sowo si wa loju opo Facebook wa 32 FM
2: 949
3: feyin e ibe ladru gbangba gidigba si era idahun yin robo e so si mi nbe
0: 0705 5000 949
2: hello Hello, sir.
4: Hello,
0: ma. Ah, hello, ma.
2: Ma, new.
4: Sorry, Buddha. This is what I was saying. I'm strong, you mean?
2: Yes,
4: ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma.
0: Yes, ma.
2: Yes,
4: ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes, ma. Yes,
2: Hello. Se ti da opa wo lohun ati mere
0: ticket awo wa lowo mi
2: ticket awo wa lowo yi
0: oru ticket yi ti wa lati ose to koja lohun
2: eyin le wa gba o
3: won ti ni ke wa gba
2: igbe de ba mi soro na igba te ba mi soro oni o ti da
0: nbe ba ti wa e wa gba ticket yin
2: esurukuru
4: e ba n fun esta mo doje dadi
2: je so la kilo ni to fi master
4: ah yo esta ni padu
0: o ya awo awo
2: mo je n gbo pe ti olorin lu mo je n gbo pe mo ti olorin lu
4: I'm going to go to the house.
2: I'm not going to be able to do it.

0: otito
1: eh
0: bororo
1: a ma korin olorun
0: ati ko nla ko wole orin idagbere lokun to baba vidi vidi to tu ko ye
1: se o da bi a ma yi lo
0: ha mi lo a pe yi
1: na dey shi dan kire to
0: gbe se bo modin ne ka karo yi
1: dey so da ha kire to gbe
0: se pe to rin ma gun mi o mi ko ya karo yi
1: orin wo ni gun so mo rin ko
0: ah be lowo awon ti hit lowo lowo pe ta ni mo right orin fun ti
1: pa di wa awon ni hit
0: o ma gbo music by
1: aba so se kalele
0: mi n pe je karo yin eh emi to ku la mi mo yo lo ni
1: yagbe nu ade won ni bi n pe nibo ni won ti ri nibo ni oga yin ti ri iwa ati krista mo gbo so mo pe te ba ti n bere ni o se kayen firi emi na wa mo se eh
0: yeah, yeah, it down.
1: Yeah, John, it's so
0: if I let me, I love that kind of body. If it's a few, just awa lo ni tera awa lo won e se ku fe ku gba gbo wa
1: si
0: ka bele lati bi ara kori ka ma mu awon
1: ro yi
0: e yi tu ko omo Nigeria
1: awa
0: ni gbo wiri wiri lo so yo
1: wa ibo won ti ri yin wo
0: ah won ti David abi bi atunu we se o e ma bo jenu ene de ma jere ma jo o
1: emi
0: le so wa eh okunrin ere odun merin dirogoji kan mo re won ti ran ni bi ji o jina won ni ko lo pa akode pa odun meji la pere ni an fun won lo jeja
1: o se kini
0: fees
1: iru eja wo
0: ta ba de eja jije ni o fees to n gbe nodo
1: awon gbo fanu o
0: offer call to ba gboro yin lodidi wa mo pe takaport ni o ba we offer daju takaport lo
1: gangan
0: takaport la foriko
1: ah ah ah eh o da n gba na ko si yanu iyawo onu ile mommy na dagba omo odun 19 ni won awon nikan ni won ni gbogbo 19 gẹgẹ bi ojo ori won won ni owo ti te won tori wi pe awon ya gbon mo jele enu oje oko won leyin jo ti se wedding tabi ti se gbeyawo to bayi won ba bo ko gbon si pe
0: lapo won na ni o
1: je so awon mo jele kan si me je ke payan
0: o le payan ko mo payan boro
1: die to ba se de o ba
0: je
1: opo
0: eyi ma tun lagbara agbakomode
1: eh o de o
0: agbakomode
1: agbakomode
0: obi kama re o ti ba n gbe yoruba ti e ma wi pe inu jin inu jin lo ba wo toko re lo ba gbe o fe wo eji si
1: o ti ada daga bi kile ilu
0: o be re ri o lo o fe bi no ko ise ji si ni olohun ma je nbo wo olowo emi ti ma di se ile yin ada ke won asoro
1: iroyin to ka ye fi awon ajo ti mo gbogun ti lilu omode nilokulo o la won ke gba jare pe awon tun ri mi o ka ye fi
0: anakun
1: won ni omo odun 14 ti baba re gba ni traba
0: lebi
1: pe baba pada yondo oyun fomo igbon wa bi omo lere pe nkan buku lo se ije agbo ku o lowo baba re o lo so pe yi fe bi ade owo la ta gba la olodumare lo ti se
0: wa 40 yard
1: 40 yard ni o lo tan o ni ife baba ahun ah koko o si yaju ni o ga lokan buku buku ni
0: so mo ke mo gba kiyan risa
1: love ni
0: ele ipe so radio ni bi awon show guess who is on the call
1: why so
0: o wa pe o ni boyfriend so pe ohun suspect ohun ati baba e
1: okay
0: o ni ta lo so ohun boyfriend ohun lady kan sa o lo awon ti baba ohun jo wa
1: wiwa gidi ni e
0: o ni baba ohun ma nfo ni gift o de ona tun achieve
1: ha
0: isa to bo olohun
1: eh n to so nu baba re won gbe lori odo iwo re ku
0: ko jiyan olohun le file o
1: eh boya awon be leran gidi ni eni ke na ma pata ko to ke
0: o de ta mo so ba yin na nu e ma kan si alaye si e ba fẹlo mi ni agbo abi ebu pe ko dẹru kokoro kokoro
1: ah
0: e wa dele ma wa kusa ti o ti o
1: iwo ti yawo ori o ba ti wo lo nle
0: ma mo mo bi a bo se ti o ba po si ko mi bastard
1: ah yo po
0: olorun se
1: olorun pe krista
0: mo
1: ti ju ju ju mo ti
0: o ba mi si o je ni sagbara olorun laye mi
1: eh wa all right
0: Eyi ko omo Nigeria.
1: Awa di o.
0: Iro yin mi ba tun re. Iyawo ile kan ma na ba tun da bebe o. Wallahi ta lai so bi la sira. Won ni omo ojo ni lo ji gbe. Lapa bi ko lo de Nigeria. Ni ajo mo gbe yin ajo mo mo. E ma gbo win ni. Enu wa.
1: Ni ajo mo gbe
0: salawa be ni
1: mo binu o da ngba na eh woni la luri
0: kosubu
1: ah gbogbo kono tori owo je ko ni sele lode
0: ah meje so
1: mo ba sele na la fin pe egboroyin to ka yefi eyin okunrin eh olowo agbara o ba iyawo e iyawo e ba nebi to tin
0: o wa ko
1: go si la ga
0: o wa ko ya ya ya to ba je ogun mi mama ko
1: yo mi to ba mo pa
0: mama ni ko
1: hey ga da ami o
0: ami
1: o ba ko re nebi to tin
0: to wa ku sa
1: eh eh ti won tin supply awon wire
0: la ba ko
1: be na wole so mo wi pe kaka tokunrin o si to fi so pe aya mi dagun fori ji mi o lu yawo e pa straight ni
0: ntokunrin ma fi ra ri la lenu
1: o na pa danu danu
0: be a pa
1: daddy in sorrow you dey you dey check daddy san yan ni po njo wo daddy wo hu bon
0: e won bona wa bayi
1: ah e duro e won pili ogun na ni won fa ran ma lo
0: e de se ogun tu fe ri gain oruko yen pada ni
1: e so pe
0: kini yen tin ko lodo won tele to tin fi si Lagos
1: it's a counter of the news that I am counting. The writer of the writing of the news that has been written the news, so my own is
0: to ti gbe boju ti ma jo to ba jo ma wu mi si nanu ma gba english wo ye du lenu e
1: the phd in literate
0: o mi dictionary ni so mi dictionary ni
1: phd in literate
0: e bu e bu e ni ma wu mi lori nu mi sa ma ndadu pe mi mo ni asset ta ba depo ton pelu ogo lo ta depo
1: se
0: gbe wa wole
1: eh se ta ti wole
0: I mi ta fe wole o ye ni kan lo wole me
1: awon te wan so awon akara yin ten din kin ko atresi
0: tanku
1: where's that where's this
0: for kan bale wo lomo pe ta ba de be iwo lomo caspis gbogbo budget gan
1: ah mu si kanglish
0: ah
1: ti ma ko bere pe
0: hello nigerians
1: hello nigeria
0: hello sorry
1: hello nigeria hello
0: nigeria what did the first lady do
1: hello sorry
0: ya wa ti de
1: oh sorry re hello nigeria
0: ba cross leg le yi ba
1: hello nigeria
0: let me first man
1: is your okay
0: first lady
1: oh sorry re
0: e mi bi pari
1: e je ya ni
0: mi la better it
1: mi deposit
0: to oku ikamare olokowo ni e pe won lo ta dukia re o si fi re igbogi cocaine
1: babo baba omo dada mi omo dada o je ogun re nu ko to di pe niyan ko ba je
0: chop is 20 yeah
1: wa ah
0: is chop is 20
1: eyan nu gbogbo abi amo ni foju suku omo bo ti wa pe laye ti
0: ah mi jesu
1: inu omo ni jo
0: ah mi jesu
1: e gbogbo en tin be adeda poko fo nlo omo omo lalubarika olohun yonda
0: ah mi jesu
1: krista
0: mami mi
1: tegbon ta buro
0: I am
1: in lo ko akoyoyo lo te pa o
0: subhanallah
1: olo rolu won danu ni o ti pa won o tegbon ta buro o ti pa won danu o ti pa won o
0: ja loja ja loja
1: yes we are gonna to the
0: fest gonna ko to ba ti je pe o ti di n to fe ma lo beyen went lo ma lo
1: okay we were went
0: to the face of the market
1: to the faces of the market
0: god bless you gbogbo kini lo gbadun mo ka to de joba
1: thank you my lover

0: Ekabo Latoji Oja 32 FM 94.9.
1: You're welcome.
0: Ikonya Derin Po Show.
1: You're welcome.
0: Kabere si mu awon royin ni SSS ba se pe awon akori won sita lekan to bi en tin fi ele mudu ni se nfi di ele mule won ni lejo magistrate kan tin be ni room fi won ti ni ki okun yen ni odun merin odi ni ogoji kan Michael Chiona ko ma le won odun mejila ko lo ko si tetede pa lori esun pe won ni ofole jale won fi di e mule pe osu ta lo tayin ni Chiona lo wole ele kan to ko ti en je John Gondwe o si wa ji eja ti owo re to 290,000
1: Se yo mo to ta o se si ni abibo
0: ogun dile ni
1: ofa
0: owo awon olopa si te ni ojo kini osu ta wa ninu re ile ejo wa magistrate ohun labe sakoso e ti pe de combat fury won ni iwo Chiona esun mejeji tan fi kan ni ti an fole ni abi an ji eja ni wi pe o je mo ko olore sin ruulu ni ba bu mejila fun ninu odun tin be ninu ogba ewon yan ti ran lewon tan won ni lo ba nbebe wi pe iti ohun se ko je mo ki ohun lo lodun mejila won ni ti e yo je bi kilo fun an to ba tun gbero ati muru abe ni won si ti wa so bayi pe gbogbo eyin eyan te ba ti deni keni tin se afora lara owo to yin abi ise re o fe takoti omo lu abi eyan e kan si ile ise olopa to nbe ni ekun yin lati be lo awon mo gbese to ku lede kan 12 yard pere na fun ma yen ko ma ra pe joba la
1: o le
0: 12 yard o le
1: o le eyin se oke all right
0: o re mi lo
1: eja lo si ipinle ogun won ni okun kan to je wi pe ise abani toko se mokaliki won ni loyan layo o ko re amo je alagba wole won ni na lo je pe won ti wole suguru bayo
0: wole
1: wole
0: se bikunle
1: wole ibikunle arugbo
0: iloko agogo yo san
1: arugbo si dana arugbo da o ma le ti bi yi olori kale ti lelere o ti e ponu aso kan jo saturday oni boda mo ma bere
0: ara to jogun kuro dadi won
1: arugbo egbon re ohun ti
0: omoluabi niyan omoluabi
1: ah arugbo omo dada se
0: omoluabi
1: won ni akun yan ohun na won po ko re ni wole to je pe soki to wole bayi
0: awon
1: olopa won ni lo si wa bayi lori esun ti won fi kan wi pe iyawo re Rafiatu oke wole won ni o ti lu pa o iyo ni agbegbe kan ti won pe ni sangota ni
0: wole na ni
1: won wa salaye oro won ni in to bi wahala re won fi die mule won ni arabirin ohun eni o si nle sugbon to jayi pe daddy se te ba gbe
0: omi wale ninu le won
1: ah se mo pe nkan ti san lori e ti e ma ja so pe e ti gun ka ma so pe e ti o mu le mo pe abawe
0: o wa le mo ti wa e sa wa ta
1: en to se yun na ku se se ma se
0: kai
1: be ni
0: we le sorry en ti e mu wale na nko
1: o no yi on gangan lalagbako ati alagbakan ki lo de to se mo ko to ba lo se nita to bring ba lo ba nibe on so po ko ja bo ninu ile
0: o ye kan boil e ni kan pa boil e bi efo
1: ma wa gbo
0: ah
1: royin yen lo lekun ewe o gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ ròyìn tá wàá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wọn ni arábìnrin ọ̀hún wọn ni oni òsì ńlẹ̀ tó jáde lọ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan wọn ni ṣùgbọ́n nígbà tí yóò padà dé ìyún Rafiatu wọn ni náà ló sì tọpasẹ̀ ọkọ rẹ̀ wọn nígbà tó dénú ilé wọn ni bí wọ́n ti bánu ní ibi tó jẹ́ yí pé dádì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lala skibo olóòlò ìrókò jájájá wọ́n ní ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ gbogbo àwọn kọ́ta òtútọ́ supply náà wọ àdúgbò láwọn ilé onílé ibẹ̀ náà ni àǹtí Rafiatu ń lo ti bá wọn bẹ̀ wọ́n ní orúkọ obìnrin tó gbé wánú ilé wọ́n ní wọ́n ń pè ní ìyá Michelini.
0: Àwọn orí ìmùnú àwọn burúkú àti húlábàlù.
1: Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ọ̀hún
0: ọdẹ
1: wọ́n ní ọ̀rọ̀ yẹn náà ló bí wàhálà sílẹ̀ láàrin tọkọtìyàwó wọ́n nígbà tí arábìnrin ọ̀hún tó gbéná wojú ọkọ rẹ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n kàkà tí ọkọ ìyàwó tí yóò fi sọ pé aya àwọn dákun apọ́lọ́jì mọ̀rẹ́gbà mọ́ jẹ́ o wọ́n ní ṣe náà ni bọ̀dá wọlé ńlọ́bá wọ ìyàwó rẹ̀ bí ìgbà téèyàn wọ ẹran ilé ta wà tó sì wọ lọ kúrò nínú ilé wọ́n ní bó ṣe lọ rèé fìyà jẹ́nu wọ́n ní ẹnìkan tó jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ṣojú rẹ̀ wọ́n ní inú bí ọkọ ìyàwó ń débi wípé wọ́n nígbà tó lu ìyàwó rẹ̀ títí wọ́n ní bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní mú orí rẹ̀ wọ́n ní bá san mọ́ gànà bí ṣe ń san mọ́ gànà bí ìgbà téèyàn ń fọ́ búlọ́ọ̀kù mọ́lẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ẹ̀kan náà àfi wẹ̀jẹ̀ bi iyawo bo se rora mudi lo lenu o won ni afi bin lo ba mimi ikeyin mo oko re lowo won ni won gbe digbadigba lo si ile iwosan won ni ibe na ni won ti so fun won wipe ah e mo dakun nitori wipe nbi ti oko re titi nsan ori re mo gana won ni won so wipe
0: o ti eje ti
1: ja si lori o lati nu inu opolo won ni eleyi na ni won si fidi e mule wipe a biyan ohun oku ni an gbe wa o won ni gba ti ba wole to ti di wipe o nti wole boran won ni bo se bayi sere mejeji soro nu won ni lo ba sa lo nibi ti isele ohun to ti sele sugbon ile ise olopa ni pele ogun wa salaye oro bi pe se ri akun yo ohun o won ni won wa bayi nitori wipe iyawo re to pa won ti lo ri egbe si ibi ti won mo gbo ku pa mo si lati tu si ayewo ru ku to pa autopsy
2: short time pleasure long time suffering ibo laye fe ba sin sin
1: iro iya mi cheli ni si yo baya mi
2: cheli no o ye ki family yawo yen kan mo le awon mi cheli ha
1: do
2: eh
1: ara ni na yo je mi o
0: so pe aya yin ni ti mo ku
1: o ba nile onile
2: uru obirin ba na yo ra pere pokunrin o lo la lara re kan to bere
1: e ba lagba
2: dinu jiji
1: no alagba kan na ni ohun bi eyan bi arina ka ni egbin iru awon ni ra
2: I'm sorry it won't happen again and it happens
1: o ti happen continue ko ti ele sele mo sin bo ti pa do yo ma so fun yo awon omo re pe e ma binu o mommy yin kan se siku mo nlo ni o abi bawo
2: wala won jego daddy o jego
1: eh
2: eh ta ma ba lo die die
1: eh
2: olo mo dupe o ngba mu wa nu aye ese gan ko to di po olorun fo to mi lokan
1: eh won bere
2: mo wale ri afa e ba mo wale
1: egbenu yeso
2: iroyin meturi oja
1: eh wo na buro wa fe ku kan ti bi bu ti mo so fun
2: ah iro kan ti mo fe ra ni isin nu
1: ewo sele
2: iro ah agba na leleyi je mo so wo je jere even on isin alafa poti gun ti oko ti yogun ti oko ton ya ya labe mo ko nu eyi ko yi won bi pe obi kan na ti gbemi oko ti e bayi o Deborah Frank eni odun meji o le logbon won lo nbe la ko lo awon olopa nibi te pe ni Imponella lekun dowa ni orilede ti Malawi lori esun pe opa oko re won ni majuma ni agbegbe Imponella na ni oro ti waye nibi ti okunrin ojo obirin ohun to ti fi obe ye inu oko re wo bo ti se jeto lori aigbore eni ye kan to bele laarin awon meji alukole ise olopa ni apa ti be won kokko won da ehun o le ka leyin ni Macpassi ni e poruko won won ni Frankie won ni won ti won se fera won ko ti pe odun kan o loko ati laya ohun atoko re undolo sipi won ni sugbe ko ti so mo na gbe yawo na won ni ojo buku esu toro pure water won ni ja kan na lo bele latari aigbore eniye to nbe laarin won to si wa mu obon berin na to si ra obe mu won lo si wa kusa nikun oko re won gbe lo le iwosan won nigba ti won si gbe debe won je odi mimo fun awon eye to gbe wa pe to eran ti tukun olore ti lo o Frankie obirin to wa kusa kun oko re mo kukura wo ran re kini na dabi aso to ba emi mo to sala arabirin olohun
1: hmm eyin oko na anything on that skirt
2: eni mi
1: o le ri
2: ko pe esa wa moni taste
1: oh
2: eni se moni taste
1: aye eni se
2: ti ba se pe moni choice iru eya bo siyan lowo
1: o gba da da da minus ni ewon ya
2: o mo yara da ti mo ti kankin do kan to
1: gidi ni ewon ya ti en be do do te minus ni
2: mo ti si record kan fun o
1: iro moko
2: mo me ye rubo ni tori aye
1: ni o moko ani
2: mo be ye rubo
1: ni ani mo ti gbo
2: opo eyan lo
1: ko mo ti to
2: amo eyan to ife fo da ba dele
1: oro ko pelu iyawo
2: oju oluwa lo le to
1: jim jim e je lo
2: se pe odu bi electric dance ki ko giwo lori ko san jade
1: ah wa ko
2: o ko electric dance ti won ko gboro ko ni do lai se pe
1: electric dance dasi
2: eh ko ni do lai se pe elu
1: jim
2: eh je wa lu yo jade dada
1: kukulu ya paro ni ti ka na wa
2: tukun
1: jim jim jim
2: o pa mi wa le o ibe ku wa lo lai
1: ojo o ye ju nto dale
2: ibi e mi lo ti gba mi
1: awa le se olopa ti te pastor kan nipele Kogi won ni e mo gbo n ti won se won ni oruko afrasi ohun na ni pastor Jacob Irewa won ni owo te won ni ojo kende logun osu kejo ta wa ni agbegbe kan ti won pe ni Oworo Estate ni felele lokoja won ni leyin igba ti iyawo won Berida Irawo ti won ni won so wi pe Krista oro buruko
2: to dano si iyawo yen
1: ah be ni pastor dana sun yawo
2: mo samu ke fele le na mo ri lara
1: video ah amo se o woni pastor boya yawo won wa jo igala loju won ni ko ye mi nitori pe awon ti dana sun mommy eh gege bi royin bi won ti ko ta wa se lori ofe lati ka woni ede ayede obele laarin awon mejeji woni leyin igba ti irawo e ti won si so wi pe awon aso kan ti awon fura si pe bi oko awon o lo mo woni ni awon baba won so pe aso yi o ko da mo o won ba re sun woni sugbon nigba ti agbani so fun le se olopa ni ipinle Kogi iyun ESP Salisu Afusa ta won mo fi di iroyin mule fun awon akoroyin to leke nka ati awon iroyin yi to ka ye fi woni won soro wi pe iroyin awon na ni won fi to awon leti ta won si gbera ni papapa lati lo re sise iwadi lori re won ni inu na lo bi paito nigba ti ede ayede to bele laarin won wi pe e ti ni se ogba ase lo wa won ko to lo re ba won dana sun aso iwo na kuku gba na la bi won se so na si

0: olojupo
1: lo ma yaye wa loju
2: allah ma mi
1: ala ti tobi olorun ba
2: allah ma mi
1: ala nabi lo do olorun
2: allah ma mi ku fa ya kun
1: Elea,
2: na baba.
1: Jerry oyewu. Elea,
2: na.
1: You just say.
2: Baba, inwa.
1: Bangbo mi dun ma nawo re.
2: Inlewu nawo re.
1: O ba ba so gi mi.
2: Nson.
1: Elea.
2: Eh, baba.
1: Jerry o.
2: Inwa. Baba mi ezegure.
1: Elea mi wa go semana.
2: Eh, baba mi ezegure.
1: Ito joju se re lo fi le lai semana.
2: Baba mi ese ni re.
1: Aba ri aleyin si.
2: E ma je arira gan.
1: Mo fe ma toke fun o.
2: Ma to ku to leto.
1: Ya si mo ma toke fun.
2: Ya si.
1: En lo ba mo fe ma ko ni kule awu su robiness maliki nazi lai nazi. Isari. I man da mi la fun se.
2: Mo ki ma ni o ni mo
1: kankan. La gbere la jo gbere. Na.
2: Emi serious yi.
1: Omo mi.
2: Emi se serious yi. Eleyi ni o.
1: Ah jo wa okay ni.
2: Eh mo gba. Ba gbadun awa all right.
1: Elomo mo ta bere ru wa na.
2: Won o le ri.
1: Won le ri. Ada si to bi olo. Ni to bi olo.
2: Ah.
1: Of a
2: potato me, ropo me,
1: alone.
2: Area,
1: wash.
2: Chum.
1: Mamma, me, ropo me,
2: alone.
1: Lodger, two on back with me,
2: when me,
1: Ki la sa ti nko?
2: Ki awon ke nbi ru wa e wa.
1: Ti n ba lu agoro lasan, ora.
2: Eyi nko ko kuko.
1: Je ti mo lo. Kulu, kulu. Ah. To wa ti wa je wo lelegbe mi.
2: Ah.
1: Nkan ni je mo sawo ni. Be ni si na mo ran si customer e mo gberu mi.
2: Si wahala.
1: Mhm. Ni ipinle ti Kogi ni royele ti n bota.
2: Si okay.
1: Akebi ni. Ike lo bere meji.
2: Mhm.
1: To won wi pe obirin kan owo ti te olori esu pe ojo mo ojo gbe. Iroyin ohun re
2: lekunrere abi nbola
1: la ni
2: ma
1: fi eda kun ma fi eda kun eda lo je kai won ma pon mi le
2: ogbo ri
1: eda abi nbola la mi ni oniroyin
2: na
1: ni ipinle Kogi lord ma gbo ni won wi owo ti te iyawo ile kan Khadija Ibrahim eni odun 19 eni odun 19 iyawo ile
2: mommy
1: 19
2: won dagba
1: lori esu pe o ji omo bi o ji omo gbe njoba abile ti zuru ni ipinle won olohun ile ise olopa je odi mimo lopin ose nipasẹ alukoro won Bashir Usman won ni eni afesun kan na loju omo na gbe logan ti iya to bi omo Fatima Muhammad to bi tan iyen ni osu ta lu tan ninu filede won Ibrahim je ko di mimo won je ko di mimo pe olugbe Rikoto ni omo benin ti o jiyan gbe Khadija Ibrahim won lo si lo ba Fatima Muhammad to se bimo wi pe ngba ti ara si tutu oran lowo lati ba pon mi won leyi lo nse to fi di pe ile da lo ba pale omo mo lo ba ya nti e ntoro n para bi jade ni pe obirin ohun iya eni odun 19 Khadija Ibrahim won loju omo npon tawon si ti n bi lere wi pe o tojo meta kan awon ti je egbe re pe won ti sa bi amo won leyi na lo fi dibe fun oko re fun odidi osu mesan wi pe oyun o nbe lara ohun nigba ti oyun si to bi lo ri pe enikan o ti bi ti e ni arowo to won be lo ba lo pale ti eni eleni mo won nigba ta won olopa bere iwadi ti en wa kini awon kaakiri ni owo won te omobirin o ni ojo kere la osu ta wa nu re won ti ri omo lowo re won si ti gbe omo pada fun iya lomo ile ise olopa ni oka won ati e iyan uma eni odun 19 odun melo lo wole oko tojo omo fi
2: pon o so wa
1: ah 19
2: odun melo omo yi odun ti an titi lo
1: e to wa gbon ti an ka sibe won lawon egbe re ti n bimo ohun o ti bi 19
2: be ni agba ni won eh bo re ofe ba gba wa lati ije be na arabirin kan ti e oro loyun to lo bimo na hospital won si topa sere de ile eyin ile ewosan bi yen bimo to ba yo gbo mo ni
1: allah akbar
2: won ti mu o
1: ah
2: won ti mu
1: awon case ti o need tire
2: ah iro investigation won lo
1: ma tesi waju oh mo bo ni re yo mo bo ni re jo bi mo la kire ba le je temi
2: ipinle Bauchi na la lo sowo omo odun 19 tori pe ile ise olopa na lo ti nawo gan iyawo onu ile lawon na se labi ofin won kuku ti dagba lagba omo odun 19 ni Aisha Musa won ni
1: Aisha Musa
2: Aisha Musa won ni esun ti won fi kan o na ni pe o gbero lati demi oko re legbodo won ni odidi 30 ojo ni fi n foko ni mojele

0: oluwa ma mo je nsese gbe
1: leyin ti ami atemi na tomo mi mo je nkoko na won ni leyin igbeyawo won bi an ti se igbeyawo tan nlo rara n to die die tinu oje foko fo di di ogoji ojo
0: ibi mo fe lo ko na fi mi si inu
1: ti bi yo si wa bo mi igba lo
0: o le je pe a fi tipa tipa ti be ni
1: awon ton won fi tipa tipa ti won be yi na
0: sorry o
1: ati pa won tawon na n fagidi mu yan sodo yi na o ye ka won nu ri pe ku la won mu sodo
0: no ah ma lo ri wa run waju olohun
1: agbenu so fun le se olopa ni pele bauchi yun sp na fi wa bib oni na lo fi di atejade o mule lojobo alabisi thursday ibi to tin soro iyo ni agbegbe kan ti won pe ni gwoma iyun ni abule ti isele ohun to ti sele gan nipele bauchi gege bi alukoro fun le se olopa nipele ohun bo tin soro won ni afurasi ohun ina lo bere si ni kaboroboro nigba to di wipe oro de gbangba walia won lo soro wipe majeli ohun ohun tin ku die die die die die si inu onje fun oko ohun ko to wa di pe nkan yi dande iyun lojo kejila osu kejo odun ta wa ninu re yi won ni nigba ti enikan ti won foruko bo lasiri eyi ti gba ipe pajawiri kan to na si gbiyanju lati tete pe awon osise olopa bi pe e mo bo oro iti pada doju e won ni ile ise olopa na awon na tete gbera so leye osoka ti won debi ti sele ohun to ti waye won ni oko iyawo won ni won surugudu o di ile iwosan to je ti Abubakar Tafawa Balewa University Teaching Hospital ti nbe ni pele Bauchi won ni nbe ni lo nbe lo lobayi nitori pe ori re si se lore majeli ohun ko ti je fun etan won ni sugbon won gba itoju lowo lowo bibu wa salaye oro wipe afurasi ohun won ni na lowo te won ni koda won ba botu e to ra majeli ohun si ti kan ra nbo kan re se die die si yo kan popo pe dadi eje yo won ni ati ajeku onje e to ko nje lowo ko to di wipe ina ohun fe mu ifun re ti won fi gbe lo si ile ewosan won ni dadi mommy na nbe nebi ti won ti nforo po won ne fun po yoyoyo
2: ore mo nlo jowo ma fura ore mo nbo jowo ma fura irole aye lawa a orinu ara wa a orinu enikan o a orinu ara wa irole aye lawa a orinu ara wa
1: sori okunrin mi na ko lohun ko saanu wa ni bi obirin okunrin mi o ni fura pe agba ko lo nba gbele
0: ila
1: yo tun ma wa nu obirin
0: ha
1: yo tun ma na
0: awo bi ti e ti e soro dangerous e tin ba hale mo to ba da mi lohun pada mo to ba aja mi ti bere
1: e dupe o
0: amo to olohun o da olu e nku lonu omo ti mo so olohun o da
1: yari yari oke na ti ke ke ke ke
0: ye na pe olore nlo olore lo ko ma pon mi o keru to
1: o ma pon mi o keru to du
0: olore ti lo o mi ton ke gan o fure mbe abos mo si ton fi aje
1: ele ni ko si akosile pe o kon fi ya jenun to wa leyin o sa akosile nu e
0: ibi ta ti si o telo
1: lo ran ka
0: ibi ta ti si o telo
1: lo e ko wa keru e ko do gbe sa lo
0: Mrs. 19 years
1: na Mrs. 19
0: ah e ba ko mo de
1: o de o
0: to eyin ya wa mo ti ma n ke fun yin boya le ni dawo kini iduro awon ti e ma n jiri logo benz won tun ti de o ni ipinle adamawa won ti se afihan okunrin kan lori pe putu ton lo bi metadelogbon lo jiko iroyin ran re lekunrere okunrin ti e poruko re ni Muktaru Shehu ni owo ofin ti te bayi o latari pe awo tele obirin kan ton lo bi metadelogbon niye lo jiko mi a se fi oro na lede won ni o ti di mimo pe okunrin na o fe fi se aju aje ni looto na lo wa ni akata awon olopa ba se soro yi ṣùgbọ́n wọ́n ni wọ́n gbé lọ́wọ́ ju ilé ẹjọ́ magistrate wọ́n ti gbé dé gan ni ìpínlẹ̀ adamawa níbẹ̀ ni ẹkùn ìdìbò ti jí mẹ́ta níjọba àbílẹ̀ ti ìlà oòrùn yọ́là ní ìpínlẹ̀ wọ́nbẹ̀ wọ́n ni gbé dé kóòtù olùpẹ̀jọ́ di ẹjọ́ rẹ̀ danjuma amidu ló fi ọ̀rọ̀ náà léde wípé ọkùnrin náà pé ó gbẹ́sẹ̀ kọjá iye rẹ̀ ó ṣàfọ́ra àti pé ó tún ṣe ìpawọ́dà nínú ìwádìí tí wọ́n fi dé ìmúlẹ̀ wọ́n ni onítàn ló jáwọlé alimo yakubu ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹjọ ọdún tá a wà nínú rẹ̀ níbẹ̀ ló sì ti kó àwọ̀tẹ́lẹ̀ tí lọ́ bí mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n níye wọ́n ni ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ló ti jẹ́wọ́ pé òun fẹ́ fi gbìyànjú ajé ni àti náà lásọ okutu 27 jẹ́ pé wọ́n ṣàwí ẹlẹ́lómi wọ́n ti pọ̀ nǹkan lálẹ́ yóò gbó ni
1: ẹ̀ṣọ́
0: mọ̀ pẹ́ mi ẹlòmí náà wà ma so sita mi fe ka won yan mo
1: won bo so sita
2: o ma so sita o ma re amere am bi pe so pe ora jo so wa ma be sita
1: e be ni o otutu mu ni nigeria
0: mo wa fine bi adeleke
1: ah
0: o ko ba kan na lari
1: ah pa account yin ni obara mu account yin obara mu no no iwo no awon adeleke down
0: colleague me
1: e woni soro e wonbe
0: ti mo lo bayo lana
1: e wo lo lo bayo
0: so npe mo lo osun lana
1: e lo osun e gba resi
0: e ri photo mi ni
1: eh ah ah ori ah
0: o tutu yin po
1: ah just osun ni ade philips eh eh krista awi
0: we went eh mo ko fe bere kiri kan lo we
1: bere bere bere je nde olo wa wa wa mo bere bere opo nu o
0: ma fe yi dawon ago si o
1: e to ba to ba o ti mo pe to ba order ni ma self
0: eh o fe je sawama
1: ah owa owa
0: yourself
1: ila jabigo
0: so tin songo na
1: ba owa ngba ti o je pe
0: kan songo ye eyan ko le na yan pa e ba ngbe sawama
1: amala ticket
0: yes ladies and gentlemen
1: amala first amala first amala first 3000
0: better still 3000 amala ticket
1: aki baba yo lo fe wa ni kon ite se fm na ko na se bo bo bi se tin bo wa ko te jasi ko yin won le mi pe fati lo ru ko mi won la si se te fm na ti
0: so o te ro ri mi
1: ah iro ga ki se won ro agba ko emi o te ro agba kan won o te ro agba kan awa no a lu ko
0: si sojo po pe le
1: eh oya eh on the 29
0: 29 ni sikati tin ta lowo 33000 e pe mi anytime e ma pe mi loju onu sa
1: o si nta o si nta warawa e da pe ni oba ti wa lundi 30 thanksgiving lo lo se
0: wo ba sa ora atoka to ba ja enje
1: 29
0: enje
1: on the 29 ni ke ma bo
0: mo je ku digba na mo je ku leyin igba na mo di file enu le doka
1: oni ke ma bo ni recreation club omo kan ori kan 3000
0: e ka se
1: e ka se o
3: reyin lagbara olohun eni si
0: so ala ma ni
3: abide mi suda man loruko
0: mi iya mi
1: salala ali wa sala
0: e mu ticket yin pade yin ni abe wa gba
3: e a pade ara wa lojo yin
0: ko ni sewu mami e se
3: e ti mo wa fe mu nbe ni ti egoda wole to lu yawo epa yawo le to wa lo du obirin ba mi le obirin na wa popo bo ma je mi ni wole o e ni wole la rinjo meji tori inu omo ru bi mo sma ko no ready lati na mi ko je ko fun gbogbo ate ba di we ko ku onu le fun won abi ale si so ale re ti o la wa na

Ibadan mo ba tun wo yaba mo ba de yaba won ni ko si moto le pa ma joko ni mo le mi o le joko se be pe mi mu iko mo ba tun wo moto pada si yaba ni so si wa ti mo ti kuro mo ba ti mo wa wo moto pada de ni yen ni se bi mo ti wo moto yaba mo ni mi mo bi mo se fe de Ibadan oni ba mba bere lowo won mo ni ah Eko ma le tona ni fotiti emi o le je kon gbe mi lo leko nba mu wa tun de yaba won tin kin tun sese pada wo moto jibowo abe bridge ibo si ma si wa de jibowo abe bridge kin lo wo ojo ta nbe e wo mi ah eyin te n gbe ko mu yin o irin omo estrade ti mu rin o niyan gbogbo eyan lo lo fe mi e se gan mo kon ni ka fi yen ka fi yen ka fi yen bere e wo oro ti egbon yi so fun mi ma pe lanti mi le pe laburo mi e je kin pe ni anti o kan pe mi ni ojo Saturday lale ah mo ni mi le ki gbe call lale but anyway ati pari nta wa se je kin gbe kin gbo n to fe ba mi so oni mommy won ni nu awon odun ipe ba won de se ma n gbo program mi o da bi pe mi ki fe keyan ma yanyan je mo ni keyan ma yanyan je ko ti e ki ko ki se nkan to da won ni ladugbo ta won gbe pe years back won ni arabirin kan wa ladugbo yen o ba wa fi oro lo awon pe on ti bi mo meji on fe lo dota wo on fe jade on fe bo city on de fe bo ko onja won ni ah ngba te ti wa le oko e wa wa ta ti iloko yi ta wa gon ba se pe a fe ma rin ranu o ye keyin te ju wa lo bodun kan abodun meji ke ba wa wi o dan se an sha ni o da oko mi o ki se dada si mi mo sha ti bo ko mi ja mo kan ni ki n so fun yin ni tori be mi ati n se close te ma n ki mi ti ba fe sai lo ra nkan ti ma ni ka omo mi duro si shop yin awon omo yin o complain pe na won ri won ni you give us this you give us that won wo pe e ma nice ni mo se wa foro mi lo yin won la won se pe o da se ka won bere in to sele lowo oko yin won ni e pe won la won ba pe boda yin won lo ni ma ba mi be mi se nkan kan fun bo kan sha dede ji la ro ojo ye pe before that time o le lo gbon re en ti okirin irunkunrin tele ko kon ma de abi ko de ipo le lo 2 weeks o le lo 1 week to ba tun de awon ni my dear kabo awon tun ma se pepe furu won le this time around o do un ti e fe lo patapata won na ba bere si ni banti osu mefa osu meta odun kan abo odun meji la won fi be pe gba to wa to stage kan o kon block awon patapata pe kilode kilo kin business e ewo da bro ma be mi mo ni mo ti move forward mo ti nja ye oloba mo ti nja ye rura mo ni ti oko yen ba wa ti koja wa ya sodo awon awon so fun e ma ronu e ma worry won ni bi oko se gbe sun ma won yen pe ah bi ni yawo nle iwo na de ri o de si bimo awon like won na e si wo lo ngbo and in fact emi no de ti se mo mi kuku loko emi ati boda yen ba bere si ni jo fa a wa mi wa ko ni wa mi wa ma wa lo mi ni wa lo a wa jo fa fun won na ni avs leyin igba to si pe odun meta abo tan ti yen ti koko ninu ile yen shadede mo kan wa ni shop mi ni osan ojo kan lan ti ba wa ba mi ngbo iwo lo gbo ko mi mo pe oko e oko wo ni mo gba se wo ko ni o si gbo ko mo mi lowo abi be ko awon radugo si pade mi won si royin won ni wo lo nfo ko mi nsi won lo sha disgrace awon won ni disgrace yen po de bi pe awon sun kini kun ekun ni ojo meta la won fi wa si shop won la n ba lo babo da yen pe ko jo ntori olorun awon fi crazy be ko ju awon olorun sile awon ni interest awon o se mo oni okay a boda yen ba wa lo pada ba nti iyawo e to lo yen won lo ni ehun oni e fe sugbon ma make sure pe gbogbo awon to ba tin fe laye lo ma ma lo embarrass and again won si bi omo kan fun elomi to n fe sugbon won a make sure wi pe oni yawo laye ise oni boda yen ba wa tun pada ba won pe nkan ba yen ba nkan ba lo so won lo so be fa won na last week I pe anybody to n ba ti gbe pokan to n fi sile n fe won a make sure wi pe se oun da wa la le ko ni fe won won ni bi boda n se ba won se relocate ko ladugbo yen ni won awon tun lo ko lo sibomi awon tun rent sibomi boda yen tun continue lati ma wa won wa won lo so wa pada wa ba won won la wa so fun pe to ba ti pada wa ba won awon alu lalude won la won yin ba bere si ni blame awon pe ko ye ki won na se be true e sa le se moko e eh awon eyan se kan sa lo ma mu yan mo yan mo wo pe ma n gbo ki la ti se e je ki n fi lo mama mommy e gbo se ko ye ki n fe okunrin yen one lo to true yawo e ni mo se mo

0: iyawo e ti lo nsin ati ma lo si bi odun marun o de ti bimo si bomi to wa okunrin o de fi emi na lorun sile emi na o de ti iloko se ko ye kin fe abi ki le feel loju woye ti yin se nkan ti mo se yen so wrong ah se me pe nkan to ba se eyan ri le ma ni akini se mi ri ngba to se mi bi mo se se ri ma ni pe se mo le so lori afefe won ni ki ba le so na la won se wa so fun mi egbe eyan ara ile se nta nti se da se okunrin ti o fi won lorun sile won lawon ti continue o won ni bo iyawo yen lohun tun pada bo awon de ba so fun pe to ba pada wa awon me se pe ko fi ara re ko ni odo awon tori awon ti ko ladugbo yen awon ti ko lo bomi awon tun ti ko ni bi ta awon wa again awon tun ti ko lo si ibomi so ibomi ta awon wa ko lo ni isiketa nsin won lo ni ohun ma trace awon o ma make sure pe awon mo bi si awon wa fi okunrin yen lorun lese awon o ni se awon o de ni je keni to fe se ko se egbo eyan ara ile nibo ni arabirin gba to ti ku die to ti koku emi ti se oju opo sile o 09062000949 tabi 07055949 tell about loju de lohun pelu mi hello
1: hello customer
0: e ka so sir yes sir
1: congratulations
0: thank you very much sir
1: more anointing
0: e se sir
1: Elijah Adebayo lo so lati mo niya
0: mo n gbo yin sir
1: eri o ma fe lo e won ka to be pe o birin o gba ebe wa o birin le o je ke lomi o je e wa ni ko kin si wa o kin si wa
0: abi
1: e ko wa o kin si wa ko ma fe lo o birin e ma gba to ba ti dodo re ko na embarrass mo se lo o je je ke lomi o je
0: bo dai yin o ma ri se ko ohun ni je ke ni kokan fe
1: iru wa wo nuyen o ti fi bi ma mi ta
0: o ti lo bi mo si bi to lo
1: wa buruku nuyen wa buruku nuyen wa ma ri ni ne kan nuyen oda oda
0: e se sa
1: oda
0: e se mo mo lore egbo eyan ara ile eni akoko ni pe ko ma fe lo sugbon awon eyan n fi oju wi pe ko ye ko fe okunrin yen nitori pe true iyawo e to wa fejo sun no se mora won hello
1: hello
0: e ka san sa
1: e ma ka san e ku se oluwa
0: yes sir
1: akoko na ni ti arabirin ni
0: be ni sir
1: e je ko fe ma ko ko ma fe arakunrin yen lo
0: okay
1: ti ko gbe igbese to ye ko gbe ni pe to ba ri pe police station wa ni ara nje
0: all right
1: ko lo report fun won sile pe e tin sele ri tori ta to ba sodo re ti a ba jo fe facility awon lopa yen o ni o ke si pe arabirin ti wa lodo mi o
0: to
1: a ba facility
0: okay
1: won ti so gbogbo
0: details
1: ni to sele
0: okay
1: lo ko to ba ko se ko to ni e ko ma baja pe o kan baja
0: okay
1: tori pe ko lebi
0: o lo ni karakun yen ma lo ni se narakun yen sun fun pe mo lo n fe lo e se sa e se sa seri eyin obirin kan wa olorun ma n so je ke ni log ah oh olorin yen ni ohun o mo bi olori gbe yan ri o n ba re yan temi o wa daruko eni to n compare orin yen mo bi pe mi o mo bi ebi ni sagbe yan ri o n ba re yan temi olorin yen ti wa n dara e lohun wi pe ibi kan na la gbe yan ri o ka dara o papo ni ese lo ma n sare o ori ore ibi kan o wa ninu ile oko wa lo fun 2 weeks wa lo fun 3 weeks wa lo fun 1 week wa tun pada de that same husband awani hello darling you are welcome koni beja koni be so anything wa de wole wa se nkan to ba wu e sere yo biri te ba nse be e beru atubosan ke de beru olorun in any home ti o ba si fear of god in any life ti yo pa ya olorun te yo beru olorun towards the end of such life eni no ni gbadun ara e o utoro ni mo nso fun yin te ba si mari tomo si wa nbe tomo o ba ti e ti de olorun lo nso omo o to ba je pe eyan lo nse omo iru emi omo bi 40 ni ba se funra mi tori mo like omo po ma kan lo mo won a po bi 40 e je ka se jeje pelu awon ko wa mo fe dojude lohun tin ba de e wa dasi abala to ba se mi ni e ku kale

0: so eyan ara le kabo pada
1: siri oto killer ti se
0: oni ile kun ayo mi ti si oro si si ojo ore emi mi mo la la se pe ise to da iro lo pada o ti si o ti si lagbara olorun gbogbo ti to ngbo mi ati emi ti mo nsoro bi ile kun ayo wa se ma si paragara bayi ti o si pa ti agbara to le pade ni se ri gbogbo ikolo wa ako wi pe nigbati ada ikolo awon ara se o ni pada oloda bi igbati alala gbogbo ikolo yin patapata deni to ni aye ase orun lo ma ba ni da pada ni ilopo ni ilopo ilopo ni ilopo ni ilopo ni oni ta ba gba nkan ko lowo enikan ta ba fe da pada oni ka da pada ni ilopo meji eyan ara le je kin tun bo fun yin ni eyan meji abi meta laye si se wa ri eto tosan yi igeta sibi egbo se mo je bi tori mo fe fi arakunrin ile nse lo nsunkun o pe mi ohun ni gba o hello
2: hello ma
0: sister mi e ka san ma
2: ka ko to ma
0: e se ma
2: e ka san ma
0: yes ma
2: ka ko ri re ma
0: e se ma
2: kristi o mu wa de le o
0: ami
2: sharing nkan ti mo fe da sinu oro woman yin
0: je be ni ma
2: man yen o lo ni igbesa lati gbeju
0: okay very good
2: won ti obirin yen o ti ta ti jo fe ra won mo
0: be ni
2: o lo court ko lo jawe court
0: okay iyen to ba je ejo ma iyen to ba je pe won se igbeyawo ma abi nu se nti o se igbeyawo ti won je pe okay iyan le lo jawe nko to ye mi ni
2: o le jawe ko sile fun
0: okay ati e ma ni di lo yagun
2: ani di lo yagun o de taka ni e mo
0: ani di lo yagun lori eto yi mo gba yin ma o
2: mi won se gbe yawo o ti le lo jawe ko sile fun
0: okay ma
2: so won le so fun obirin yen to ko gboro di taka ni okunrin yen mo
0: o ti mari o si o ti bi mo si bi to wa emi ori ri eleri o
2: wa fun lo fun wa fun en to fele se en to fele se ni ko bi mo fun wa
0: okay
2: mo wa fun lo fun se ko gboro je saka ni wa mo
0: e mo mi e jo ma ni seju kan e salaye ti yin yen fun mi ma bawo lo se sele ma
2: iya o boda mi ni
0: okay
2: igba ti ija wa waye laarin won fun e lo keru
0: lo
2: le
0: jade nle okay
2: so to ba ti wa wa tan ba ti sinle a pada wa
0: okay
2: gbogbo ton ba ni mi o le a da leru ana adaleru ana
0: oni kokoro lowo oni kokoro lowo
2: ah ah mo bo se ri kokoro
0: ah
2: iyawo mi tan fe
0: address
2: yen amo choice on choice
0: ah
2: se lo si court yen
0: okay
2: awon lawyer na so fun pe ti egun e ba tun se ni adugbo yen
0: ka
2: ba gbe awon oni ti sile
0: ah
2: ti ni ko ni ti mo so le mo so to ti le ni 15 years ko pe adugbo yen ti ko ko te be mo
0: okay
2: okay mama mommy
0: okay arabirin yen na ngbo wa ba se se
2: ti lo bawo lo bi ya se ma du ma uru ma uru mokunrin
0: ah eh awon okunrin e mommy e ma so be ma awon okunrin kon wa to je wi pe ah iseda won won tutu bi adaba yeyeyeye won tutu bi adaba ba se da won ni yen
2: tutu ti ati tutu yen ti mu kan mi da ni niyan o
0: okay awon na ngbo lowo
2: ba o kan mi ni ya fi ya akini de lati oluwo
0: e se ma
2: e gbere oluwo
0: e se ma
2: yes ma
0: e se ma ah mo mo okunrin kan ah o korira wahala bi emo ti yawo e ba lokun alokun ti e ba lojo dale alojo dale o to stage kan iya yawo lati ma be lowo oko omo e ni pe wa no kilo de so okunrin de ni wo e na sha oni mommy that's my nature ma ah mama yawo na ti ma so fun pe nature buruku nature eyi kilode ah ah so bi ba mommy se nse ere oni mommy okay ki wa le fe ki nse ah e ba gbo eyin eyan ni igba ti wahala wa de ti yawo eni ti mo nso yi to gbe sara e koja mo salashi ti arakunrin ni ohun o se mo leyin odun mewa inu ya yawo inu edun golo wa bomo ekeru e oni very good oni lele to n se ta won ri o fe pa omo olomo ni atomo ati gbogbo e oni wo nkan to ba ni ba wa fe mi ma lo ma be fi toju omo e e woru yen to mu ki ya iyawo ko ma fi gbeja oko omo e kon imagine bokunrin yen se ma awon kunrin kan wa that's their nature honestly awon obirin kan na de wa iru awa yi mo tutu de bi pe te ba fi omi si mi lenu te ba travel out for do mejo omi yen ko ti e ti be le ba
3: I don't want to do you open.
0: A master pay me to two. And you're rare. Hello? A shema, a bami dasi. I'm yet a noma. Kiyabima.
4: Money grandma lata dios.
0: Ah, grandma wa you ma. Epele ma, inu mi ma ndu ta won grandma ba pe mi, e subo pe fun wa ma lagbara Olorun, e ma dagba, e ma dagba, e ma dagba, e ma tun dogbo lagbara Olorun. E se ma grandma e ba mi da si ma.
4: E pe to ma.
0: Yes ma.
4: E so ko pe olopa si na.
0: All right.
4: Asi ni to je wa.
0: Okay.
4: Tun ba di olopa mi le kan, e ri to kun ni ko ni ko mi je de yen ma.
0: All right ma. E se grandma. E se ma.
4: E se nkan to lo ju loro yi.
0: Yes ma. E se ma. Olorun a make sure pe ko ni yawo sile pe gbogbo en to ba fe lo ma le lo
4: so o n lo na re
0: aha e se
4: ma pe e mo ba be ni ba ku lagbara Olorun
0: grandma mi adura sinu agba lori awon omo yin ma e yara le e jo mo be yin e je kin sare se eto ti ni mo fe soro ejo en se ba ti ba mi da si labala to ba je mi ejo nitori olorun ti ba tun pada se eto teni eje ka fa won mi na laye ejo ko ma dabi pa nsoju isaju ko de kuku se ni kokan ti mu mo awon mi ati pe wole won lawon tin pe wa nsin ko nsoro odun marun ko wole ri ekan jo eje ka fun awon mi laye ka jo gbadun eto ni igba si mo fe oko mi itan arabirin kan re oni olorun ti se yonda omo fohun oni mama oko n wa like ohun o ni eredi to n de se farabalẹ dada si owo mama oko oni wipe mama oko n like omo e na de like o mama ma so nkokan fa won ton ba wa ba mi pe mommy ejo ma bawo la won sta n ba marry bawo le la won se le handle marriage awon ta won ba kodele nkan eyo meji ni ma n so fun won ma ni se ori oko eni kokan lo fe o eh won fe ntida ki ko ko ti yawo se it is not practicable inside the tower why and the yen se se ni lu eyinbo to ba mari ni lu eyinbo ti eyinbo okunrin ba so fun ye pe mom I don't want to say you are you okay right mama yin o ni gba waju ile won koja sugbon lapa bi ti awa wa yi bi olorun se seto iyawo omo oni eto lati so fun oko to fe wi pe ohun o fe ri mama to bi e gbo mi dada o si mama yin o ba bisaye o le romo yen fe o so the idea e pe mama wa ni monday mama tun wa ni saturday a mama se be wa monday kile tun wa se ko ki se bere to da lati enu iyawo omo si iya oko e be ni and in fact ti oko e ba so fun mama e pe mama mi but kilo day now e gbe le yin now why you stressing my home ah e si wa lojo sunday mi lo drop yin e kire kilo de te ba wa se nkan te ba wa e ma mi like e o wa wa popo eseyin pe mi like nkan to nso fun mami o kilo de ile won re now o fi pe won nkan na bi ni mama to bi e lo bi mi wa wa pada lo ba mama mami e ma da lohun njo te ba ti de kese pe mi le wa ki wa pe ni oko yen wa pe gan wa wa tun wa se a little bit exercise to eat wa wa ma settle arin yen lori ikunle to ba ku won nkan to fe sun bo se le pe ni oko niyan toko e ba lohun fe ri ya to bi un ti won na wa dure pe yes it's my mom is it right ah awon mama yi wa like auntie gan like gan auntie wa won oju oluwa and you know ati ya yawo ati ya oko no ma gbe igbese ninu igbagbo a ma gbadura ibi ton ba mo wọ́n lọ fún deliverance wọ́n lọ church ṣùgbọ́n torí pé màmá ọkọ yìí like ọmọ tó bí nínú ó wá mú ìyàwó ọmọ yìí mọ́ra dáadáa bí ìgbà tó bá jẹ́ wípé òun ni òbí àǹtí ni àfibí tí wọn ò bá ti sọ wípé wọ́n fẹ́ ṣe ìsọjí ni màmá ò ní wá má wọn lọ wọ́n láwọn dẹ̀ máa ń tẹ̀lé wọn at least tó bá jẹ́ màmá òun náà ṣáàní màmá òun ṣáàní máa wò ó níran ọdún kìíní ọdún kejì ọdún kẹta láwọn ọjọ́ wa máa ń lọ awon sha deliverance awon na won se deliverance won la mo le so wi pe ibi bayi ni pato ni mama mu awon lo tadura figba won se wa along the line ta won ti mama ba n sere mama ma n fi nkan kan ba won sere e yara le te ba te n gbo mi mo fe ke tete sile dada awon agbalagba bo won so wi pe un to ba ti wu oloti so soro mi yeyin oni oti yen ma npa mo boya tori pe olodun de da emi ni en to ma I do listen attentively despite the fact that I'm a teacher te on ba ba mi soro gbogbo to ba so from a to z pada bere lo mi mo ni da ilu te mo de ma mo let stay on fi ngboro gan mo de olodun so da mi to ye pe ti aja kan ba ri mi to ba njuru to ba pada ri mi to ba ngbo man tete ntete man take steps in back be ah no na bi pe kankan ti sele laarin so o le ni mo se iyan de n fi be ise mi tori mi kika ise se iyan lorun to ba de ni mo se be out of that be I just want to play ni mo fi se won ni jokan awon ati mama wa n sere won ni mama ni my dear iyawo aburo mi kan lodun kan o rule si mi o sase ma se si mi ima son de ma fe aburo son bi le mi ni mi nso yi o nigba ti aburo mi fe fe ah ta lo nsoro ta ni ton fe ko danu nkan ti ba ti so ni family bayi won gbudo gba ni emi ni mo so fa aburo mi e pe to ba fe omo to da yi to ba fe omo to da to ba fe lomi wonu le ma make sure wi pe mo le lo aburo mi de fe tan leyin odun kewa lo ba yaju si mi my dear mo make sure po ku ni aburo mi bo se nri mi yi o ton wo mi ah emi en so ba ma ti u se kini kan lo ma tun ma ti pada kini yen ni won la won di mowo ati gba la won tin so fo lorun baba n pa mu mi misbehave ti yoko ya fi ko ba mi lodo omo e toro love omo e na love e si mama ati oko ba de ti tangle bayi ton love ara won iyawo ta break won amura o tori eyan mo bi ton pari e si be ni mo so fun yin alati gba yen awon sa ma nse jeje awon ma nse jeje awon ma nse jeje titi ti adura awon fi gba pe the last awon mo boya the last church ta won lo abi the first one ta won lo ni bo ma to asiko olohun je ko pe ju just after the CCA ta won si debe adura awon gba ni igba ti olodun to wa fe koju sa won sa won lore awon bi beji pe leyin odun kan ta won mo yen mese lele bayi ta won apitate toju awon to fo bale o ma won je meta ni igba ti igbeyawo ipodun mewa oko awon de lowo lowo die sugbon ko ki no ina apa won ni ti oko an ba fe fun awon ni owo boya nu e kan dun to fe wo pe ah yawo mi gba mu fun e ni 100,000 yi aso e to je wi pe o fi se nkan kan to tangible won ni so most of the time to ko awon ba fa won ni owo nkan ta an ba fe fi se awon aso fun is all right mama won de man iya oko awon de man se business o man taja die die die die die die awon to wa nsoro njo kan ni mama ni gba ti omo awon pe meta tomo si pe meta ti mama wa ki awon gba tomo yen pe 6 months awon an se yeye omo won ni ohun jade won ma jade temi atomo mi le ka ma se yeye won ni mama ko awon tun wa se yeye kon fa nkan pe wo mi lagbara olorun okuku ti bokunrin iwa atomo e okunrin bi emi ati omo mi se feran ara wa ile ma feran ara yin ti ba ni kin shiro wo ti mo ti gba lowo oko e ti ma ni mo ri business ko mo fe se mom si e lo ni mommy mi e lo ni ti ma ni 2m a fun mi ti ma ni 1m ma fun mi ma da pada ti ba shiro e ati le ni 10 abi ko gba enu le 10 mi da nkan kan pada se be mi ni mo ba mo mi se bo nje omo ni mo nje gbogbo ti to gbo mi e je nje omo laje kale ni onje omo ni koro lenu yin gbogbo lala yin lori awon omo to tara yin jade atemi na ni igba se ma joko te ma feyin ti lati ma je won eni je ninu are ah won wa ni fi designer coffee won ni fi sanjo fun yin e je won omo pe ko de ni koro lenu yin obirin e lo nsu di mu eh kun sa ma koja aye o won ni igba ti omo wa poshu mefa to lo si bi osu meje mama ba de won ba pe omo won pe ko jo awon fe ko ya won ni owo aso mo na nko le bi mama yen se ngbowo si ofun se me pe mama e ni owo de wa lowo e awon ri business yen awon fe ko ya won lowo ko jo ntori olohun mami e hun de me pe mi le paro fun yin ko sowo lowo mi to ba wa lo mi ti mi ba ti e ni to ye te ni kin ya yin mo le fun yin ke wa yo ko si won ni bi tinu si bi mama ni yen ni mama wa ba ba hun mo ni koko e fun mi lowo mo fe fi se business osu mefa ni ma fi da pada fun o to fun mi lawon owo kan na si mi da pada but this particular one to ba fun mi ma da pada mo de fe ko se favor kan fun mi nbe mommy vivo woni ile yi oko e loko na abe omo yin na ni omo yin loko mo fe ko lo ba mi wa iwe ile ile yen wa ko gbe iwe ile yen fun mi mo fe lo fi yawo ni bank mama ki le se pe kin se ma se be mi ni mo lo omo mi de like mi nkan ti mo so fun e ni pe wa iwe ile ile oko e yi wa ko gbe fun mi o fe lo fi yawo ni bank ma je ko mo o kimi ati e jojo se bayi lo ku oru ko ma mo nkan kan pa e in 6 months time ma da pada now wa de raba mi da iwe yen pada sibi to si gbe na ma so fun mama pe mami e jo ma ori ikunle ni mo wa e nkan te se pe kin se yen ma mi o le se ma and again ibi to fi iwe ile yen pa mo si mi o mo bi to wa awa mo method to ma fi be lowo eni se bi yawo eni e eyin omo sin eni method te le fi gba nkan lowo oko yin ni mami mi o le se ma mi mama ba se pe da ko buru so ba se ran si wi pe asi ran mu gogun e ko se yin e kona so ba koko lo gbe iwe ile yen wa fun mi kin lo fi ya owo un toju e ba ri ko faramo e ma gbagbe pe mama ni iyawo aburo awon tori pe o sase ma se pelu awon awon la won le lo ta won pa ero mo lodo aburo awon to fi lo eru wa n ba mi mo wa ni keyin ara le gba mi se kin pe oko mi kin salaye fun in toto in case si mami ba paro omo mi lodo oko mi ki oko mi le mo wi pe iro ni mama pa emi mo bi si iwe ile wa owo mi loko mi gbe si emi ni iwe ile ile iwe yen owo mi lo wa abi ki n kuku gbe iwe ile omo mama fun mama ki ati ran mu gangan won o le seyin ikona daada eyan ara ile gba mi otoju sun mi emi ti se oju opo sile o eyin ti e ba ti pe wole lekan ejo ntori olorun ejo I'm just appealing to you awon kan na o won kan pe wole the first round on raye pe wole lara ejo at least the first four or three ejo eje kan pe wole 09062009 tabi 07055009 who is there hello
5: ma
0: e ka sun ma
5: Pasoma.
0: Yes, ma.
5: What a nice ma.
0: Ami ma.
5: Nice or you need bell.
0: Ami.
5: Oh, sorry. Okay,
0: ma.
5: Okay. To ba di pa gbe wele kale.
0: Bẹ́ẹ̀ni ma.
5: Àwọn báńkì bá dé tó ọ̀bà rówó tán, wọ́n ata lé mọ́ wọn lórí náà.
0: Ẹ wọ́n ata lé ma.
5: Wọ́n ata ni.
0: Ah.
5: Wọ́n máa ta ni. Ti yaye ba ti owo san
0: owo
5: yaye gba lowo bank gangan
0: won
5: ma ta le yen
0: kabiyesi
5: won ma to le yan lowo
0: ah
5: o ko e ni ko pe
0: yes ma
5: o ṣagbo ti o
0: yes ma
5: iko ti mama wi re o iko ti mama so re o ko ma gbe wele ile le o
0: oho e se
5: ma o ma gbe le o
0: okay emi fi pe se bi mama oko e ni se mi mama lo lo mo hello mo pe lu ima ikasun ma ru ko yin ma ti bi te tin ba mi so
6: e
0: se o tojo meta ma
6: e se ma ni wole ni gogun mu wa
0: iya
6: e we pa mu tin try try ti o wole
0: iya
6: so olorun a wa pelu yin oluwa sagbara dotun
0: ami ma mu wa pelu
6: ima e ri ti a so nsin emi na ti pa ko ku oko e ko salaye ko
0: okay
6: owo ti ati da to ti le 10 million ton da pada se won le lu yen ni bawo la won iya mi ti ma nse bayi e je se da ti ta le omo iyawo omo yin laya beta ko so foko e
0: so
6: that gbogbo ti aba ma lu oko ti mo ko so fun won pe o lowo lowo so lowo to ba lowo fu ye o ko tin ton ni kin se ni o ko ma wa do la ko ma di pe iya kan iyawo kan lu fe darin omo ati ye ru o
0: okay
6: tin sele ni o
0: okay
6: ko kipe se o ide ni na se like ko se ni e ko pe oko e ko salaye fun
0: okay okay ashima ta lo sun aloju opo pelu mi hello
7: e ka sun ma
0: mo wa pelu yin sister e ka sun
7: ashima
0: ashima
7: e jo ki asin yen ma dahun o ko ma dahun mama yen fe le won jade
0: sebi mama sebi mama oko ni mama oko mama yen lo bi omo e na o
7: ah ko ma dahun fe le won jade ni
0: okay
7: ma fi le gbe wo yen kan ra ma pada pe omo won pe won ko si yawo e se
0: ah
7: ko ma dahun o o le won ni
0: ehn
7: olohun ni le won ni won ma se yawo omo won loruko jesu
0: amen
7: e ku se ma
0: yes ma ife wa la ife wa ni ka kuku so wi pe mama yi ni si omo e ife wo ni ka pe se ife otito ni ati ife ododo e je ka tun bo lati bi hello hello e si wole o
8: e kasun ma
0: yes ma
8: e ku se ma
0: e se ma
8: e ni so so ma
0: ami atẹyin na ma
8: e o e so fun obirin ya ko ma dayo kan olohun
0: okay
8: so fun oko e gbo kan ti yan so papa ni ko so fun oko e pelu ikunle ko bebe ko so fun won so to ba de ti so fun oko yin kan to ko e ba so ni ko je ki ile fun mo kan to ma take ni decision
0: e se ma o ye ka si ere ni ta so wi pe ko gbe we ile yen le abi another thing gbogbo nten so yen mo gba o hello
9: hello e ka so ma
0: e ka so ma o e se
9: e ri le wa lagbara olohun e ku orire o
0: adupe ma e se ma ami atẹyin na ma yes ma
9: se ise ti mama yen se obirin yen niga to bi mama ti n po re so obirin yen le ko ti ma mura ni owo ti n pa fun yen ife to wa fe obirin yen igba seyin toju ediye ife ta faje odenu ibi ka faje lo mo wọn lagbara olohun lagbara akule ati amo obirin yen o gbọdọ gbewe yen fun mama yen bii pe o ni se ko tete lọjara madua o wa pe ọkọ rẹ ko ṣalaye fun nkan ko ni se obirin yen ko tete lọ kunle adua olohun wa pẹlu rẹ o
0: ami ese ese yes ma ese ma taro sun alojude lohun pelu mi hello
10: hello ma
0: mo wa pelu ima
10: ko ri le
0: yes ma
10: ese pe o
0: ami
10: eni si so eni si ro so
0: ami
10: so nte ni fe so ni pa oro obirin yen ni wipe ni ba ni ko so foko e
0: okay
10: to ba so fun ti mama so fun oko re
0: hmm
10: owo ti won ba wa ni ko e ba ni to na ba ni ti won le bu mama ti e je ko ba ya won o ya
0: ka o mejeji pa owo po
10: eh ka o mejeji pa owo po ti won gbe fun mama ko wa so ti iyawo wa so fun mama wi pe o ti ohun omo bi ti we yen wa o ti yen yin sugba ko ti so fun oko e o ti ba ni ko won atoko e kan jo pa owo po ti a ba ni ti won gbe fun mama o ti ma le ti kan na lorun re
0: e se ma eni kan fi ateji se ranse sori phone mi ejo eje kin ka ni iseju kan obabirin ni oju iwoye temi nkan ti ki arabirin se niyi ko pe mama joko ati oko e nti mama ni ko se yen ko so ni oju omo mama ki mama wa ki omo wa be lo mama pe mami egbo eni ki ami gbe ewe ile mi fun yin e fe lo fi yawo oni ko si bi won se le se ife to wa laarin mama yin atomo oni ko se eni to mo o ko de si eni to ye ti mama yin ba de fe ba omo e soro ko se eni to mo nkan to fe fi ba soro o ki arabinrin yi pe mama joko ko de pe omo joko sugbon ko tun lo pada ba mama ko to pe won pe mama nkan te se pe kin se ma mi o le se ma ti mama ba de tun so bon se ma nso ko ti record e sori phone e tori mama can as well deny it pe mi mo se ma ni ko gbe we le fun o fe da ni emi atomo mi ru ipe ko se bi ko se niyan anti e se goma mo really appreciate yin god bless you e se ma ta do so wa lojide lo n pelu mi hello
11: hello ma e ka so ma
0: e ka so ma
11: mummy be black eru mu
0: ah bawo leru mu losan yi ma
11: dada ni ma era ma
0: yes ma
11: yes ma grandma nkan te mi wo ni ko su dadi ogbon
0: okay
11: ti won ba ma pe mama oko won
0: okay
11: lati so fun won awon kan to ma pe oko won lati so fun won lada awon kan to ma yen ki se bi awada fun won te so yen ku won ma so fun oko won
0: okay
11: so ki won wa salaye foko won pe nkan bayi ma ni grandma so ni pe kini oko wa so fun oko won pe kini won ro pe awon le jo se lati fi du mama ninu
0: so
11: da ko ma ti ti ona kan ko ma da bi ba to je pe nkan ti grandma ni lokan so won ti o da wa lo mu wa si mu se
0: okay
11: to ko won mo je gbadura pe ko lorun to awon
0: akoko mi suru tete abi e je kin fun eyan meji abi meta laye kan ba mi da seto akoko ko ba wa dore rara hello
12: hello ma
0: mo wa pelu yin
12: sa de ko ya ni lati popo
0: e se ma
12: bi o ma ye ko salaye fun oko won ko salaye fun oko won so ko de jo bo se ma adu mama ninu ko ma gbe wele le
0: se me pe ko se n to mo ye business ti mama fe se ti business yen ba lo tagbara won o ba ka mo ko fe fi sapere ni o a mo ise ti yawo nse amo boya yawo lowo lowo e de ma je ka gbagbe pe yawo na le ni mo le beats e to na run to na n ba po financially o hello
13: edo amc
0: mo wa pelu yin ma
13: e ko ni o re mi wa jawo gba
0: ami ma ise ma god bless you ma
13: akule de pasola ni latabi
0: ah o tojo meta ma
13: ah ri pe ba de na lo ni e ba wa dogbo ti lo ni
0: e se e se e se e se yes ma
13: ri ara de ni e ko soro yi foko re ni o ko so foko re
0: okay iya e soro soke mama se latodo won ni eh latodo won ni o hello
14: hello e mo pe to
0: e se daddy mi
14: olowo iko ke
0: ah eku jo meta sir
14: yes ma eku riri ma
0: e se
14: e ti mi ton ro lori re to ba lo ti o ba so fun iya to ni mama gbogbo ogbon ti mo le seyan ni ko mi mo le lo mo ti lo foko mi pe ko de ibi ti wo yen wa but later ati ngan na owo ti na ati banki lo di ya
0: okay
14: banki gan ni wi ile wa
0: okay who is going to be my last caller for today's program? Oh yeah,
15: Jama Loli.
0: Hello.
16: Hello, auntie, I'm here.
0: Ewa mo e kaso ma. Yes ma. Ah, ijire e se ma. I'm very very grateful. God bless you all. So eje ka se jeje o gbogbo nta ba wa nse lati wakati lo eje ka beru olorun tori bibeli wi pe iberu oluwa oni oni ipinle se ogbon whatever you are doing let the fear of God be your guide and guidance omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si obo obirin ri afefe emi seri pada lo sile boluwa sin be temi enbe laye olorun wakati kokola oba to ni kokoro isika dafidi lowo emi oniku eyin oniku amalatiket mi ku mo nkan ti mo se fun yin e ba mi ra ko tan eh e ma dari owo temi lo bo mi mo pe bi npe ti gba gbogbo customers mi sugbon ko kuku se nkan kan omi eko eko na ni 08166756685 lekan si 08166756685 oye ni roro bayi te fe ka jo fi jomi to roro lori afefe boye wa fe ba mi ra amala ticket ni WhatsApp number mi niyan calling number mi na niyan ewo yoku tun ti ola daro

lẹyin ti orilede cameroon lobirin ti won padanu idije wafcon agbele asekagba idije wafcon meta lerara ni igbeyin igbeyin orilede cameroon pada ri idije ohun gba lẹyin ti won fi ajo orilede malawi to se wi pe awon sese wa sinu idije ohun fun igba kokko lẹyin ti won fi ajo orilede malawi pelami ayo meta sodo lana orilede cameroon won wa di orilede elekerin lati ile adulawo ti o gba idije wafcon lẹyin orilede nigeria yen ko super falcons orilede nigeria ile to se wi pe awon ti gba idije ohun le mewa ototo be gedere orilede south africa to orilede equatorial guinea lawon orilede mi to ti gba idije ohun sugbon nigbeyin gbeyin orilede cameroon leyin ti won ti pada nu asekagba idije wafcon meta ototo owo won pada ba ife aye ile ti won wa lasiko ile ita sugbon fun orilede malawi atawon cha winger sisters mejeji to wa ninu oko ohun won ba ijakule pade ni ipele asekagba ninu idije ohun sugbon lasiko ile ita wa wa ina at orilede cameroon malawi orilede cameroon malawi algeria at orilede morocco orilede mererin ti o lo ma soju ile adulawo niyan ninu idije ife agbaye awon obirin ile ti o ma gbinna ko ba di ninu osu kefa odun to nbo ni e ninu orilede brazil gangan ni ati beyen bakan na ewe idije league ile gesi o tin kale kun bo gangan to ri pe lasiko ile ita wa ina lana ode yi iko egbe bo lo arsenal ni fun igba kokko ni sata wa won bo sori papa o ni e ninu idije community shield won e fi nkan se iko manchester city to ri pe ami ayo meta sodo o na ni ko arsenal na fi boju iko manchester city je ni e ninu idije community shield o wa je igba kokko latodun 2014 ile to se wi pe iko kon mi awon meta ototo ni e ni ipele asekagba idije community shield lai gbere lai je pe alatako o pada wa latowo yi lodun 2014 nigba ti kini ohun sele na iko arsenal lo fi aje iko manchester city pelu ami ayo meta sodo ni e lodun ele ti iko arsenal gba idije community shield yen sugbon lasiko ile ita wa ina iko arsenal ti gba kini ohun lo bo ti e le je pe opo eyan tin soro lori oro wi pe lati bi abi odun bi mewa ototo seyin lasiko ta wa yi iko kan pe lo gba idije community shield to de pada gbe league lo leyin ti iko manchester city ta se kini ohun lodun 2019 odun 2018 stroke 2019 ko ti si iko kankan to gba de league to gba de community shield to de po pada lo gba league le gesi sugbon lasiko ile ita wa ina oluko ni mikel ateta to won atawon gba bolu awon martin odegaard atawon gba bolu bebe lo won soro nipa wi pe awon chitan lati lo gba de league le gesi ni sata we ka ma wo boya won le ri kini awon se abi won ni le se iyen na la fin ke wa tajo lu fere da ya pa pa julo wa tajo lu fere to ge ni eni kan ni adan ipo sunu 32 fm 94.9 on la fin ki yin ka bo sori to ge ni role to ni akin komdo lopo na lo kan temi je the sporting director ka won nkan to ni se pelu ere idaraya lo to wi pe lasiko ile ita we pelu bo se je wi pe karakata ati katakara awon gba bolu o tin jo bi eni ko tin sumo bi ti o ti pelu feyin ti lasiko ta wa yi oro pada wo lo opin ose yi o laarin ko igbolu manchester city atun ati ko rodri lori wi pe ki agba bolu ohun ko gba nu ko barcelona lo lori owo to lo si bi 65 million pounds ohun na ni owo ile ti ko barcelona gba lati san fun agba bolu ohun lati je pe ki rodri ko finu ko man city sile lati lo da ko mo ko barcelona sugbon bo se nlo bayi na o njo bi eni wi pe ko man city leyin toro yen ti wo tan laarin awon ati ko barcelona won tin wo inu ko lila o lori oro agba bolu lo wa awon omo bi orilede morocco yen mo so nipa you body elo ni man city fe san fun mo ko yen mo bo

0: titi pelu bi oro se nlo lasiko ile itawa won lawon ti se tan lati sanwo tun lo si bia bi 80 million euros o na lowo ile tan 80 million pounds o na lowo ile tan lawon se tan lati san fun iko lila lori oro agba ball odo lenje won bi o le de moroko yen yen ayu boadi le to se wi pe o ko paribiribi fun iko agbojo ile de moroko ni eninu dije fi agbaye ile to lo tan lori ile de america canada to ile de mexico sugbon pelu bo oro se nlo lasiko ta o se je ko je pe inu kan man city o na lo mo ki won ti lo gba ball ni sa to mo bo ti e wi le je pe ayu boadi nikan ko ni agba ball lori to se wi pe iko man city ni won le lasiko ile itawa wipe won si duro lori wipe awon fe gbe agbabo lo wa rin ti ko Manchester City se ko Chelsea so wipe ko soro kan lori pomokin won lo mo mo so nipa Enzo Fernandez ke bogo wipe ni ojo jimo na ni oro ti ko Chelsea tan so lori oro wipe ko ba ti din lago marun lojo jimo awon ose tan lati yonda agbabo lo won fe nikan kan mo sugbon bo elu bawo se n lo be onjo be ni pe ko Manchester City won la won si se tan lati lo ba iko Chelsea lati soro po lori oro agbabo lo won bo ti o le je pe Enzo Fernandez agbabo tan so ni pe fun re na omokun yon won o no fe duro sinu ko agbabo lo inu ko Chelsea ni sa to n bo re njo be ni wipe o fe pada lo ba Enzo Maresca ti se olukọ ninu ko Manchester City ka ma wo bi to wo bade ni eni ati beyen ka ko lori oro to ni se pelu iko Chelsea atawon ati ko Manchester City ka lo si die na sori oro to ni se pelu iko AS Roma to gbe lasiko ile itawa ina iko AS Roma won tin ba agbabo lodo lenje lati nu ko Olympic Lyon muso nipa Rodrigo Mora won tin awon muso nipa Malik Fofana atawon ati Rodrigo Mora won tin ba awon agbabo lu mejeji soro lojukun la je kiki iko AS Roma ki won gbe awon agbabo lu mejeji bo ti e wo le je pe iko mejeji ti awon agbabo lu mejeji won muso nipa Olympic Lyon won soro nipa wi pe owo ile ti iko AS Roma ti won ko kiri lasiko ta wa won lawon ose tan lati gba omokin ohun ni oro awon ose tan lati gba owo lowo iko gbebulu owo ile ti ko yesu ma ti won ko wa won lawon ose tan lati gba ya ti beyen ka kuro lori oro to ni se pelu yesu ma ti ko olympic lyon ka yas die sinu ko common to ipe leyin ti ko common ti won lo ba iko chelsea lori oro agba bolu won lo waju mo soro nipa liam delap to de njo bi eni pe iko chelsea won se kun ekun eran fe gba owo ile ti ko common ti won ko lo ba won iko common ti wo na bomi lasiko ta wa to ipe lasiko ina iko common ti ko to lo si bi abi 25 million euros won ti ko lo ba iko egbebolu iko ti Florentina o lori oro agbabolu lowaju fun iko Florentina mo so nipa Moiskin pelu borochin lo si se ko je pe adewo pada won laarin iko Florentina ti kokomo lori oro ti Moiskin ni ati beyen ta kuro lori oro to ni se pelu Moiskin sugbon ka si duro lori lede ta lo n tori pe pelu borochin lo ba asole ninu ko Tottenham so mo so ro nipa Glemo Vicario pelu borochin lo lasiko ta o se ko je pe Glemo Vicario pelu borochin lo gan o ti bale bage so ilede ta lo papa julo ni en ni ilu ti nipo ni bi ti iko Juventus won ti se bu ti bi ti ibuba iko boradi iko Juventus ni bi to wa pelu bi nkan se lo lasiko ta wa Glemo Vicario o ti finu ko Tottenham so sile lati lo da ko mo iko Juventus bo ti e wule je pe iko Juve asole ninu ko gbe olorile da Argentina ti nu Aston Villa mo so ro nipa Enzo asole Emiliano Martinez o na ni asole ile ti won le tele tan lawon fe gbe sugbon pelu bo ro se lo njo bi eni wi oro ni pada wo laarin Emiliano Martinez ato won ati iko Juventus sugbon pelu o se lo won ti kowo lo ba iko Tottenham so Tottenham de ti gbowo lowo won lati je ki won yonda Glemo Vicario fun won ni ati beyen ka kuro lori oro to ni se pelu Glemo Vicario ka lo ba iko egbe olo Brighton and Hove Albion ni Legacy to gbe lasiko ta wa yi iko Brighton won tun tin se ba se ma se won ti lo sinu ko je kan ni e lorilede ti Denmark lori oro agbabolodo won lo sinu pebolu ti kan lorilede Scotland mo so nipa iko Rangers lori oro agbabolodo lenje kan ele to wa nbe to de pe iko won tin duro le iko Brighton and Hove Albion lo run wi pe agbabolu tele fe gbe ni 7 million euros yi awo se tan lati yonde fun yin o ni ye le ti e gbe yen tun ke ba mo ke fe gbe agbabolu wa to wa ninu oko wa owo to lo si bi abi 50 million euros la fe ta to ipe awon mo iko Brighton and Hove Albion dada ke yin na ba ti ran agbabolu lo awon kan ta won pon bi iko Chelsea bi iko Man U ba pada wa lori oro agbabolu kan pada ma gbowo le won pe beta agbabolu ohun lowo to le jeje ohun na lawon ko se nduro le iko Brighton and Hove Albion lohun lori oro agbabolu ohun ni ati beyen ka kuro ni abe na ka si duro lori oro to ni se pelu Galatasaray ti katakara agbabolu to pe iko Galatasaray lori le de Turkey ohun jo bi eni wi pe won gbon pa lasiko ta wa yi o won tin ko owo bo ninu ko Manchester United lori oro to je balogun ninu ko Man U mo so nipa Bruno Fernandes bo ro se n lo bayi na iko Galatasaray ti lawon se tan lati sowo tun lo si bi 50 million euros lati wa gbe Bruno Fernandes ko ninu ko Manchester United lasiko ile ta wa ina bo ti e wule je pe iko Man U duro ni duro wipe to je balogun awon yen Bruno Fernandes won lawon se tan lati ta omokun ohun fun iko kiko sugbon won jo bi enu pe iko Galatasaray won lawon se tan lati fun agbabolu ohun ni owo ida meji eleyi to n gba ninu kan Manchester United ka ma wa wo boya Michael Carrick ati kan Man U won yonda Bruno Fernandes fun iko Galatasaray ni abi won ni pada yonda ewo awon oyin to ni se pelu karakata ati katakara awon agbabolu yen po gan be kede ri awon eyan po ninu kuru tajo se kini ohun ni role kasan
1: Rafael Ambali loko ti mo je mo kin ka bo sori to wa
2: Islami Olajumoke Busari loko temi o e ka bo sori akoso ito na.

0: Eka bo pada lato joja, ege na len golo wani ikoni aden yipo shonu 32 FM 94.9. Pe lu bo she kuwa jo meni ti ligi wan ni le gesi, abi ti ma king pe ni ligi bogbo wa ni le gesi, ti yo gbino ya, ikoni aden yipo shonu 32 FM 94.9. Fantasy linki wa ti jade fun bogbo anwan to tin beri, to tin beri, ipe sha ni she fantasy lo duini, sha ni she fantasy ligi lo duini. Our coach, our manager ye, ta ni fe si fantasy. Eti le daya po mon wabay fun fantasy ligi wa to dui inte ma shi o le fa wa managers ati mobita ma lo fun fantasy league ekan lo wa 32 FM FPL Kings 32 FM FPL Kings 32 FM FPL Kings tabi ke te code code e rongun gan 39 FSQD 39 FSQD fun awata ni FC fantasy e je aseri owo ka wa awata monse atawa coach to ye pe awon na yin na oko sack ni sir yi sporting crystal
1: atokun mo ki
0: ayo ni lati roju yin sir e
1: se gan atokun
0: e je so se so die nipa ajo NFF omo mo dada wi pe yin na ti ma ri igbese ti won ni ajo NSC gbe bo ti je pa se duro di oro lati owo ajo NSC fun ra won sugbon ikan ninu awon oniroyin to je oniroyin ti abuye fun lo ni orilede yi won ni awon ti ba ikan ninu awon to wa ninu ajo FIFA awon ba won soro lori oro ti won ni igbese ti won ni ajo NSC gbe lati da eto idibo ajo NFF yi won na awon ba won soro lori oro wi pe se ajo FIFA ti gbo si nkan ti ikan ninu awon to le nse pelu FIFA yen so fun oniroyin yen ni wi pe FIFA o ti gbo si gbogbo alade mo nkan to je ijiya kini torile de ba ti dasi bon la fesegba NSC dasi ajo eto idibo yi bayi yo mean pe orile de ti dasi oro bon la fesegba wa ni o de sese ko je pe ajo FIFA won gbe ofin wa abi won gbe olugbondoro won wa ba wa lorile de Nigeria igbese to dale yin gba pe NSC fe gbe abi ki won fi won le ki won se eto idibo won
1: e seun gan ni igun meji te ti so e na ma ti fe fi esi mi sile enu mi de dun sugbon omo Nigeria to ba jubilate pe ope o won gbe rugbese e ma tan ra yin ko si hope wa ni mo gbe so ku so je ma la fun yin ko si hope presidency lo gbegbe se wi pe e lo gbegida awon people ilowo pe ko si ton je election ni time ton mu September yen pe se committee kan la won ma set to ma lo 3 months lati look into way forward lati look into way forward edi niyan e wa wo nkan ti bi ti mo ti oro ti fe pe to fe pa ka so ngba ton na ma set committee yen nje je mo pe amaju panic to show interest in to my chair committee kini yan ship show diko at amaju panic for their good jobs when they were there together kini
0: 8 years
1: to ba je pe affairs committee sin as NSC to je pe baba show diko lo head ta de pe ko chair iru committee be lo su meta ta ni ma assist support ta se lodun mejo ta sase yori o su beta fi debe beni
0: abi ta de pada adi current NFF president inu WhatsApp group
1: so go so kan ti mo so ni pe ti president ba fe se dada kan share everything ba se outside
0: awon to ti wa nbe tele
1: outside awon to ti wa nbe ki baba se odiko ki an DNS yen mu nigba ti joba ba take decision tan to je pe ke se pe atu pe ra wa ni o tori emi gbo nkan lati reliable places wi pe to ba fe sise ni NFF ni glass house to fe sise opolo re gbe sabe ewe esin to nse ati ilu to ba ti wa ni na fi recruit in NFF I swear to God opolo re gbe egbe ko se to need opolo not on merit your religion and your state of origin labe Ibrahim Gusau bo na se operate niyan ti o pa mo rara so now e wa so pe fever won gboro gbo si ori ere to ba serious mo fun e logo emi mo sowo bukata re ara ta wa so fun pe mi lenu ro mi o lenu oro lori oro bi ti mo nawo mi si ki FIFA beres ni fund the NFF abi ka gbagbe to nje be won fun anjo ina inu ki FIFA beres ni fund NFF abi ki Nigeria atori dorun wa mo sowo kan ribi kan laaro mo de gboye to je tax lori e wa nko ma sha dua so we wa lebe ko fun awon kan ton ma lo bana won de se dada nu aye at the expense and the detriment of Nigerians emi o ri re ti kan aye after pe presidency lo se gbogbo egbon ti o si pe rankadede kankan bi kan ti rankadede ba ti le wo fiu e para be se wo la teyin ni
0: e je fi ibe yen sile anti islamian ari orilede mi to gba idije wafcon fun igba elekerin bi o di orilede elekerin ti o gba idije leyin torilede Nigeria South Africa torilede Equatorial Guinea ti won gba Cameroon na ti tori oko ara won bo oruko awon orilede to gba idije yiri mo fe ke wo nkan torilede Cameroon se yato ninu bolo la fese gba won lobirin ninu odun yi to ti won lo abi kakan gba wi pe iru luck torilede Greece ti won ni nigba ta won lo gba idije Euro lodun yen tori Cameroon no qualify awon na kan pada wonu competition yi ni won le pada lo gba ka gba pe fluke ni ati wi pe orilede mererin to lo tel to ntele ile adulawo lo sinu dije fe agbaye odun yi se ireti kankan ma wa pelu awon orilede mererin to lo yi pelu awon agbabolo te ti ri pelu nkan te ri pelu dije afcon idije afcon
2: ta ba so pe iko orilede South Africa pe bi won se abi orilede Cameroon oje bi won se gba idije afcon a ri pe se na ni won se debe lo to lele pe bi won se qualify o da wa pe yan ba je lucky na ni pe lucky yen lo wa in favor of them to ba pe won expand the competition yi ni ah ni orilede Cameroon ninu idije fe ye ladulawo ele to tenu bodo yi bo se o le pe je ka wo awon iko yi e ma je ka gbagbe won se gba idije unbeaten ni won fi gba keyan to gba idije keyan to gba bola lati bere debi lo to competition ni ifese won se dele le ifese won se melo o da igba te ba gba ko da bi league competition de po ye onika luku o kan le sare de prove ara e bo de se ran ti bi ta won okun ina lele igbe o da pe gba na ni interview ko si gba eyan pari si top place to de po na lo pada gba idije bo ye je pa awon ele wa lele pe awon yo ti e qualify ara debi kan ti e bo pe awon ti e ni o pa awon ti e qualify wa sinu idije yi sugbon nkan to de o pada de to de help won bo se wa lele pe ji ka wo orilede Cameroon isori eleyi ti won wa awon agbabolu yi won bo fe so pe everybody lo deliver especially goalkeeper won especially sincerely speaking mi mo kan to bi je pe won fun asole yen ni player of the tournament tori pe ti o ba ki asole yen ko jo orilede Nigeria in to tun to mu penalty na won ni da se kan gba debi ton se so pa won fe gba sugbon asole ilele bo fe gbogbo na lo deliver to ye pe ngba ta ba ton ti asole ni kan to fi ni 27 saves Povin 27 saves ninu competition kan ninu 5 matches na gba oni 4 clean sheets keyan ka gbogbo run kan ba yen lele bo se wa je pe iko orilede south orilede Cameroon lele labe Samuel Eto ayi pe yes awon okunrin won se bebe awon obirin won se ya bebe yato si bebe to yato si ta awon okunrin to yato si ta awon okunrin bo se wa wa lele pe orilede Cameroon orile ama orilede Cameroon ama orilede Morocco ama orilede Algeria ta orilede Malawi e ma je agbagbe for the first time okay awon ti o gba idije iri won de asekagba for the fourth time ti ko orilede Cameroon to ma di asekagba lele to de che gba for first time those wa gba ilele ko qualify fun dije yen e ri bi nkan se ma sele bo bo se wa wa lele pe sawon mererin yi se won le se daada fun ninu idije fe ya agbaye e mu fe pe won le se daada to pe Cameroon na lele yi ni firstly Cameroon o gboje fe gba wo na ti o ti ni accident ninu idije fe ya ladulawo yi bakan na re je ka orilede Malawi gbogbo awon Chinga sisters yi lo to won ye pon debi ti won de to pe nkan ta won gan tun ti won lero in their debut to de pon de pada de aseka gba idije yi bo se wa pe orilede Morocco na lele ayi nkan to orilede Morocco na ma se ninu idije fe agbaye bo se ye pe won host yen iyin o so pe won gba to de pe meto totọ ti won ti host na lele yi bi gba ti nkan ba nlo ba quad ni yan se meji ni sentele o de di eleketa o se po kerin bakan na ka orilede Algeria wo pe mo so ni jo sade pe Algeria le mi ko ma gba idije fe e yin fe o lo ma gba meto in third place Victor in ga to se to wa se le o da pe orilede Morocco yen mo won ni awon to le je penalty taker to ipo to ba ti di penalty by e so pe orilede Morocco bi yen ko si nkankan ti won le se
0: penalty mejo le ri
2: ana ti se o da pun o la bo won o de trade dada lori e Algeria yen na de le je ka wo kan tawon na se Algeria ko se mo yin so ko se to ti Europe ko Algeria le debi to de nibi ta tin ra won bi orilede Zambia ta won orilede South Africa ta won orilede Nigeria ta lo expect po Algeria ma debi ti won de yi lo ko adulawo ni sugba ife agbaye oni kalu ma ni lati lo prove ara ni sugba won ti mo sile pe yes won se dada ngba ti mo ga biani e si wa nbe agbe asole ko Cameroon yen wa wo to ba tan ma so po mo tan so lowo e o gangan ni won so sugba South Africa yen orilede Cameroon yen e ma expect won ni DJ Feya ati awon Malawi sister yen awon
0: Chawinga yen
2: na awon yen na se bebe sugbon re won te ba po e deyan ba di aseka gba yen iko ma te fun kan ni ko je pa na yen lele Cameroon o gba gbogbo e tan mo ki je boya mistake ke to mi awon meta na se ka gba ko easy
0: o pe merin gan ki ba se TV e je asuku oni be iroyin ayo fun awa ta jomo bi orilede Nigeria tori iko Coventry City leni ni ko pe ko pe won ese kede atamata se ninu ko Nottingham Forest ati ko Union Berlin nigba kan ri Taiwo Awoniyi gege bi atamata se won tuntun fun saa to nbo Taiwa wo ni ti da pon me Coventry City sugba ibe yen ko lan lo ra fan bali iko egbe agba bolu Barcelona ni gbeyin gbeyin oro pada wo tan laarin awon ati ko egbe bolu Manchester City lori oro Rodri £65 million ke ba si owo yen si euros lo nlo si bia bi 71 million euros ni gbogbo e
1: so
0: 75 yeah bonus is on job 75 million euros sugbon bayi iko Barcelona san owo yi fun agba bolu to ni ifarapa to ese se surgery mini surgery na lo se

0: o je se de lati ACL is 29 inti Barcelona nilo ni godri abi bi pe yan kan ko owo to po eyan da si Boatu
1: ah le so ko bi awon ko owo to po se Boatu to yi rodri amo rodri o je mo ko to le se lagba to tun ninu ko Manchester City London Pep Guardiola avi tu ta ko ni to pa ani ko je tu fi ojo awon yan tu ri ninu nkan to ni se pelu DJ fe agbaye e ta se gba ton lowo lowo bayi do lati bi sa meji seyin sin amoyin pa lokun o ti ni fara pa lera lera sugbon to ba ma de pada lagba ton ti gba Champions League ni fara pa tin setting so to ba ma de pada e ma yin pa lokun yin perform and Barcelona o ni player kan ta le so to be defensive midfielder tara dabi ala lowo lowo ta ba
0: se center back ko le need ni
1: eh I need center back but I need defensive midfielder no kama kama pa o tan wa gba mi o ma lu fe kid junk sibe I be kon lo e guys as be kid yen se natural position won ni so I need that kun do is 29 years old and age of be sin inside them sugbon la liga la wa kin se premier league so kin e si ma o si ma fe run di and won to je bi agba bolo do mo di won ma tun le ma je won ma tun le ma kon kon die die latare sugbon kin se ru gbe tete mi fe ki Barcelona gan gbe lowo lowo tan wa o wa si need the center defender ta ma need to lati gbe sibi be la gba ton je apk ti o gbon won ti lo eyan melo lati bi to ti be place agba won agba bolo je pe o de stand nkan to ko ya je wa ni last season ko ju pe ko nkan to ko ya je wa ni last season ko ju pe iko Barcelona run won ni agba bolo wo eyin gidi nkan o pelu nkan to ko ya je wa gidi ni last season yen and you go your wrong be say ni se en to de ba ta matter se ta le be le ta matter se ta matter yen fe entre o ti lonsin be my man need be defender to ko ma le deliver fun wa te pe ti nkan ba je fe ruju ro won pa ku ba se won ma tu le ma learn latare e gbe ruju se be wa lo be center the defensive midfielder do arakun yi o hard mo nkan ti Barcelona need sugbon won budo ti lo gbe awon agba ball ni owo eyin to ma le ropo awon agba ball yen ni asiko ta wa ko to pe transfer window pa ti Barcelona ba ni kan se o yen ni sa ta wa bayi to o tin lo bi odun mo ko la se ton ti bi nkan to ni se pelu DJ UEFA Champions League ton ti bi gba lowo lati 2015 so yen je won wa nu ton je ma lo ti waju be sugbon kisa to emi nigbagbo pe ki chance awon to pari iko Barcelona si ma kowo jade lati fi ya center defensive defender
2: Ashogoni e ma ti lo jina arale ni alejo pataki kan ninu kolori role to ni na bi ni ajo seri e ma je ko je iyalenu e ma je ko je awon o mo nipa ere idaraya ninu kulu 32 fm 94.9 e ba wa ki awon ale kan moruko yin
3: ti jani oloko dana loko mi
2: Ben. I don't know. Okay, Kato se okowo, akoko se okowo na. Gbogbo ara Arsenal wo ni opin ose. Oloko tun dana sport. Bala wa Arsenal ni opin ose. Ah, long. Ngba ti gbogbo boyen tan mo tun wa tun daro. Bo Riaza na ma nfi community she dis say annually. But Arsenal mo bi ogun ni. Ma wo substitutes don make. Atan tin wole. Atin jade atan tin wole lai ti bere sa. Se awon to ko ni Bohan England lo ni bayi
3: community shield o se George
2: en ta ri wo nko
3: lo to Arsenal ni irinse sugbon ta mo si community shield di ti o se se George sa ni pe awon kan wa to ma se pelu history o na ni pe ta ba ni ka wo awon ton gba community shield ton so pada gba league sa yen kupo nu awon ton pada nu community shield won po nu awon to gba EPL ju awon ti won gba community shield lo le to won si pe ti ba gba community shield ko ti fo kan ba le pe eyan ti da tan
2: kai
3: lati gba league le
2: ke ta ba wo nkan to nsele nsin ateta ti je ko di mimo o lohun oni reason lati rush saka pada pelu nkan to nri pelu tizoli nwaju won de tun ti sile ko fun awon waneri ati Martinelli pe kan ma lo obe ti jina ni ani o si nbe Guimaraes laarin Subi Mendy won tun gbe rice wole ni awon kan ti foruka ko le o ka ma gba na lasiko e wa lari le aye elenu olodun to ma mu juri wa ti yo focus si yes Capco bi ere ka wo bi ise bayi ni si yo need it affiliate ja yo loko dana awon ara le o pariwo so pe ke ha te oloko dana ti port ni kele re ta ri ra lori to ni wele
3: wi wa ti mo wa si bi ile ise flow trade highway investment awon na gbe mi debi
2: oluwa se o mo ti mo flow trade ko to di pe adebi bayi lati igba ta ti wa ni coco house won ti ma wa sori eto wa awon na occupy first floor ni coco house ni bi ti ero ma po si abi mo se mistake
3: sai
2: aha kilo tun wa nbe le fun abi oga nko awon oraye wa
3: Ogawa.
2: Ona ti po.
3: Ogawa dada.
2: Oda e je kara le mo te ndala ka fun wa.
3: Ta ba so nipa ile ise Flow Trade Highway Investments. Won je ile ise ile to mu anfani wa fun gbogbo

0: eje mojuto bi tin se pawo lasiko ta wa yi ise kun to je mo lorilede koda ki se Nigeria nikan
1: ah won so fun yan
0: ni awon ilu mi taye atun wo bi a pe
1: yin je mo ke mo ntale mo ntale so ti le yin
0: o go ta fokan si jake jado yen awon ilu ta wo bi a kon si laju yen a ri telo mi sise meji ton sise meta kilo fa bills telo mi ba wo ti o san losu ton wo bi pe ah owo ile owo gbo e kele owo ile be so owo ile odun o wa ti pari to ba ti si osu ba mu
1: je mi lo ba fe se lasan ba mo se le benefit
0: eh eh gege bi o se wa nle nisiyi ise yin tan so yi ko pa ise kankan la
1: okay
0: ise pe wo to je teacher tele to n se teaching to ba ti ra wole n ti agun wa yi o ni se teaching mo o ni se owo o ni sise mo won san bi ise no ko affect e lara won kan ti awon eyan la nfa ni ati ko to je je pe ton ba ti mo owo mo pa wo o na ni ta ba nso nipa ifi owo ra owo
1: fi owo rawo bawo la se fi owo rawo se bi aye igba cash crunch ni ta fi 5000 ta fi ra 3000 2000
0: ni e ko la so
1: okay e tu fun wa
0: ifi owo rawo keyan fi owo dokowo
1: okay
0: currency ilu kan keyan fi dokowo currency orilede mi
1: okay
0: ti o si mo merede
1: bo la se se
0: bi apere ni sin ogun ala mo pe dollar o ni owo to fe gba ju gba
1: jadi awon owo ni
0: ya ke bo te se pe nkan lo won ju ninu gbogbo owo sugbon ton ba ni owo to
1: je
0: to je gba ju gba ja be ba mu dollar sowo nisin te mu dollar sowo te ra dollar sowo se mo pe ojo e ojumo lopolopo nfo kan si pe ah dollar o ja wale o dollar o ja soke won mo pe iseju iseju ni ya to n de ba dollar lori awon to n lo dollar to fi se oko iyen la nso to ba si gbe ra nisin eyin ti cash out if you were owo ni okuta o de ba owo ti won na lagbaye okuta o fi kankan de ba
1: flow trade
0: flow trade
1: mo ti kan kini yen ri nile baba emi ro pa kawe ni boya tori ke mi o ka economics ni mo wa da be clipper lowo mo de ra awon tan jiyan lori trading lori trading lori trading won de so won a farabale do won pariwo o n fo mi lori be mo ri po ti owo ti wa nu kini agba ti flow trade na tun wa sodo wa emi o mo pe kankan be ni first floor ngba ta wa ni koko house ngba yen agba ti mo ko wo pe ti ma polo fa awon yan ki lo moju mi de be ti mo ri hall atawon ero ti o raye wole ona ta wa to ni si ta fi owo ra owo ta wa no fi ma benefit mo fe ke tu fa awon yan
0: gege bi mo se so e mo pe baba ni ka bere si yan na na ni si akoko le gba wa
1: bi beni mo wo ja gogan
0: yato si yen digital kini na wa marketing
1: ke
0: lara won kan ta ko awon eyan
1: okay
0: e mo pe beyan se npo lowo ja ti yato si jon teyan o si shop sa dugo kan ti mo to dule do dule pe iya lagbaja emi mo se gba shop si be
1: lo lo tan ti tata lori internet
0: kini sugba ni isin yi aye ti do ye aye olaju digital marketing yen bo ba mo tan anfani ni lati mo po lowo le se ti gangan anfani ni awon ileise nlanla kan wa to je pe won wa awon digital marketer tan mo pa te kan mo ba awon ileise yen ko lowo oja oja won te si mo gbowo
1: okay
0: gbogbo ta so yi ko ni pe ke ra system o ke ra laptop o abi ke ni desktop computer nu le o lobi phone yin yen te fi wo movie te fi play game yen
1: eh nkan ti o ba mo pa asha ni be se put yan true
0: eh se tori e la se gbe idanileko kankanle
1: o tu ti bowo de be yan
0: ko bowo de o ofe ni o ko gbowo ko gbobi
1: ko si pe ma sanwo kan keke to
0: ko break ko si owo kankan be
1: ti ba de be ti e ko mi to ti mo ri pe ko se nkan to wu mi se mo le ma lo lai si wala
0: ko si won folopa mu yan to ba je pe awon kan be yen wa ni a ni ma lo be yen lati yodun awon a ti awon kan ti wa fi oko le wa ko nbe njo kan
1: mi tolorun tolorun yato si pe wa bi mi gbariwo nbe yen ri ara ale mi ti mo sise fourth floor go mo pe kan be me
0: to ba ti ni se pelu idokowo to ba ti di pe o ti ni abrakadabra bi won
1: so abrakadabra
0: to ba ti ninu awon e oni suru ni bo ko se ko gan owo eyan be lowo ibi kan e a mo so fun pe yo to odun ko to owo ah awon yo ti wa ba be je sugbon lati wa nbe yen laye odun modun o fi han pe integrity ta so yen ah so lowo enu lasan a sise kan
1: all right e je ki won a tun wa bere pe ojo wo le mo le wa te fe da mi leko abi gbogbo alajo wa ni e ku ti ni ko bowo de
0: ko bowo de o
1: ndo wo ni e le da mi leko abi ti ko e ba le wa
0: to ba di ni otun la ojo Wednesday
1: okay
0: ile to ga ju nle ibadan bi koko house to wa ni dugbe nle ibadan e be ye o ba de be ri se bi to mu lati mo fun yan aja koko ibe ni seminar yen o ti waye laago mesan laaro ni o la nfa ni ati gbina ya
1: laago mesan laaro
0: eh oni o le to tun mo si pe en ti o ba wa be yo ti ete ku nle
1: awon nkan wo ni e ma mu dani
0: e se yo kan nilo ko mu phone dani ati paper ati pen ti o jo ti awon kankan si
1: se a ma connect internet lohun abi ki ni data lori phone
0: mi ni data lori phone yin
1: okay
0: bi awon data

woli babalawo babalawo afa tawon na gbagbo won gbagbe pa won na bimo adabi ni iyan ti to mo shell is ori ile eja lo e ka to npo lowo oja ta ba lo ta ba pada de ta wa tarabo eto leyin ise gan ni ele ejile lomo tan so ah yo n gbo radio

se o si mo pe awa o lase lati da owo agbege duduro on ko na ta le se o la fe se yi ki awa ona ti awa na yo firi ti wa je ni be ni oko agbegi lodo mi agbegi mefa omi agbe merin omiran mechi oko kan gbe eyo igi kan igi ta wi o tobi ju tipa tipa o ni oko ti o gbe o lo fi rin ka ti le ni igba odun ti igi yi ti wa ninu igbo agegedu kan o kan ge ni ti e ah lai bikita ari owo sisa lasan yi hey hey yo ma leyin ha ha si fura won mu balogun ati seriki wo yara ise oloko to o ma tobi o o fe o si gun teburu nla kan wa nepekun lohun awon aga idera won to si totun to si awon akowe oloko to so fun won pe oloko to fura re oni pe de to ntenu e oloko to gba ilekun kan wole nito si teburu o kan lohun o sewo si balogun ati seriki ki won sumo odo ohun na kuro ni di teburu nla o bo si inu aga idera kan balogun ati seriki na si joko sinu aga mechi to koju si balogun lo kokko soro oni eyin la wa ba o alayun nko oloko to ni ki o ma ba oro re lo oto ni ibi si yara ise alayun wa ati pe oro yi ko to nta npe de jole lori idan oloko to yi o seru ba awon ajoye na wi pe oro ti awon diide wa ba ki se nkan babara loju awon agegedu won yi boya la pite tile ti so pe ki won ma se da awon ijoye lohun balogun ro lokan re pe bo ti wu kori awon yo jo fa die oni eh oro ti o ba mi so laafin lo ba mi leru die e fe sa wa ajoye ti ni oloko to kuku wa la oro mole fun o roju koko o tseju ma awon ojoye mejeji oni oba yin ni e o lo bi ni bere beyen o eniyan melo lo fe ma gba owo lori igedu lowo wari aja wa eran wa opolo awa ologbo abe ke kangiri o na tun wa won se agbada yegere fila gogoro won ma gbe iwe abosikiri oro yi du seriki asi balogun pupo se awon na ni abuku kan to bayi sugbon balogun ro pe awon o gbodo binu bi awon ba binu jade bayi nibo ni awon yo ti ma rowo na on ta nwa ni goni sibe sibe seriki dogbon binu die oni owu olokoto o fe bu atele ni that is where FM 94.9 konita tin derin po shunu yoruba do na little e darapo loju opo aye lo jara a 32 FM 949 Facebook ati YouTube wa a 32 FM 949 e darapo mo wa nbe lase olodumare awon to ba tun pin eto yi ti won pin da da tayo won tun gba ebon ticket amala lofe lato we ni olohun mo asi mama wa gbenu ade fashoro loruko olodumare loruko won titi si a fi se ayajo ojo amala losose ona le ma gba tiketi lofe awon meji la fun nejejo a to se afikun re lori eto yi lale yi olodumare ko ba wa bukun fun awon ti won ran wa lowo ti won se koriya fawon eyan wa lori eto abiola ko to yale yale kaadi pe awon eyan na o tun je lori eto la sale yi e ko ma ba mi salaba pin e pin daada e pin awon to ba pin daada be ni won gba ticket amala lofe la se olodumare awon eyan merin to da won gba ticket lale yi lori eto
ẹ̀jẹ̀ á nìṣùnlẹ̀.

onuko to ni eyi ma se ebu o oto oro miran omo ya asokuso oni sowo la wa eyin fe so wa leru kale ni e fe karereje e le wa ibomi te tu ti le ma rowo na ni afi gedu ina sa balogun wa fogbon binu kilo fun oloko to die e ma gbagbe pe bi oro ile ba dele awa ti a le ba awon onile soro ni yi o oloko to rerin o teju ma awon ojoye na oni oloye kekere ni gbogbo eyi te n wi bayin awa funra wa tin ba won soro a si tin ran omo na sina oloko to dake die o gboju soke bi eni pe o ro kini kan o boro re lo sugbon awa o fe gbagbe yin ni tawa ati mo yin ki gba titun yi to de o tun dake lo die ki o to wa bi won lere se bi a ba gbe ise agba se fun yin e o se awon mejeje sare dahun pe a o se yin e wo mo o se kini owo kan ma run oloko to wa salaye pe igi gige ninu awon gbo nla lawon korokan ni o awon le be o dara lese oko sugbon awon akosemose kan wa ti won mo bi won se se oni ohun ti awon ma nse ni pe awon a pin igbo fun awon alagbase awon si ma san owo yegi ti won ba ti ko de ile ise awon owo to pe ni o eyin la ma pin igbo fun awon to nsise na ti wa won yo kan ma fun yin ni iye to kan eyin lori ise ti won ba ti se ni o se fe be awon mejeje to yara soro pe awon fe be o serikite si waju o ne nu si olokoto bi eni ti o fe soro asiri e wa dakun owo ti yo ma kan wa bawo la o se mo gba ni bo le o ma san si olokoto ni ko si wahala kankan o ni awon yo se gbogbo iwe ise won yo si ma gba owo won dede balogun ni agba tan la gbo le o eyan wa ni o da o e dakun e ba wa se to bi te o ma sanwo wa si loki okun o oloko to rin erin efe kan gba bi eni to nso pe bakan na ni gbogbo yin ri o lori tinu ola ti bimo o bi obirin se o bi obirin won se ikomo na aye gbo orun mo maalu ti won pa oniye opolopo lo ti le wa fi maalu ta oba lore adedewe asoju awon obirin ilu o se eto aso ebi fun gbogbo awon obirin ki a sa so pe aafin inla dedewe n gbe lasiko yi ni oro na fe da ija sile laarin ohun ati olori tinu ola nitori pe wole wode adedewe atoba o ti fe poju bi oba bo si se n wo o fi han pe nkan mi le wo oro won adedewe lo fe se gbogbo eto to fi mo ounje sise ogbon ni tinu ola fi gba si egbe kan ogbon ni tinu ola fi gba segbe kan o tete yara gbe eto na le owo awon eniyan ti e latagbo le ti won awon agigedu won ko ebun wa repete owo oti aso maalu gbogbo awon eniyan nla nla lo nse karimi won se gbogbo oro won so omo na ni orisirisi oruko adeola ni baba re so adeola alari iya re so ni folashade iya olori lo wa so ni arapare gangan awon eniyan ni arapawe ki lo nje be oni jogidi ni oni iya tinu ola olori iya na si n gbadura pe ki omo omo o ko le jo ohun
ki o ma fi tapa tese jo ki o ma fi apare ilu gangan bi oni rara adiola ati arapare gangan oni won te mo lara nigba to ya sa arapare gangan ni gbogbo aye npe iru oruko na ko wopo ni nigba to ti le ya arapa lasan oni won soda iko mo yi so tinu ola di olowo ati gbajumo o kan wa nparo aso bi oga ni awon omo odo mechi obirin lo nba won nikan gbe omo okan monkele ekeji fori meyin oba ti ra oko ayokele kan fun adani ti re ki o ma fi gbe omo kiri oro ayo nla ni gbogbo oro yi sugbon enikan wa ti gbogbo oro tinu ola atomo re je ibanu je nla fun asabi ni se bi ohun ni yawo akofe lapite ohun na si bimo fun ohun bi okunrin ohun bi obirin enikan ko ti le wa mo ohun ni tohun kama ti le so ti awon omo ohun mo o ti le pe ohun si bi ikomo amo amo pe bi won pe ohun ohun o ni lo se aye tohun ti wa pari na ni ah ah eyin kuli aye won ma gbe na so lohun ti bo si hun o fi oro na lo awon ore re won ni ko fara mo olorun ko fi sosun ko fi kenra ko won o fi sosun ko won fi kenra we won ni bi o baba ti n toju ohun ti o fun ohun lowo nje ki ohun fara mo se onje nikan o n loko yawo je yawo re ko ye ko ma dodo re mo ko ye ki o ma ye wo le kokan asabi pinu pe ohun o ni gba o aile soro ni pile ori buruku bi ohun o ba ma yo won lenu laafi le kokan mo je ohun ma ye gbe lowuro ojo kan asabi pinu pe ohun ni lati tun di afin ki tinu ola le mo pe asa terogodi olodoko duro do losisin o iyawo atiraka lo toju oko to fi dori ade o o rora yo wo afin o si morile ibi sisinu ola ngbe awon akoda afin kan ri sugbon won ko da duro nitori won mo ni iyawo oba asabi wo dede olori oba monkele to nkorin fomo tutun

yiyo ma leyin oro yiyo ma leyin ajansi yele kini asabimo nipa oro oyun tinu ola sebi balogun ti fi tinu ola lokan bale ati pe tinu ola gan ongan ti pokan po wi pe oyun unu yi ke se oko afesona ohun to ye ko ohun fe nlo ni niwon gba agba to ntin sun ti lapite ninu ile oyun ti de toba iyen ni pe ojo ti pe ti isele gbigbomo oko gbigbe fale gbigbomo ale fomo oko aso ti pe ko sese de gbogbo awon nkan ta nri to nsele to boya to nse awo omo sin boya to nsa wa ni ayin a je wi pe owe asamo eyin te bi wa te ma so pe bagbalagba bo ba joko lori ijoko ba mo de bo ba gunle alaja gogoro ntoju agbalagba to wa lori ijoko to ri oju omode oni ti itu ewu awon oro ko ba kun gbe ti olokoto to nso si awon ojoye kabiyesi to wa nsalaye fun won o nfi won we eke won kundi kundi bi to lo ngbo nitori ikini nitori onje awa so wi pe le okere awon dagba won gberu ase ojo ti pe ti pe ti pe tawa ti n ba won sagbateru eto oro aje titi won ko le ni lari nigba tawa n gbaso lara eto oro aje titi wa nbi se ka so wi pe ona ta n gba ta fi n kowo o ni o je kokan wa o bale kale toju owo wa sasun won wa nile wa nbi e wara ti kabiyesi na da ti kabiyesi na fi n so fawon agegedu pe ki won bo n wa sun won nile okere ki won mo bo n kowo lo be ilu jogbo jogbo bi oro balogun seriki gbogbo eyin joye joye gbogbo eyin agbagba te jese bi se pera yin jo aso ti n bo lara jogbo bayi bo ni lu jogbo se ni wa ni oho awon to si le gbiyanju ko so toro ko da soro jogbo won ti le won wogbo omo ti an ti e toju e pa baba e irori wo ni o wa nipa ilu jogbo oju opo ti n tene edakun oju opo ayelujara lori bakan lati ekan e ba n darapo nibe Facebook ati YouTube wa e bo an lo be bye bye at 32 FM 949 feyin e ba n fa wile yin sibe.

0: Terms and conditions dey o. Drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
1: I said you can't be said you mean. 32 FM you are okay.
2: Honorables, Misa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti Trophylaga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojo bo Thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe Trophy Premium Lager kan soke ta fi se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa sawari awon honorables e lojo bo Thursday ose yi Trophy Premium Lager oti ti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun mejidi logun o
1: Seju ni ka gbe si radio mi 32 FM ti wa okay
3: Eje ma ki wa kaabo pada lati oju di oja 32 FM 94.9 konita atenderin po shono 0705-5000-949 tabi 0809-7000-949 eni to koko si areju loju opo ayelujara nbi gege bi nkan ti computer to mu nbi ti se bi npe lo mu bi babatunde ajani babatunde ajani bi won ba n gbo mi babatunde ajani e ti je ticket amala lofe ticket amala kon e wa gba loruko sobatech loruko sobatech je ma ko oruko yin ba Babatunde Ajani Babatunde Ajani a tun welomi nikan ko sibe awon ti pin oni bi ero ayara bi asai bi yo se mo elohun eje melomi loju lai e ka le o nkan ye o duro elo e ka le o elo Hello, Ekaleo.
4: Hello.
3: Yes, sir. Ekale, sir.
4: Mr. Ajay, let us see.
3: Yes, sir. Yes, sir.
4: Monitoring by my wife, smile of LLA. Only the book is currently available. The University of the bookshop.
3: Okay, sir.
4: Eshe. We have a wonderful project.
3: Okay. Oda. Eshe.
4: Oda, Eshe.
3: Eshe. Adupe. Adupe. Eshe. Hello. Eye Oduro. Eye Oduro. Nse. Fun awa ta ba fe gba ticket amala lowo mi mu so fun wa bi a se le gba boya ka wa si koni 32 FM 94.9 tabi to ba ti dojo amala gangan ta ba ti de igbogan ibi ta ti se ibudo ayeye ta ti se won e ti ra awon eso alabo nbe ati gbogbo awa osise e ba wa ko kan na nbe e ko so pe bi npe fatoye ele olubi npe fatoye otitan te ba ti daruko olubi npe fatoye mo ti mo pe ticket le fe gba e yo rorun yo wu mi dada ta ba tete de a le titi gba ko si gba ta de ta ni gba ticket wa eni ṣugbọn yo da ka tete de ki gbogbo awon faji yen ka le jo bere re kina wa odun ka jo dowo odun na ka jo jo gbogbo awon sese elomi to ti rira won ti pe bebe na le yin o ti rira yan tinu eyin o dun lagbara lowo olohun e pade alaanu yin ko to di jona e tun pade re njona na lagbara lowo olodumare mi na pade olore o Hello, Ekale. Eba wa domo lohun o. Eba wa domo yin lohun, eba wa da lohun, e seun. +234906 2009 49 +234906 2009 49. Ona ni oju opo eti owo iyayin. Babatunde Ajani, Babatunde Ajani. Rayara bi asa o na lo foruko yin an bi o kin se mi o hello e ka le o e ka le an gbo yin o oju opo yen o da to yoruba dun yoruba wo mi jojo yoruba re wa hello Babi npe e ka le sir.
5: Akun to ba.
3: E seun e mo jeun e ti e le pe bi npe o wa jeun. O ti da.
5: Don mo da mi ni mo da mi.
3: E je nda yin lohun bo ba ti jo nje ni e je nda yin lohun.
5: Bo se nje o ibeji la wa ta tin boy.
3: Eyen na da, yen na da.
5: ejo nbe togo nkan lowo yin ni ti bi npe
3: kini nkan na eje agbo
5: iseju te fun wa lati gbadun ayoka yin o to e ba gbon wo si
3: a le se be a le se be eyin na e ba nlo agbara t'Olorun fun yin eja wa kataka ta ba ti leni to le so ni gbowe a ko so fun ko ni 32 fm ni pe ara ogbon seju si o ara seju mewa kun o agbara a le se a le se ta ba ti ra asiko si won fun wa se gan ni oruko yin yes I
5: will
3: e se mo dupe oruko yin
5: Adeyemi Segun Awo kan kin pin gogogba ni ama ba ma ngo yin
3: oda lo ba nse are lori Facebook o lo ba nse are e se ka de wa ra e wa ra ticket amala o hello
6: Mrs. Olufin Tofatoye
3: eh ba bi npe
6: Olorun Ismail Omele ile na ni
3: ma ngo yin sir
6: eni to ni nke fu wa o kere ngba ti gugu wa ba pade ni bi amalade a se meeting lori e a se meeting de go bi ka lu ko se ta ti gbowo si ti time yin o fi agbara ni ko va gbe polo agbara gugu o sa gbe polo we
3: e se adupe e olohun ni pinpa yin lagbara olohun ni fi ku ojiji mole enikankan yin lagbara olohun eyin no si ni wa fe kun mole mi la se olodumare e fi olohun na le ni laye wa gbogbo bi tawon omo tin na ba de won mo ra laanu ni la se olohun e se hello akoko ti sun mo wa dada hello e kale o oruko yin ati bi te ti pe o
7: Olu ati nkomi lati oke adoma.
3: Lati oke adoma, yes ma. Angbo yin ma.
7: Angba do ti o sa on de ta ngbo lo.
3: Yes ma.
7: Oko je pe ati kun o to ni o. Amo. Olorun bu wa lowo lati ko.
3: Amen.
7: E wa le di awon tabi wa so. Ta ba pade ni bo te mo ti ticket yo to le lo mo je gbe o lati wole lati yo lo le wole la ni.
3: Ticket amalawa 3,000 naira ni. Hello. O da je nbere bere lowo yin gba na ke je. O ye je nbere bere lowo yin ni papapa siko tito. E daruko awon eru meji to wa fun olori lapite. Iyawo to bimo ki loruko re. O ye titi papapa. Titi.
8: Ah.
3: Oh yeah.
8: Ah.
3: Wow.
8: Mm.
3: Sorry.
8: Mm.
3: Oh. Oh, do everybody. Lucky to most slow pe mi wole. Oluwa gbe mi ga idowo, osise takuntakun se mo dupe. Be ba fe ra ticket amala be fe so ni gbowo eto e fe se polowo oja lori eto Yoruba dun number ina ni ke ja soro leyin eto 0806 218 5194 0806 218 5194 Adewale Toyibo Ojo Adewale Toyibo Ojo eyo ki awon na ti je ticket amala ticket amala won ti je ba lagbara lowo Olorun a ma pade bo ba ti je amo laarin iseju perete nibi ti mo wa ina ni e kan je un rora tun alagba Femi Akanji Aremu alagba Femi Akanji Aremu lolufe wa dada lori eto yi ni niko ni 32 fm 94.9 e ku ayeye orikadun yen se opolopo dun o ninu ayo atalafia to titi ojo mejo ta tun pade anijo gbo bisira wa olubi npe Fatoye loko mi onre lasun o daro

0: E ko ja o.
1: E ka bo.
0: Iya bi ti sibo ni nkan.
1: Ah, baba oko mi, e ka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
0: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
1: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ta nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
0: Kini to de o polo oja re ni.
1: Mo polowo. Ere yo wole na ni iti ere ni bi mi.
0: Awon bo ni wo tin polowo oja re ya bi ti sin.
1: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Suba won debe lati lo polowo oja mi.
0: Iya bi ti sin. Iwo lo so ja re lofo. Beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e. Radio 32 FM 94.9 feyin e. Ibe la wa ganu si. Ibe la si tin gbo pe. Iwo na ba wa fe riri. Se ki akon lo polowo lodo won.
1: A je pe kemi na lo ganu si niyan o.
2: FM 94.9.

0: da na la le tu ni e si le ya o eyi tun ga na le tu te kan lu ni kon ni 32 fm pelu downy oni road nu oni road nu re o ti oni ba won fo won banu je lai lai oma ta mata won imu ma tun de la le tu ni o ara ma san wa fori oni gbese ke mo aku ojo aje emi ati yin ara jeje
1: ai fi nsesho
0: ara je na ara je lo ane lapo ane ni lorun tori beyan ba ni lorun o di gbese niyan
1: re ta la mo ba se o
0: la le tu ni ibi ti mo nlo
2: baba mi o se o ja so pe
0: eyin na ti mo pe lorisirisi awon nkan to ma ya ayan lenu la ma mu wa lori eto yi tun ga lososese lojo aje monday ba ago mesan ba ti lu amo la le tu ni aro to ni in ton ya yan lenu na ni o ibo gangan ni mo wa nlo
1: alaje skyway aviation
0: egbo na won ni enikan ibo mi shota gbogbo araye lo nlo mi to ba lo mi o le gbele aye wa sa fi se nkan kan sa ni
1: yo emi a se
0: awon eyan kan wa won ni enikan o le jeun enikan o le se leyi ko le se ton amo e ma fe le gbori wipe won le nikan wa ti o le mo mi be ni ibi ta nlo lale to ni niyan koda eni ta nsoro npa eyi bo ba fo mi we ah ailera ma de ba e wo mo nbo na e ku kale

0: ode awani awani koko baba loke kiya bojule ko fi wa sile rara aruna ijo la bare tonton
1: e ma bo loju opo Facebook 32FM949 eyan loju opo Facebook e ma bo nbe ba se nla fani ati ma gbo mi no le ma ma wo mi bo bo se nlo nu kulu lapa bi
0: iroyin yo ta boju ba tele mi bala ko ni afiji
1: mo soro kan le kan awon eyan nbere pe show to ni so se se

le wa ma wo pe boya rufe awon mi kan ti e wa to ma ba lara mu ko ba jo mi ton pon nu kan ga o ko ba jo mi ero o ko jo mi odo papa julo to ba ti e wa lo je boya bi omi okun iye o ba lara mu rara koda to ba lu gbogbo awon mi to ku to ba fi kan ara to je wi pe o lu awon omi e o kan ti o pe o de je nsare lu o tawon yen o tete sise lare ti o tete mu ailera kankan wa to ba fi le fi owo kan omi okun to sese fowo kan oda inira iyapo mo ba bi le re won ni to ba ti e mu mi sinu kini kan pato to ma nse o ni awon apa abi kan lenu ohun a ninu enu o ma le nibi owo oke enu yen a le to nka mo pe kini ile ta bere si ni ma dun ohun ati wi pe inu ohun a ma daru gbudugbudu a dabi eni pe bi n pa ohun koda ko je pe ohun sese jeun tan

0: Eyan to periwo oya lo ni asimi o orun mi lawo eyan to periwo oya lo ni asimi
1: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gbogbo ri ade kade o pe lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kisi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o mojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti butoro ile ibadan lapapo mo gaji ile olu oje ofoje ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu ibadan e woko ti mo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan eri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwinje adubi ero bani soro mi ni 08033260141 tabi 08053459223 odufa te lafani lati mo gbo lasa leyi o na ni odufa iwori meji to e tun wa nkan fidile e ma ba mi ka lo ifa ni eni abaki a o ki eni abayin a o yin eruko ta abayin lo ma araye nfori re saigi loko lodi afeji koko iwori eyi ti o to ko la wa le bi oba ereke ogboyale mi lu orode gbudugbada nire aje o mo lu wa ba mi be ni ibaje pe be da se sise re ni se je ni eruko la ba ma fi koyan ninu odo agbagba meji ni jo nti ko le orun bo wa sile aye o agba alakoko o na ni oko agba elekeji o ni ada awon mejeji nti ko le orun bo wa so de aye won mu o kan won fi kun eji won gba le babalawo lo ode aye ta won lo yi awon gbo awon to awon kiri aye je ni won da faasi waja ti babalawo da fa fun awon mejeji to pon to ye la iwori meji to jade fun oko o na lo jade fun ada won ba ni ka won mejeji orubo ada nikan ni nbe leyin tun se bo oko ko jale olohun ole bo ru e ri bayi awon mejeji do de aye won bere si ni jise to lodumare ran won adani won fi lagbo looto adani won fi san oko nigba ta won baba wa ori oko sun adana ni won fi ri oko sun amo ngba ti won bere si ni ko ibi oko la won baba wa fi ko ibi oko ina ni won ton fi gbin isu sinu ebe ti su iba wa yo itakotan to di pe o n pa ewe oko ni won ton fi roko mo isu tori ki ado mo ba mo ge itakon su amo ngba su ba po yin ti su tatan awon baba wo wa mu eruko won fi ko igi eruko ti pari ise ti enu ise ti oko atada si ada nikan ni je ngba tere oko ba dele ada ni awon baba wa o fi wa isu ninu ibi ti won ba tun pe busu mi ada ina ni won tun fi pa ibusu mi titi ti o fi di ajida awon baba wo le oko seyin ni di ise re ni gbogbo eyin abi ama aye o ti su omo ba jina tan aye o ni le seyin di seyin o isu omo ni jo wa lenu gbogbo eyin te lomo lokeri won ni te ma wa seyin oko wa le wa ba wa e ri bayi ada wa njo ada wa njo ada yin babalawo awo yin faifa wa yin olodumare oba lorun ngba ti iseda re kere ise ti awon mejeji jo si to ko je tan ke wa si eruko ati oko nikan ni odufa ibawi o okunrin atobirin ni jo sise po iwo to wa nle oko to da arin kan tajiri ti nkan okan mo tiri ti nse ose mo to ri pe nkan odamara foko mo ti wo no si ro na abayo to wa ku fere to odomo mererin to bi ile to ni bo ba ku omo ose le aye o wa lo re bere omo bibi nbo mi abo bere aye jije asen wa asen bo gbogbo orin ajo to wa rin pata ngba to lo na ibi to wa to nbi mo si ibe la won omo to fi ile to da le nitori pe ko si nkan kan lowo baba won mo yi ibe na ladu awon ti gba ti baba yi ti ko baju ko ba mu tan mo yi ti bere si ni da o wa gbopo mo to bi nibi to ti bere rin ajo laaro ojo o gbopo mo re nse marriage e ti lo fi ngbo oto be de o gbo pa awon omo re nlo ilu Ebo o to be di o wa npa awon omo intan bi pe wo lo bi an o gbodo fi won si pe asiko to da awon omo ile tara re ko afarada lori oro awon omo ipe bi wo ba ku awon omo si le aye elomi itoko re wa fe ngbo ku nle oko re tan to da se re ile ni wa ntoju awon omo titi tan mo fi dagba o wa ni to ba si pe fun omo yi oran won olomo o si ru e fun ipe o le ran awon omo yi ngba to da awon omo ile to lo bomi ba omo ina ba ti ku nko njo le ronu pe wo lo bi an o le ronu kan won mo lai lai obirin ni kan ko lo du fa wori meji talen ba wi o atawa gan papa ta je okunrin pe ka mo la farada fun awon obirin wa ti nkan ba ku die ka to eda ola ropin oba mewa egba mewa ni le aye asiku kan ko lo le aye gbo gbogbo odile to ku die ka to fun loni olohun obo olodumare yo pese fun yin eje ka fi ife lo nitori omo tori oniko tori ola ni awa la loni awon omo wa ni won ni ola olohun olodumare yo je ki gbogbo awon omo wa ki won yare ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o pipo akoba rin ajobe a ma waye npa ore pipo rin ajobe a ma waye nipa owo yiya ayaju pipo rin ajobe a ma waye npa farawe tabi afato aye lasi ka to sorun nto we ni oto ka ma fi gogo fa tabi owo yiya kaakiri to ba ti poju a ma fa ko benin o da se re ile a fi yoyin o gbogbo eyan na lo ngbese laye ode oni ta wa ama olodum ma je ti wa oburu ju te gbe lo awon baba wa mo ni mo ni wa ni mo to se lo loyo sebe lo si ri lodo ti e o tin tona bo o wa to debi kan o pin meji meta mo lo o mi le to yasi abo fe tori ise kan bo sori ikeji abi bujoko lo ba fe pada nti e awon baba wa mo kan keji ti en ba fe si nkan kan won to ifa lo ni 256 ni page to wa nu fa ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abayo be lo si wa nu odu fa kokan gbogbo en tin da fun loni e ni pada da toro je o
2: Adegoroye Ige Adubi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluawo General fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo Magaji ile Oluoje Ofoje Ibadan land gbogbo bi te baba wo ilu Ibadan lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin teni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun eri akomona wa ndi ero bon olu eni le baba ewe nje adubi le nlo ero ba ni soro mi ni 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23
1: Iwori meji lo du Fatimo mu wa si etigbo wa lasale yi elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asori iworiwo fun
3: baba pere apo ni agogo wole ge

0: se won pe olorun to da ibi na lo da ire sha.
1: What no man can do, baba mi.
0: Ani olorun to da ibi o na lo to da ire. Mejeje rin papo ni. Olorun lo ma npa eyan mo ti o ba si Olorun o le mo si nbe. Bo ba se wa be awon kan wa nu ayo nla. Awon kan tu wa ni idakeje. Sugbon mo gbagbo pe iwo to ngo mi nle ta jo ngo awa inu ayo lemi ati e wa. Iyen gan o topo tu jo pe lo.
1: Eyin le le se.
0: Wo bi faaji gangan lele ele gangan ni eto faaji express.
1: Eyin le le tu.
0: Ibe na lo wa latata ro to tu wa fi do de awa na titi di agun mewa ni wakati.

faji ele o tun ma yato si gbogbo faji ta tin se bo faji ele o ma yato se nkan kan ma yato wa o npe mi o fun e loye o mi o fe lo funa faji ale o ma kun gan o na mo so pe wa nkan ko joko le abi ko joko le nkan ibo ni won tin gba faji se na moto ni abi le epo abi no le abi faranda abi ori oke to iko si biti 32 fm won de kaki agbala aye la wa wa network ele ki nfele la nitori to ba ti bonu faji expert awa ba ti work of faji expert ko si doni ki se agbara wa ki se mimo se wa awa kan so na ni last week pe an pada bo sugbon nipo ori ofe olohun o si mu wa wa layo atara nitori en mi o fi rush ope mo fi wole nga jo ta wa lo la a lati o da pe lati jo Thursday awa asise aje lo olohun si ba wa rin ajo na wo bi faji lele eto ni eto faji express yo baba eje soke de ma so pe faji ale o ma yato ile agbara o kun fonfon oba ma gan ti wa nbe ko wa tun sa won nikan na debi gan alejo nla ona mo so fun pe ayo o kunu ayo ni I don't want to say that MC Obama, call me Obama.

0: So it's new now. Oni kan le ri be ni so mo bola o sere ni
1: arabaribiti ogoye ni agbala
0: oni lori na o mo lana.

o ta ile ato ta o de o ta ayika gbigbe atawon ta jo nsise kan na ti won fe yin si mi sugbon ti won like mi won kan di mo mi won de mo ni ki se pe won like mi on ton fe je ni won wa Number ten gbowo buburu won je kin di budosa to ma ma wu won ti gbogbo ti gbogbo o se nti won gbe budosa de wori inu ile e pe won ma ba wole abi o fe wole ti o ni buseku olorun mi o

Sala mbasa ya ni budo sa Ogbo, onto onti jelo Ogbo Budo sa ni mo fe jefwa anwon ta mi Atota leo, atota o de oluwa somi di budo sa Ata wan ti mo robe ya wan like mi Shugban tu wan demon, to jan tu wan fe jeni wan wakiri Kishepe wan like mi aye

0: Iwọ to so bu Adeleke di Budosa Losun. So mi na di Budosa Loyo o. O so Adeleke eni o so di Budosa.
1: Oruko to fun ni gbagbaro. Oruko ta gboju le so.
0: Mo yo fun eyin na e yo fun mi o.
1: O n gbo wa.
0: Bo ba bi a oni re yo.

agbara lore to ro be ahun no ma be segun aye e ti olorun o ba si leyin alagbara yen oju ti lo wa bo si ore wa koda ko ni ogbon ju ile agbon lo eni o to ba ti lati leyin.

mama mi wa laye daddy mi wa laye ko so n to ma se mi na azina tolorun o ba si leyin baba ati ye iya lo ma ba nbe ṣugbọn tolorun ba wa leyin e gbo iru eda be a ma wo pe se mi na ni ẹni o logun ṣe fun bayi ẹni o ki ṣowo na budo sa olorun lo wa waju e o on tala nsare oni ma ran ina siwaju mi eni won si sko ninu bibeli na ina siwaju oluwa oju awon terun agbalaye oluwa ran ina

wa ni lokan pe ngba tawon eyan yowo tun won fi e sile yen ni atileyan olodun ti de be ni yen to ba ti ri awon woli ti won soro npa ipe o si nbe mo ijoko yen se titi e gba ipo olodun ti de to ba ma du agba o olodun oni e fa gbe ogo e pada fun eyan lai lai on lo logo atolodun ba pada gogo fun eyan ki so olodun mo

0: tem bimo e je ki ife wa laarin awon omo ti e ma like kan ju kan le ma gbe soju ju kan lo o ba se se eni o e je kan ma lo kan kan kan na se kan na kan ma je na bokan na ori emi oriru ife ti eyan ma ni eni o to ma wa ma gbadura ati awe fun adu fun abure nkan na lati di governor
1: mi oriru ife ba yan ri oloju omo iya to le se a ni un sha ti sodo lowo ti di governor akoko why to fe si governor le keji eni o deji doctor deji o se lo nse bi jesus christi o nse bi anabi kan eni o lo nwa nu yara mo wa ninu yara en meji ni mo man gba we laarin ose pa buro mi o gbodo ku

0: aka mo le kan ti tai wo temi oluwa ko luwa seun temi topo emi ni kankan ni mo wa nbi Oladipo Johnson lo tin soro lo lataro
1: o ko temi ni Oladipo Johnson si gbogbo eyan mo si MC wo mo ma be pe kini mo nwo mo ni mo nwo Jesu ati Anabi awon eyan tun mo pe pe se wo ni pastor wo mo ni emi na lo
0: lohun se afẹ doji se Olorun ti pa ti pa ba kuru mo ko jo dada ko jo wonder le lorin to n pray yi en yo ilu eko lo fi se le ki so mo bana e ba fe gba number e sumo wa o so de yin e fe pe si party e sumo wa ki se pa na mo but e sha sumo wa yo ani gbe ni a ba jojo ko so a lo ba yin book we e fe pe si bo a mo bo e sumo wa there is a word they probably say, I want to get a statement, and I need a key shake. We are more, but a summer, I'll be a poor, but they were a poor, who you were.

9999. Lati gba ti baba e ti dide ko wale. Eyin legun orin amo eni won mo yin kakiri ntoto. Bo won mo yin de ko. On copy orin yin abi e joko be. Orin ti yin nikan won ko won. Won te ba korin so ni ade mo. Emi mo se record yen gen mo ba se record ngbo. Ewa e won le buga wa gogo ni se le ko na la wa na le ko afi sise olorin ni o. Korin church wa olode ngbo ti wa.

Mega, mega, wa sere. O ma fo isiyen lo. Iwo na ma binu awon omo la keji e. Mo de na mo de lo gbarada. Ara t'Olorun fun eni ko lo. O ma to gbe jade to ba dasu alaso bora. Abi bo ba wa sa alaso. Ayi sa o le fu e, o de le ju e lo. Tori to ba wa sa alaso to lo gbarada pa en to laso. Any early major sight, early major just I see come. Only high. And you talk about wash your lash your toe, look, go to look bad, I'm on Nick Bad, I love all. Jot ye, O Nick Bad, that alone back, but it here, a single map, but I bossy fun ya. One so fun, Lenio. Tori eni o bo su eni bo ba se lo kota ra inu kota merin to wa nu odun ba se lo kota keji eni o te lo gbogbo ogbon te lo rawo nirawo lo gba ada lo mo gugu e Olorun ba ma wa ba yin se eni o en pon mi yada omo yin ni o a kan ja yin tan ni ba ni so tenu wa yan irole pa o mu ma gogo lenu baba tan ba yin se eni o won se fun mo won o omo won lo rawo nrawo abi ko lo gbada fun ni gbarada e mo pe kotale le yin mo rin ni ngugu agbara e de ni gangan firi ni oju pe ye ti eni o e jale janje sanra lo we teyin pa eni o e jale janje sanra Olorun de so pe iwo ko gbodo pa eniyan iwo wa so pe jale jaje sara wa ni o wa nbe o awon to si so lana egbe won ti lali won leni boya ni o ma je eyan lola o won le poster idibo ju be lo fofo lo ma gbadabo.

0: comedian wa awon ton sasewa asewa comedy wa awon ni ya bu wa to je pe comedy na la won se won ba ti gba microphone won ma ya bu e awon en de ma ma rerin awon kan de wa de re eni o won ni lowo ase ni awon na nje lo nti won ogoyi awon kan de re mi mi mo lo ndari won mi mo lo ma so comedy si won leti iru won e le ri won enia o arin awon agbalagba awon lola awon ologbon awon oloye le ti ma ri won ori e le gbe n ton yab lo si arin awon big minonia lo ma yab won be won ni akili le nso ye gba microphone lowo e now ise ta nse yi e gbo oni kiko o de ni ko ma se kini ko ma te lawon tu won mo se atawon to je pe won mo se tu e wa ma mu lara won ayi gba kan gba ta wa n ko se eni o ta duro si soba won ya wa n gba gbigbe nga deboye la n gbo a mo pa ma pada so lori radio na awa ha gbe nga deboye record eye kan a ma ha gugu e sori patapata ma ma so ata won ya wa tun lo church ya ba won join choir ni sele atun yen na any party ngba ta nso mo elere e lo bi yin ka adonai now e bi james now e bi oko oluwa kemi awon mc ta ba pade awa na tun mu lara won be eni kan so pe jawo lo ba ma bere jawo ni won mo ba ma se o me to nje papa juna laye igba yen sha awo e tumo e to nje ojire se seju e ni won se so mi ni taye paso ore si ni kankan lo nje taye paso emi na taye paso ni mi awa ni gba wo lo bere lori po olon ti fun e se lori radio wo na ti roro ofe lati ma se train ni o kile n se na se street abi kile ma se na soro
1: live stream
0: ati bere ti pe o awon te meet nsin ati meet won koja sibe a si tun meet won o a kan jo pade nbi kan na ni a wa jo pade won ni lodo lo be ko to wa ba wa
2: omo emi o
3: oya na

toro ba wa ngba mi a ma so ti o wa le soro a ma wo pe we e mo lo ndari mi ejire mo dupe lodo olohun fun bi to ba mi de tori ojo kini ana re temi na ti mo ton radio ninu moto abi eni o ti ma ma play orin ti ma ma da soro o wu mi ni ngba na lolohun ti gbe oro si mi ninu wa radio ti won ati gbe soro mi ori mi ati re si poka eni o adepayo omo oba nila ani o pelu oba lukan awon lasagojo ta lo ra year times radio nigeria osan ni won fun wa eni o a le ma se program lo won ni president wa igba yen ani o fe kirun jimo ka odo ani president wa ngba yen leyin oba sojo ta lo je president eranti bi o te pe eyan gidi ni eni o ani yara adura fe kirun ani ka odo na na ko bi ti president ba ti gbe lo kirun eni o nigba tan ba kirun tan awon eyan a fe wa nbe eni o ye tan wa won ni a ma wori awon fi kun fun wa ko to digba na e je mo pe mi taiwo temi loluwa te n gbohun eyi o ti wa pelu dudu heritage o ti mo wa pelu dudu heritage leko emi ati bimbo si a n se dudu heritage half hour television program ni record this program a play ni bi swes in badan bi

ko le mo pe emi na ti pe ninu igboro lati 90s la wa na ti wa ngboro alaye ti won bi ni 2020 aye millennium ti won ni o fe ma gapa fa won baba yi oro ba doju ya ma so e lo joko social media meni o ko to de nu awon gboro ko to ma gba won eyan jade lolorun ti gbe mi jade o mo le ma post yo to ba wori info mi wa mo pojojumo ni olorun gbe mi jade kaakiri gbugbu agbaye o to ba sun sori enter lana o gbo emi ti sube ngba ti won si o koda mo tun gunri akojo mi leyin oriye orienta lo tun wonu banana alade o e gapa yin sile o eyin boy si mi o binu yin e ma binu mi o tako yin e ma tako mi nibi ti ere mi ba wa o mo de ti pe o ah emi na ti pe o awon ga ti mo de gbodo won koja o mo gbogbon lo wa loke disin mi ni kikankan jabonu mi moruko eyan lo le babalawo atonisegun koda ile alaafa ipe we e ba mi lorawe abi ke ti subu o wo lohun nu ola nla e na eni inu ogun lo ti gbe so mi da lagbara mu da ladura mu da lagbara ntoto le ti mo nso emi mo nkan te mi fi n so mi o ba eyan ja o sugbon wa nbi mo ti ba won gba biribiri loro oke akinke mi ri o ti mo duro sibe baye ko to di po lohun gbe mi ti mo debi ti mo de yi o ti mo de sin lo de re mi o ti debe idi niyan ti mo se sapense o o we mi na ke mi na ganu si gbogbo to nganu si ngboro sugbon se won pe baba lawo titi e lo ni ko ma ganu si oni wo fi n se ra pada adura le mi fi n se ra pada o jura won lo re wa o mi o be ija mo ba mi ja o tin ba se mo binu ni

Orin hallelujah lo ma pada pẹnu ti temi o. Ori mi ni figba kankan so pe o yare ma bo wa sinu ring lati je ka joja. Emi Olorun Kristi n be lenu leyin mi. En to Olorun ba de wa leyin e ore wa ki se ja o. Wa di mi o eni o mi la oyin ko to de pa won yan n feran ohun mi o mi ba won wo se debi ti mo de yi o bi to Olorun gba won lowo olola de ibe na lemi na joko de o koda mo le ma to won o mo si le ma toro lowo won o sugbon to ba ya eni o emi na de be o binu mi o eni o

0: studio ti wa ti pe awon studio ta wa ti data ti gbe korin ta ti gbe se ho eyan mo yi e sora yi o se e se korin ni e ko ah o mo
1: ori ti po jo
0: Ayo mope diro fa se ni studio ngba kan tawon yan lo korin be sha. E o ti soro npa Eko.

0: Beginning date ni ani o yo.
1: 17.
0: Jo 22 my boss yen. Aya aya wa o sare wo wa.
2: La mi go.
0: Shifa wo.
2: La mo to mo mi ti je ta be mi la mo re ti. No di ta ba my way ta la bi o.
0: E ka ko lojo bi ola. Aburo Femi Sola. Femi na ti dagba ta aburo e ba pe 40. Ti fa won kan mo le paso besoke.

0: dancer on pa percussionist o wa leyin ayinde ma sha eyin na ma gbo mele e ma gbo sekere e gbo bi gaga se n wole to n jade ti ya ilu na nduro sibe e ma gbo keyboard e ma gbo eni o e gbo tenor e gbo basses now on to find that professional mo e le professional mo lele ijare o gbe wa latorun ni ti sogun eyin le nru boye ogun ni to ba je ogun ti ma tan ti pe ti pe kewan the ultimate bawo lo se ma like bobo ye sha eni o wo to ba ma like bobo wa nla ti ma we pe eni wa sumo daada bobo ti o like ro o like eyan te pa mose ore ni se sorry fun nkan eni o fun nkan ti o se nkan to ba se te ka mo lowo ma se sorry fun ni ni soju aye ko ni so pe eni o ohun like e ko wa ma yin mu si e pe ohun eni o mi like bobo yan ti o ba like e ko like eniyan we da ti je pe kini ku nfi to dudu ko fi tutun to funfun jade ni the one the ultimate akuse thank you very much eri okan la nsoro le lori isa eni o mu ni iyan meta pere hello hello hello hello hello hello o ti ja amba hello
1: hello
0: e ka le mo ran
1: e ka le o ya ri meri ni lati do
0: lati do ya answer on pa e
1: ri eni ti o ba ti ni eri okan o je a le pe ni en to le keyan le
0: ti iru eyan wo ni en ti o le eri okan e so
1: e ko le eri okan
0: e so ko
1: mama mama
0: en ti o beru olohun e se eni o abro ma so pe e ma ka pe ro so e ko beru olohun wo ba ti le eri okan o beru olohun o beru ni o ba je imam yo ba je pastor ju be o ba je baba la o ju be lo o beru olohun olohun de ni ti ju e o ma je ju ye ni o le eri okan +2 3 +2 3 4 9 0 6 2 0 0 0 9 4 9 oh beru olohun fa wallahi beru olohun wallahi talai la wa kwa ah awon kan lo gbede hello
2: obama
0: aya aba
2: pastor wo mu ke o
3: yes sir
0: oya
2: yes sir ka inu e oni lara oni ni bini ni bini
0: and she kini ke be pe ninu e se ka abi ka bi oninu bini le be pe
2: ka lo ika ni gbogbo won ko jini la ni gbogbo
0: won okay se ika la
2: mu
0: ika la ti mu yen e se baba ni wa la na wo won re hello hello ma gbe nbi mi loruko ejo ika oninu bini hello hello ah de on lo nbi o gbe hello so so ni we o ku seju o ko eyan kan ina ni gbe je ni o to eh e ka pade ni abala keji ni abala eto yi ani o abala keji

0: fe bo si abala yin ati ope atadura eni te ba ma pe bayi ke se wo lele se o na le nyo nbi ni e wo lele lele hello bi te nbe yen hello
1: ah hello enso
0: ah baba e kale
1: ko se ma je fun ya ngo ni lataro
0: ah e se gbo mi
1: eni ti o ba ti le ri okan so lo makinde ni
0: so lo makinde le yin pe
1: e be gbo ti wa si wi e pe te so wa si un kin leyin
0: be ni egbon mi producer la le yin producer la le egbon yin a jo ma sise la America lodun tun bo e se pane e je ka pade ninu abala keji eni o abala faji express yi an dagbere lose fun abala faji express e se o te ngbadun wa eni e je kin bo si abala keji abala eyan ati ope ati adua o je ko ti gbera so
2: osupa dudu ewuro mo sha
0: lorun eni abala eyan ati ope ati adua ni mo fe bo si osupa ma binu Ewada Setumbo, akpade ni abala faji express. Abala yin, ati okpe, atadua. Eni o, ibe ni mo nilo ye ma binu. Eni ta jom, folon ni gugbo ugwa, tokpe atola ati yin. Ebo sori ibi, eni le la abala yi. Eni ta jom, badua ati ki ishe kwe ekbe sin lori. Eni o, eni le ni abala yi. Tori ki ishe abala yi sin kakan. Abala yin, okpe. Adwa ka se le to ka dupe fun ile to se ka de tun bere mi abala yi nkan to ja le lori ile yi
3: e wa yi we just want to celebrate the name of Jesus

tobi o lagbara ju iku lo o lagbara ja isan lo baba ni kalili aruma gadaba on lo da iku ti ku ogbodo pa on lo da arun ti arun o kin se alagbara giga laye ati orun ne to gbe eyan to ba

ni o tori ife ese un wa se mi lokan lojojumo iwa na so nbi to duro si yen that is Jimmy olorun o fe ki eyan ma re ro kero idi niyan to ja pe to ba ti ro ibaje somo la keji asi be ko sile ipe o ronu ibaje somo la keji lai ti se ibaje yen olorun a ko ibaje le fun eyan o ba ronu agbere ninu okan lai ti isagbere olorun a ko ipo ti sagbere ofin ona nlagbara ju te eyan lo eni o o ba wo pe owo te eni o to wo ba de mi ati bobo ipapo a de re je owo yen to de olorun ti ko sibe fun ipo ti re eyan je eni o olorun o kin gba 95% lowo eyan abi 99% 100% lọlọrun ma n fe lati gba yen ni pe ma ba ero okan e wi ni gbogbo igba to ba n wa pelu eniyan abi to ba n ba eniyan ja lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ero buburu olorun ma n ko sile pe eyan ti se buburu e poruko olorun oluwa gba ero buburu eni o gba ni gba lokan mi awon ero ti mo ro to n di ire lowo adura akoko niyan ele mabrali ke se daru hadaba awon ero ti mo ro lokan mi bo ba ti gbadura to ro pe sadura ide le gba olohun a ti ko pe yes o ti doubt olohun niyan adura yan o ni gba

buburu na re ki ire to ro simi ko le wole to mi wa e sodadua oruko Jesus ero buburu ti mo ro to di ire olorun lowo lara mi e ja Jesus pare laya e je ninda karumi le adu albaya e ja Jesus pare e ja Jesus pare Jesus oluwa wa mi alelomi n de rore pin nibi to logun de o de rora ipin pe se bo se ma ba ku leleyi e ma ki gbe oruko Jesus anu David to daju ba mi lowo ero ibi ti aye ro si mi oto ni kun ore ero oto ni ko ero buruku si re oto ni kon tun ro si e mejeji ma nse o buru ju aje lo oruko Jesus oluwa faanu gba mi leni oni owo ero buburu ti mo ro sira mi ati e ti a ro si mi to da aye mi du keke karumali ade abaso ata ajaba ni ki isadura ogun e ni gba dada ṣugbọn to n ba awọn enikan ja lọlọrun so fun mi yen oluwa gba mi lọwọ ero buburu e ti a ti mo ro si ara mi e ti mo ro si omo eyin iya so be e ti mo ro si oko mi oluwa faanu gba mi ko to ma wa si muse adua oruko Jesus oluwa faanu gba mi ki ero yen to wa si muse ero buburu ti mo ro lokan mi to di aye mi lọwọ

ro si mi to gba nu alawo nu aye mi adura ni ke gba bayi o ero buburu ti a ro si mi awon to ro yen gbo se ro be lo wa si mu se be na lo fe sodo e igba to fe sodo e na ni wo na la la yen awon kan ro pe ni o won le fe gbe se fe nikan a ma ro won ni e je ka gbe se fe ni bayi wo na wa la la ipo won ti gba se yen lowo won de gbe fe ni bayi e poruko Jesu ero buburu ti a ro imo buburu ti a so eni o ti a ro won gbe mo po ero buburu ati imo buburu e ti a kopo si aye mi na dakai ma so dali hakabaya ha eni o tre fe wa si odo mi nipa lati ran e je Jesu wogile e je Jesu wogile

bed row. A lad to marry. A commander rubber. A mimiman dark bed row. At banning back a jibe. A dua. Or call long way lad to marry. Tanya on it on. Ato wa ti awon to ti le won ba dana iran yo won ba dana tun wa lo gba mi mo e dagbe duro e dagbe duro Jesu Oluwa wa mi e se njadu ayen mi mo ni ka se nje e gba dada o ose to koja ngbadu a lori ogo ba won enikan won ri ti tun won gba won enikan ri ogo yen gba o Olorun se ni kin pada sori adura yi. Bo ba adura yi gba o ni idi ko gba ni o ko bere ogogo ma pada sodo e. E poruko Jesu. En to ti tepepe bo sile ri ti mo je ninu ebo e. E je nla aja fun yin tori e tori awon elogba mi je bo na o. En yo en to ti lo ba en to ti se onje ri. To ti je lodo e. To fun je gba ogo lara eni mo nso a kali ba wa daba e fa pe lodu mare to ba je iwo lo ni on to njade ninu le ta npe ni onje to ba je pe iwo lo da eran igbe ati nu ndo ta npe ni eran gbogbo eni kani to lo nti on jade ninu le to papo mo eran to rin loke to papa mo eja to rin ninu omi enene akadema to soro si ti mo ni fe ti mo jan lodo e to fi onje gba ogo lowo mi to fi onje gba irawo lowo mi eye ma tu karubi eje ni ndaru faru akabada eni obi okun ba ri ogo ti oso ba ri ogo okun gba egba ogo mi lowo e fun mi egba ara mi lowo e fun mi eba ndagba eduro e dare eduro pe ba se ri igba egba be edua ipo je olohun eledu e dare eduro eye ma ko ba ha e da duro Jesu Oluwa wa mi en to ni adabi

bi a se wi fun mi ko ri be fun yin ko ri be fa awon omo yin Jesu Oluwa wa amen a pade to ba dose to nbo pa ife olugbala ki yo sin kankan nipa ife olugbala ki yo sin kankan mo so ni gba keta ipe nipa ife olugbala yo sin kankan a pade to ba dose to nbo taiwo temi loluwa ko oluwa se un temi to pe pastor prophet evangelist mc comedian eni ko se te pe mi ti mi o je e sa ma fi omo satan si mi ni eni o ki ma ba ma wa bi satan olohun o tin lo mi o ma fi mi sile o dab